0: Good morning! Marajaw na buntag mga kaarunza! Marajaw na buntag Surigao! Good morning, good morning, good morning, good morning! Marajaw na buntag sa ato tanan, mga Surigao noon, mga kaarunza. Kumusta, kumusta, nining adlaw, Miyerkules, pizza size na sa Mayo! May 6, 2026, adlaw, Miyerkules. Kumusta, kumusta kamong tanan? Salamat, salamat sa Ginoo, sa lain na isab na adlaw, lain na isab na higayon na magkaiban kita. Salamat sa libre na isab na kinabuhi. Marajaw na buntag sa ato tanan. Diyari na isab, anidyo amigo, anidyo kaarunza, si Wilbert Ga. Live na live kita diri sa FMR, your favorite music radio, 89.3 Baltic Radio. Kaiba nato sa control si Mr. Superman Kent Angelo Cervantes. O gisab sa tibuok persa sa FMR 89.3 Baltic Surigao, pinangayuhan sa atong station manager Sir Albert Lansin. Tuod no ang ato kuan ang ato pahasubo no ang ato pahasubo, our condolences sa pamilya ng ato kaiban diri sa FMR, labi na sa nagkontrolar sa ato transmitter. O si Jan hinungdan kun uno na kinahanglan magana pirmi ang ato signal, kinahanglan mawaya jaon mga kanaas diton sa ato mga kuan FM radio stations, pero kay ni halina sa lain na kinabuhi ang ato amigo. Condolence no sa pamilya ni Brad Florendo Lindoy Sinday. Uy, anay ako diri kada programa na kuan tawago na sa dito sa ato transmitter. Yan ay dito ako kumidyahan na matunugan. So no, antibuok puwersa ng FMR, antibuok pamilya ng FMR 89.3 Baltic Surigao. Amo ipaabot ang dako na pahasubo sa tibuok pamilya ni Brad Florendo Lindoy Sinday. Our condolences and may his soul rest in peace. Okay, padazon, padazon, padazon kita! Again, salamat tining bagong adlaw, lahin asab na adlaw. Sa ato mga suking tipaminaw, sa nagkalain-laing lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ug bisan pa man, ngadto sa gawa sa nasod, sa ato mga OFWs, migrant workers, sa ato mga seafarers, marajaw na buntag sa inyo tanan mga Surigao nun. Magandang umaga po mga Pilipino. Sa ato mga pinayangga na mga senior citizens, marajaw na buntag sa ato mga senior citizens. Diyan to'y gahapon, panaw-panaw na siya kay way kuno uyan. Ha? Are ako diri Mert, pag panaw-panaw kay way ay uyan. So, sa ato mga senior citizens, no, kung makaya pa magpanaw-panaw dito sa Boulevard o ari sa ari sa grandstand, kung taga-Brian bang grandstand, o dito sa Ejo Bayay Descanso, o bisan dito na sa Ejo Barangay, kung safety, panaw-panaw, i-walking-walking, ala, walking-walking sa ato mga senior citizens. Barda na buntag sa ato mga pinayangga ng mga senior citizens. Good morning, good morning! Exercise sa lamang dito sa Descanso kung di na makaya pagkanaog. Di na makaya pagkanaog. Saka kanaog pa gani ako, ha? Bita no sa ato mga senior citizens. Good morning, good morning, good morning! sa atong mga amigo na mga tricycle driver, sa atong mga tricycle drivers, baobao drivers, mamingaw. Ah, arang kamok na driver na to, pero kuman ng panahon na mingaw, kaya wala kayong mga estudyante, ang nag-school ako man, mga college students ra, no? Ang mga junior high school, senior high school, elementary, waya. So, minus at pasahero. Laong gani dyan to na isa na matay, sir. Anak kabibo ko, no? Pamati ka mo, mga taga-island barangays. Sa ato mga taga-island barangays, mga taga-isla. O, laong na dyan to isa na. Sir, ining ganun syudad ng Surigao, anak kabibo ganun nan ini? Di man kun mga taga-syudad. Tama ba siya? Mga taga-baryo. Oh, labi na ko ng mga taga-island barangays. Oh, ala, ang mga eskwela, gikan sa isla. Oh, kung manguli, sabi ko na sa isla, mingaw. Kung mukha rin sa syudad, bibo na! Oh. So, nakabibo ka doon ko na sa syudad, ang mga kabatanunan, mga estudyante na dyan to sa isla, mga kabaranggayan, no, di ba? Ang iban, mga taga-lungsod, oh, kung mananguli kay bakasyon, o oh, dito sa hain ng mga lugar, o oh, di ba? Mga taga Malimonong, Marjano Buntag, mga taga lungsod ng Malimonong. Marjano Buntag, mga taga lungsod sa Ligria, mga taga lungsod ng Anawawon, Marjano Buntag diya, mga estudyante. Oh. Ayun sila ng mga estudyante pag mga makari na sa syudad, makakari, medyo makabibo. Oh, mga taga lungsod sa Claver. Oh, bisan kun jadto na eskwelahan dito sa Claver, extension ng SNSU, pero jayo gihapon mangari diri, di ba? Mga eskwelahan na kuan lahi ng mga salain ng mga eskwelahan. Okay, so mga tagalungsod ng Bakwag, Marjano na buntag didoon kan Mayor Tacy Jean Nakao sa lungsod sa Bakwag ug kan Mayor sa Claver, Mayor Georgia Gukyanki dito sa lungsod sa Claver, Marjano na buntag diha Mayor kan Vice Mayor Patan Isab. Marjano na buntag sa mga tagalungsod sa Higakit, lungsod sa Placer, lungsod sa Taganaan, lungsod ng Sison, lungsod ng Tubod o lungsod sa Aligria. Oy, dito sa lungsod sa Aligria, bagunaan mayor. Oh. Oh. Bagunaan mayor sa lungsod ng Tubod, nag-resign. Nag-resign si Tubod Mayor Guillermo Jun Romarate. Oh, nag-resign siya aton April 30. At kay priority ko noon diyan diyan pamilya, priority diyan ton mga pero sa idaron sa gudod ni Mayor Jun Romarate. Good morning diya mga taga-lungsod ng Tubod, labi na kan Mayor Guillermo Jun Romarate. O, nag-puli ang Vice Mayor na anidya anak, si Vice Mayor Richel Romarate, si RR, si Mayor RR Romarate ang nipuli. Ang Vice Mayor nipuli pagka-mayor. So, niresign na si Mayor Jun Romarate pagka-mayor at on April 30. So, ang nipuli si Mayor RR Romarate o kung si Mayor Richel B. Romarate ang idya Vice Mayor amoy nag-mayor. So, ang First Councilor amunay Vice Mayor, automatic mamagandya o na. Ila raman sa blinya, no? Kung Marjano Buntag yun, mga taga-lungsod ng Tubod. Samtang sa mga taga-islands, mga taga-isla ng Siargao. Good morning, Marjano Buntag, mga taga-isla ng Siargao. Labi na didoon sa 1st District Congressman, OG ng Siargao, Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas, Country-Termer Lady Governor, former Mayor Dr. Solfer Cadilla Matugas. Isab sa Siargao Island Institute of Technology President, former Congressman Bagtik Moservicio Bingo Matugas. Atibok pamilya ni Kong Bingo, Kamam Ethel, usay dyan mga anak, good morning. Wow, din unsab sa isla na sa munisipyo ng Dapa, Mayor Abeth Matugas, Vice Mayor Jerry Abejo, sa tanan mga SB members, sa tanan mga taga lungsod ng Dapa. Grabe na kasod ka mo diha, ah. May to go na nagdunggo sa cruise ship terminal. May ni doya mo doong. May doya mo doong, no? Ni Kuanra. Nag-stop over, ah. Pero sa lawod. Oh, grabe ka na ko na barko. Wala na sabjaon na mga... Kita ni Juba, no? Hilom-hilom ra lamang dyan ni Siargao. Hilom-hilom ra ang mga munisipyo sa Kuan. Isla ng Siargao, siyam ka munisipyo. Oh, pero dyan sila tanan... May mga kalihukan na nag-imbitar, naghagad ng turismo sa nan Kalambuan sa ila lungsod. Amo dyan magdamgo, amo dyan maguna-una, amo dyan mangandoy ang mga opisyalis o mga lideres dito sa isla ng Siargao. Sama sa pagpangandoy, panglantaw, vision ni former three-termer lady governor og mayor Sol Forcadilla Matugas og siyempre nanggikan pa sa 1992 na gobernador OG ng Siargao governor congressman attorney Francisco Lalo Matugas na tagpadazon ng bagtik na serbisyo Bingo Matugas. So marjo na buntag diya sa mga taga Bukas Grande Socorro kan Mayor Riza Rafonsel Tarok Timkang na grabe sa banid sa kalihukan kuman nagpagana sa mga kadayanan. Og sa mga taga lungsod ng Del Carmen, marjo na buntag kan Mayor JR Coro sa lungsod ng San Benito kan Mayor Gina Sumandominil kan Mayor Arsena Imi Arsena sa lungsod ng Burgos. Ayan, sa lungsod ng San Benito si Mayor Gina Sumandominil kan Mayor sa Pilar kan Mayor Jessa Gonzalez sa Mayor nan Omaini alam General Luna atoy lakip sa dili ya may labot ini politika taga lungsod ng General Luna Mayor sa Hulga ka lungsod nan Santa Monica Mayor sino pa sa Santa Monica basta taga lungsod ng Santa Monica. Good morning. At tanan mga taga-isa ng Siargao, good morning, good vibes, ra!
1: careful.
0: Okay, so, maradyan na buntag diya sa mga nagsunod sa ato, nag-live stream. Oy, sa mga taga-barangay Puktoy, o mga taga-barangay Tugbongon. Ani na ba? Nag-ani na. Kagawad, kon, kagawad, Olves Maseda, kagawad! Amo, kon, malama kami sa, di naman kung lapok ang basak kang kay Uga naman. Adya naman kita magtabas dito ka vibes kit. Ha? Ha? Di na nato yagi sa dyan doon. Tortol. Shooter sa ako diritsyo. Oy, sa mga nag-ani, marasa na buntag dito sa inyo tanan. Mga taga-barangay Poktoy, mga taga-barangay Tugbongon. Oy, sa ila sabkuan, Ma'am Sila Simbrano, Ma'am Sila Simbrano. Oh, nag-ani na ba kamo? Marasa na buntag dia kan Ma'am Cecilia Simbrano. Good morning, Ma'am Cecilia Simbrano. Randy Arciaga Santisas, good morning. Marasa na buntag. Have a blessed, gloomy Wednesday morning. Ka-vibes, bagtik. Praise God for this another brand new day, Lord. Salamat na usab sa gasa sa kinabuhi nining adlaw Ginoo. Salamat sa imong pagpasaylo kanamo, no? Bisa na pasaylo og nagmahal kanamo Ginoo uban sa imong langitong inahan sa Birhen Maria nga among inahan sa kanunayng panabang. Amen to you, Lord. Hallelujah. Hosanna in the highest. We celebrate the Flores de Mayo ato halaran og mga manindot nga mga bulak og mga pagrosaryo sa matag adlaw sa atong kinabuhi ang atong inahan sa Birhen Maria. Ave Maria, yan. Salamat kana jo Ma'am Celia Simbrano og kan my condolences to the bereaved family of Sinday family. May he rest in eternal place in heaven. Gikan ni Ma'am Celia Simbrano. Methodia Manunog Montes Claros, good morning. Maradyan na buntag diha, Methodia Manunog Montes Claros. Good morning, good morning. Good morning, shout out ko kang Baldo Bulado, gikan ni Randy Arciaga Santisas. Ma'am Odette Dakay, good morning, Ma'am Odette Dakay. Nangapi si Ma'am Odette Dakay, tapos parisan ng kalibre sa ng kamuti. Ay! Basi jay imo did on nilopak Ma'am Odette. good morning dia Ma'am Odette Dakay. Good morning. Good morning sa United States of Navalca. Oy! Mga taga United States of Navalca sa Barangay San Juan, kumusta man ang drainage? Imbis kay marajaw ini panahon masuga, yaan na hinuoy nagtrabaho ng drainage. Humana na ni Jujan Drainage kay para maganda na tanaw nito na Barangay San Juan labi na dito sa Prok 7, 8, kasi Prok 8. Good morning sa mga taga United States of Navalca. Happy birthday sab sa BFF nila ni Cielo, Krista May, Ria May, wala in condition kuno. Pirmi Gwinnet. Happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday diha. Happy birthday kan Cielo Crisma Krista May Rhea May mawaila in condition kuno pirmi ay Gwyneth. Happy birthday, happy birthday sa mga nag birthday. Margie, hello Margie. Margie Pantalyon, hamang ka Marge, daong ka sa Koro, ini na ka sa Surigao. Margie Pantalyon, good morning diha, Margie Pantalyon. Bagting na buntag, Brother Kagawad, Dr. Jose Olves Maceda Jr. Kompleto, kompleto. Maraming na buntag diha, Kagawad, Jose Olves Maceda Jr. Kagawad, nag-harvest na ka muna ng sandiya, Kagawad. Ah, nag-harvest na ka muna ng sandiya, limon, uno pa. Oh, sanan ang pinaka-importante ng harbisonon ang humay. Yeah. Di ba? Good morning diya Kagawad Jose Pala, Jose Puloy Maceda Jr. Ma'am Luz Jerong, good morning. Tatanan mga ka-vibes, mga ka-vibes, mga ka-vibes. Good morning, gikan ni Ma'am Luz Jerong. Oy, Kagawad ng Barangay Mabua. Ini ang pinakabagtig na Kagawad dito sa Barangay Mabua. Oh, kung may puhunan pa ini mo kapitan na ha. Kapitan, ako kapitan. Kagawad Randel Binayon Mongado. Maradona buntag dia. Kagawad Randel Binayon Mongado. Waya bay pakuha ng tamban daslo. Oh, muki gawas sa mukilaw si Ka Vibes Kent. Pinaksi usab jon tamban daslo. Lami jon tamban daslo paksiwon butangan ng dahon. Dahonan. Kalaw ko na dahon. Daonan sa saging sanan mangga. Oh. Kagawad. Kagawad Randel Binayon Mungado. Grabe ka bagtik ini na Kagawad. Tanan tabangan. Bitaw bitaw no tabang tabang tabang tabang. Jari hamok buli buli. Oy, mamuri. Dalaong ko ba lupak? Ay ay mamuri ta kay ka, nagkape sanan lupak. Oh, nakailahi man ni dia jari hamok buli. Buot pasabot, labunon madadon. Ponto na labunon ni Mamudet Dakay. Good morning sa ato tanan. Maradyo na buntag, labi na sa ato mga gwapo na mga security guards. Sa ato mga gwapo, amigo na mga security guards sa nagkalain-lain na mga ahensya, good morning. Labi na sa amo, Pinayanga na gwapo na security guard doon sa Ubos. Ay! Kuan kuan sab barjo na buntag isab kan ano pa ni boss Wancho. Kan amigo Wancho barjo na buntag amigo Wancho aja pala bi ike basi kawaton jan ato pirtahan. Basi kawaton jan ato sa amin di don. Kan amigo Wancho sa jura si amigo Wancho. Dili kong karancho. Ma'am Helen ka lang sa Barangay Puktoy, Uman, mahina yun baka ang eleksyon sa Barangay kampanya lamang. Madazon kundeli ang eleksyon, hala, soroy-soroy lamang kamo mga opisyali sa barangay, sanang dyan gusto mo kandidato kay para makilay anak mo, ang marami isoroy ni Jukun, kuha na. Ito, marasana mong tagdiyakan, Mana Helen ka lang dinon sa Barangay Puktoy, mga taga Barangay Puktoy, good morning. Kan na Nanay Luni, kung ayo, maradyo na buntag di doon. Kapay bahibaw ikon, maradyo na nag-file na raba si Senator Amy Marcos na resolution no, na extend na sa barangay election. O Uman, masagot ka mo sa tag-file ni Senator Amy Marcos na i-postpone na sa barangay election. Sa Tabok nagpakuha ang tamban daslo sa Tabok haman ang Tabok diri sa kuan inin haman ang Tabok sa Lipata. Oh dito sa ano pa ini ano pa atbang sa Leyte. Oh napakuha kuno sa Tabok nan daslo tamban daslo lami jong kilaon bitaw anda tamban daslo. Og lain pa na balita ano gawas sa kuan gawas sa extension o postponement na tag-file ni Senator Amy Marcos ini ang gwapo na balita. Problema ini kay way ato. Way ato nan ini indi lamang si kapatid James de Blue Wizard kon kun jaong bay ija ini ha mid-year bonus. Ha jaong bay mid-year bonus. More or less on or before May 15 madawat sa mga empleyado sa gobyerno ang mid-year bonus. Oh, ting dawat na ang mid-year bonus atang-atang na ang mga manukutay. Atang-atang na ang mga nagkupot na ATM. Ano yan? Katabaligya man ang ATM. Oh, mga 4-piece, adyo nyo ibaligya. Sa libwak ba siya? Sa libwak. Pakuha ba siya sa libwak ng Tambandaslo? Dinon sa libwak, Binavista. Diyan dinon, libot na siya, no? Kalami. Mga taga-barangay libwak, basi siya ay dinon na Tambandaslo. Para sa nabuntag diya, kapatid James the Blue Isercon, and to all mga ka-vibes, good morning! Lahanusa and Midyay. Lahanusa, grabe ka na, Diyo. Mid-year bonus, madawat ng mga trabahante sa gobyerno, pero dyan to nagsugod ng kumanatuig January, dili pa makadawat. Pero dyan to nagsugod ng 6 months man siguro ang jaoy percentage kung nagsugod ka ng 6 months. Jaon. Pero pinakaklaro na jaon mga regular na mga empleyado na dugay na, sigurado jaon. On or before May 15, jaon an mid-year bonus ng mga regular employees. Siya kapatid James Ruizer Con, adto sa lahanusa mag-mid-year. Grabe ka lang jaon niya. Grabe ka lang jaon mag-govern mid-year bonus, adto sa lahanusa. Oh, kapatid James Wilwiser ko, nakasaka mga dugo sa barko. Pastel ang pagkadakuda ko ng barko. Waya mga kauman hagad. Uno sa badto na Domingo, Lunes mabagani abot.

0: utubag og nakasentro sa katawhan nga serbisyo sa pulisya nga nakaangkla sa pananaon sa vision sa usa ka bagong PNP para sa bagong Pilipinas paspas matinud-anon og ang serbisyo matinud-anon og sensitibo ang serbisyo. Nanawagan si House Majority Leader Sandro Marcos sa iyang mga kauban sa Kamara nga paspasan ang pag-aproba sa House Bill number 8834 o mas nailhan nga Kalinga Act. Kini nga lakang nagtumong sa paghatag og dali og automatikong mga tabang sa mga kabus nga pamilya sa middle class o sa bisan sa gagmay nga mga negosyo sa matag higayon nga musaka ang presyo sa mga palitonon. Sumala ni Sandro Marcos, importante nga ang gobyerno mangandam sa panahon sa krisis sama sa kalit nga pagsaka sa presyo sa lana o inflation. Aron ang atong mga kababayan dili na mag-antos pa. Uban ni House Speaker Faustino Boji D. III, ilang giduso ang usa ka framework nga magsilbing proteksyon aron dili magpadayon ang domino effect sa mahal nga lana sa pritihan, pagkaon og kuryente. Gipaklaro ni Sandro Marcos nga kini nga pakigbisog alang sa matag Pilipino nga naningkamot nga mabuhi, matag adlaw, taliwala sa mga hagit sa ekonomiya. Sa ngayon nga kini mahimong balaod, gisiguro niini nga ang gobyerno adunay andam nga suporta nga masaligan dayon sa publiko nga dili na kinahanglan maghulat og dugayng panahon. Samtang sa laing bahin, 75 kasimbahan sa Baptist may dapig kang Vice President Sara Duterte. Baruganan ni Congressman Abante gisalikway. Ipakita sa mga leader sa Pilgrim Baptist Bible Baptist Church ang ilang ligon nga suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte pinaagi sa usa ka manifesto nga naglangkob sa 75 ka mga simbahan sa tibuok nasod. Sa maong pahayag, gipasiatab sa mga pastor ang ilang undivided support alang sa Vice President, ilabi na sa iyang baruganan sa pagpangayo og accountability o tulubagon sa mga gihingong irregularidad sa gobyerno. Dunga niini, opisyal nga gipahayag sa grupo nga dili representante sa ilang tibuok komunidad si Manila Representative Benny Abante. Kini usa ka klaro nga pagkadistansya sa mga leader sa simbahan gikan sa mga kritisismo o baruganan sa maong magbabalaod batok kang Duterte. Gihulagway sa pundok ang Vice Presidente nga nagpabiling ligon og unbowed taliwala sa mga politikanhong pag-atake samtang nisaad usab sila og mga pag-ampo alang sa iyang kaluwasan og padayong pagserbisyo. Samtang ubang sektor nagkapuliki sa pagpangita sa kamatuuran sa mga dokumento sa NBI ug AMLAC, kining mga leader masaningong mipahayag nga ang nasod walay angay kabalak-an kon bahin sa integridad sa mga tao sa ilang gisuportahan. Samtang sa laing bahin sa atong impormasyon dito sa Isla ng Siargao sa lungsod sa General Luna. Barangay Malinaw isa na ka espesyal nga turismo. Sa atong pakighinabi kan punong barangay Arnolfo Alcala nan Barangay Malinaw iya gibutyag nga espesyal na nga tourism destination ang Barangay Malinaw nga sakop sa lungsod ng General Luna tungod sa skate road ug dugang pa nagsugod na usab pagdaghan ang mga resorts. Bisan pa man sa mga kakulian nga panghitabo ilabi na sa mga complaint nga traffic tungod sa mga nag-skates apan gipaningkamutan nila sa barangay kauban kapulisan nga mamintinar ang kahapsay tungod kay duhara man lamang kinikaoras sa paglingaw-lingaw ng mga turista. Dugang pa ni Kapitan Alcala nga lahos-lahos raman ang maong dalan og dili man kini kung ingon nga daghan ang muagi nga sakyanan apan maginay-hinay lamang sa pagpadagan. Ipasabot usab ni Kapitan Alcala nga walay income ang barangay sa maong kalingawan kay dili man sila nag-issue sa certification apan gipabilin nila ang kahinlo og peace and order sa maong barangay. Mitabang usab ang mga vendors nga pabilin hinlo gikan sa basura ang lugar pinaagi sa pagsuhol o sila mismo nga mga vendors ang maghinlo. Gipaningkamutan sa barangay kauban ng PNP General Luna nga mahibal-an kung kinsa ang naguba sa mga tent sa miaging simana nga nahimutang sa maong lugar sa skate road. di nakahatag og kabalaka sa mga nanginabuhian nga mga vendors og naglingaw nga mga turista. Nagpasalamat og dalipay si punong barangay Arnolfo Alcala nga daghan na ang nakabenepisyo sa skate road tungod kay nakatabang kini sa turismo, pangitaan og panginabuhian sa ilang katawhan. Nangayo sab siya og dispensa sa mga resort owners nga nakagamit sa secondary road og nakahinungdan sa traffic apan dili man kini iya personal nga kalihukan para man sa kaayuhan sa tanan nga taga barangay Malinaw. Atong paminawon si Kapitan Arnolfo Alcala ng Barangay Malinaw sakop sa General Luna.
1: Madaw na adlaw sa sir.
0: Inin, kumusta man ang Barangay Malinaw?
1: Ang Barangay Malinaw is okay raman sir. Ang tumiro sa ako pagtanaw, ang Barangay Malinaw isa ka special na kuman na sa tourism. Kami anak guna gumikan sa mga jay paduwa ng mga investors. Ang ikadua jatun mga skate road. So kira man ang inuha ng dayagan kuman hangtod pa kuman.
0: So naghamok ang beach resort dito sa imo sa nandiyaon sa Banis Kit Road?
1: Gani ang mga iba na mga investors doon sa mga resort, ganaan sila na daon ang Kit Road hangtod kuman. Kay ang ilang mga bisita, isa na doon nakakuha ng mga activity.
0: Pero ano man dyan nahimo ko man na issue cup tungod sa dyan patabi or nakakost ng traffic? Ano man dyan na
1: dili ma okay raman dyan kuman kay ngani bagan doa raman kauras ang tag kuanan ng andayan ngani biskan may mga complaint. Ang complaint nila na isa ang dyan sa mga resort na kuang kuno, traffic, sana ni kadua, di kuno makadiritso. Pero laos-laos naman ang mga sagdanan. Simple ka doon kay dyan man ang street road. Di maginay na itatang dyan sa pagdanan. Sana okay raman sa amplastado ng mga bindo. Tayang sa mga street road kay laos-laos naman ang mga sakyanan.
0: Pero usually ka pag adlaw, way ganyan yung traffic?
1: Way traffic, sir. Di ka ng buntag abot sa kwan.
0: Last stress na ako.
1: Na last stress ng kahapon. Ang traffic ka doon doon, alas 4 na nagto sa alas 5.
0: Pero sa tanaw ni Mukap, naka-income ba niya ang barangay? May income ba? O may...
1: Sa ako barangay, sa panood lang ang waya sila maka-income. Kay dili ang barangay maka-issue ng certification gumikan sa public ang tagamit. So ang barangay, ang tagkuanan nila, ang kainlog sa nangkisa na order. So daganaganin, magpasalamat sa ako ng mga drivers sa kuan sa mga motor, nila mga butang sa cellphone, kung mawaya, maiuli ka doon. Gumikan sa security ng barangay. Sa nanikadua, ang mga vendors, sila rin daw magpasuhol ng pagkuha ng mga basura.
0: Panhindo.
1: Dili ko ng barangay.
0: Pero diyan ko man nahitabo na isyo ka na tagpangguba ang ilang mga tents.
1: Gumikan sa kuan, dahil walang daw na mo isakpi, tinood ka doon na diyan tagguba ang ilang mga tent. Mga bago man ganit dito ng mga tent. Kay ang LGU sa ang police, atong Bernice nagpaybayo sa mga vendors na dili pabutangan sila ng tin. So pagabot ng Sabado, noabotan nila order gikan sa online na gantong tin. Pagka Domingo, ila tagbutang. Pagka Doyon, amo dito na itabo na tang litlitas, tang gubagadod. So, wayaya mo kinta ko ang suspect, ang pagkuman, kundi tagpablatil sa kanamo para mahimo siya na legal na daya mo basihan.
2: Sir John, lupa ka pa tagbutangan ng mga tents. Ili John kung government property, private na dito siya.
1: Government.
2: Ah, government?
1: Oo. Datong namoy no ang parking, private yan to. Pero anak ko, sangit sa Tagija, sa caretaker, isa na ka dato kasi mana, ang kuanda, ang datong Kurisma, datong Abril 4-5. Pero naka-extension lamang ako ng isa ka simana.
2: Balik ko na ako, Kap. Diyan tagbutangan ng tents sa government dito na lupa?
1: Oo. Sa Juan, Secondary National Road.
2: Kung sino yung nagpag-ubay, yapay-baw eh.
1: Yapay-baw eh. Ang pag-gasol ko na.
2: So, Pauna kang Kap, mensahe niyo mo sa imong mga constituents sa barangay, Malinao. Mensahe niyo mo.
1: Magpasalamaton sa bako sa ako barangay na mamok na nakabinitisyo sa skid road. Isa na dadong na nagpapliti ng skid. Sa isa na ka oras, 200 pesos na nila makita. So, kasagaran ko man ang negosyo sa ako barangay dahil mga bisita lain-lain dahil taga Labaw, dahil taga Cebu, dahil taga Manila, dahil na isa ganin mabot na gikan sa Kwan ini Bagyo nukadong na lamang si Daddy dun sa Kwan sa Facebook. Sana ang mga bisita sa na nakakita sa drone ng sa skit road nakalaong sila na dili kong tinuod. Basta, arang result ko nung ka-enjoy nila. Ika nakalain-lain ng mga munisipyo, nung katundi doon sa ako barangay, manita ka na escape room. So, ang agi barangay captain, nalipay sa bako na ang ako lugar, isa na ka first class na barangay na down ng Aniskis Road. Gani, nagsuporta na ako sa ila sa mga mga vendor. Sana na dyan mga nag-negosyo sa Skate Road. So, maningkamot ako na ang Skate Road dili ra kung na ako personal, kung dili katibukan sa ako barangay. Isa nakabinipisyo. Dahil mga bindol, dahil mga nag-skit road, dahil pa'y gano'n nagkuhan, dahil magtudlo na sila. Pagpila na ang oras, 300 pesos, dahil sila may mga trabaho, kundi nagtong pagtudlo na. Dahil anak ko barangay, waya sa sorpir. Pero dito mo sikat sa skit road. So, pasensya na lamang na nakakuha na ko sa mga resort na nakagamit ako ng kalsada na dili sa secondary national road. So, mulaw na ko sa ilan, dili ko na ako personal, kung dili anak ko lamang trabaho na. So, dagang salamat sa iyo tanang naotunta na ang barangay na mga ako mga kusiyal na magsuporta. So, salamat sa tanang.
0: Si punong barangay Arnolfo Alcala ng barangay Malinao sakop sa General Luna. Samtang sa laing bahin, online scam, isa sa mga complaints o reklamo nga nadawat sa tourism office ng lungsod sa General Luna. Kini ang gisaysay ni Miss Mia Maurice Wines Villanueva Caberio, ang tourism officer sa local government unit of General Luna, Siargao, nga may mga complaints o reklamo silang nadawat may tungod sa online scams nga nagbooking sa mga resorts. Daghan karon ang gipang clone nga mga Facebook page dunay usab mga turista nga nabiktima sa dili tinuod nga actual nga kahimtang sa resort lahi sa ilang nakita sa Facebook post. Nagpainumdum si Miss Caberio sa mga gusto mobisita sa Siargao nga susihon o gayuhon pag-verify ang ilang mga resorts nga adtuon pinaagi sa GL Tourism Office. Nanawagan usab si Miss Mia Caberio sa mga turista nga gusto mobisita sa GL Siargao, nagkinahanglan mahimong responsable sa pagbiyahe, irespeto ang kultura sa lokal, kanunay nga ibutang sa isipan ang priority sa safety sa kagalingon ug kinaiyahan. Musubay sa mga balaod ug pulisiya sa municipal government aron hapsay ang pagbisita ug pagbakasyon sa maong lungsod. Ang pamahayag ni Miss Mia Maurice Wines Villanueva Caberio.
3: So, and more on top na mga complaints na mo na-receive is J.A. Pumanush was na-relay na sabi na ako sa Department of Police, and I think this needs an intervention na sa ng ibang agency, not just sa municipal. Daghan mga scammers online, especially pag start this year, pasingod ng summer, so daghan mga online scammers, which is mascam gajud pag pan assessment namo sa office, no, mascam gajud ang mga bisita kay pag 40,000 ang likes sa page, naka blue check pa, kay di ba isa man ang blue check na verified ni Meta na kun isa sa basis na legit ang account. Mukha naka blue check sa zone iban, tapos the 40,000 dili ba basta 40,000 ang likes, like 50,000 ang like, so iban makuan mo down payment dajun. Tapos these online scammers, they've been faking accounts, tapping accounts ng mga big resorts pagadyod. May Palad, Siargao Blue, Isla Cabana. Mga dagko na mga resorts. Dili sila kung gagmay yun ng mga kwan. Mga dagko, kay ako may dagko na down payment. At dun, like, early this year, January, February, doon na dadyo na scam na 50,000.
2: Booking in it.
3: Yes, 50% man. Mubook.
2: Down.
3: Oo. Tapos Jela Marketing, pag-check na ako, ang itong pag-check. Jela Marketing sa mga ma-entice ko sa dadon kay lang na promo, like limited promo, so mo-grab dadon na 50% discount, pakita kila sa 50% discount, abot mo sa mga 50,000, 30,000. Oo, yeah. Really at to kung legit na account nan in a legit na establishment really. Oo. Actually kami sa Facebook page namo, we've been posting gadget na we can legit check na before booking, no, before check. Booking online, you can check with us, verify with us. Ang challenge na sa amo po man kay uno na sa namo pag kitahin mo, for example, mo lang na ma'am legit ini na establishment, which is nag-exist gadget sa establishment. Ang pag-differentiate naman sa nimo sa kuan inin sa accounts nila, sa page nila, kay tagpan clone mang gadget ang mga account. Ano dun daghan na scam. Oo, another complaints sa mga usual gagmay usual na complaints sa iban, more than expectation versus reality sa mga accommodation, like their marketing bago pa siguro itong mga accommodation, like market amoy ng mga photos, tapos pag-abot sa mga bisita oo, pag-abot sa bisita dili nabadya mo at itsura compared sa pictures na ila tag-post. To all tourists, no, who want to come to Siargao, especially in General Luna, no, you have to put in mind before coming to be a responsible traveler, like respect the culture, especially of the locals, no, the Filipinos, no, the Lunanians, always on top of everything that you do, and safety is the topmost priority. Tapos, you should be concerned with the environment and always follow the rules and regulations set by the municipal government. So, para hapsayra ang pag-bisita.
0: Si Miss Mia Maurice Wines Villanueva Caberio and Tourism Officer sa Lungsod ng General Luna. Samtang sa bahin sa kapulisan, si Police Major Jefferson Reyes ang hepe sa kapulisan sa Lungsod ng General Luna ang nag-auhag sa tanan mga establishments, vendors ug sari-sari stores nga sundon ang oras sa curfew. Hataga nila og warning samtang mahimo pa apan buhato nila ang angay sa walaod. Naghangyo usab si Police Major Reyes sa komunidad nga tabangan sila sa kapulisan kay wala sila'y mahimo kung dili motabang ang komunidad. Andam sila nga muhatag sa ilang serbisyo sa mga moduol sa ilang buhatan. Likayan ang pag-drive nga nakainom hilabi na sa gabi'i. Gikinahanglan ang pagtinabangay aron magpabilin ang peace and order sa lungsod sa General Luna, matod pa ni Police Major Jefferson Reyes. At ang paminahon ang iyang pamahayag.
4: Unahin muna natin yung sa curfew. Actually, hanggang 12 lang talaga yung establishment dito. Yung mga establishment dito, sana mag-coordinate lahat. And then, pati din yung mga vendors, mga sari-sari stores. Since curfew na, stop na din nila yung pagtinda. Although, ngayon talaga nagtutuloy uminom. Pero nasa mga bahay na lang nila, okay naman na yun, wala naman kami tungkol. Basta as long as di sila makadisturb mo ng mga kapitbahay nila. And then yung mga vendor kasi dyan ma'am na minsan nakasara na yung tindahan, pero
2: May tao pa sa loob,
4: napalusot. Pero pinapayawan namin sila, constant warning sa kanila na para hindi na sila mawala. Karamihan din kasi dyan ma'am, yung mga nagtitinda na yan, hindi, walang permit eh. Kaya, yun, constant warning natin na kasi kabuhayan kasi hindi rin natin masabas ng... Pero, as much as kaya namin i-stop, hindi, gagawin talaga, hindi as much. Gagawa talaga namin ang para mga stop nila. So, sa community, sana, kasi ang PNP, wala ma'am eh, kung walang community na support ng mga lalong community, stakeholders, tulungan tayo dito para sa peace and order ng ating lungsod. Yan po. Tsaka kung may mga problema kayo, sa kahit anong problema, lumapit lang sa PNP natin. Lagi naman 24 hours na mong open yung desk officer natin para mag-cater ng mga reklamo. Tapos sa mga umiinom ng na nagda-drive, lalong-lalo na sa gabi, kapag magda-drive, medyo magkira no, ng lakas para makauwi pa. Kasi yun talaga yung karamihan ng traffic accident involved talaga sa drinking. So far, yun lang. Tulungan, since ako yung bagong hepe, tulungan niyo po ako. Yung peace and order natin mapaayos natin. Yan lang po ng thank you.
0: Si Police Major Jefferson Reyes and Chief of Police sa Lungsod ng General Luna. Sa laing bahin, El Nino Phenomenon Alert gipangandaman sa Provincial Water Security Council. Giisgutan sa Provincial Water Security Council ang mga estratehiya sa pagpangandam sa El Nino Phenomenon Alert subay sa DOST Pag-asa nga kung diin ana-ana sa 79% ang emergency nga magsugod sa bulan sa Hunyo hangtod Agosto atol sa pahigayon nga pagpanagpulong sa People's Hall IJN Yamacito Building Capitol Compound 40 San Jose Province of Dinagat Islands. May padayag sa iyang mensahe si Governor Nilo P. de Mery Jr. hoping nga kaning phenomenon, we have to be prepared as we were preparing already in the premise of Dinagat Islands. And volume sa tubig nga pinakadako nga deposit kaning atong drill diha sa unahan sa 8 days na lang, they can get the water flow. Ang sunod nato buhaton is to put up a bigger dam para sa San Jose. Makasupply na ta. We are convening this council to be able to be prepared na aman po tayo water truck supply. Importante gyud ning pagpangandam, maunang planohon gyud nato pag-ayo that we can be prepared on the impact of El Nino. Usa-usa nga gituki sa council members ang mga angayang buhaton aron masiguro nga adunay igong supply sa tubig alang sa komunidad ug mga katawhang dinagat noon nga limpyo sa umaabot nga mga bulan nga makasinati og dakong hulaw sa tubig. Lakip na niini ang rationing sa barangays og establishments nga nanghinganlan og tubig, nanginahanglan og tubig ilabi na sa panahon nga makasinati ang probinsya og crisis supply sa tubig gumikan sa kainit sa panahon nga hinungdan sa El Nino. Lakip sa ilang gisgutan ang preparedness og response strategy. Response strategy sa water source ilabi na sa lungsod San Jose isip sentro sa tibuok isla. Water irrigation system alang sa mga mag-uuma para masiguro ang padayon ang produksyon sa agrikultura sa tibuok probinsya. Protektahan sa watershed, health security, public safety, security o sustainable water security plan. Giawag sa buhatan sa Bureau of Fire Protection ang mga mag-uuma nga mag-igmat ilabi na sa paghaling aron malikayan ang sunog sa ilang kaumahan nga maghatag og dakong kadaot sa kalasangan ilabi na sa kasagaran. Nadesisyonan usab sa council nga mag-create og separate nga team nga makafocus sa water safety og rationing. Mitambong sa gihimong panagpulong si Sangguniang Panalabigan Member Honorable J.P. Epares, isip Committee on Health and Sanitation, concern offices sa provincial government, national line agencies og private sector. Dato ang ato mga nahipos na mga impormasyon. Dini lamang sa programang Aron sa Surigao nining adlong Miyerkules, Mayo 6, Tuig 2026. Atong takna alas 9 na impunto sa buntag. Good morning, good morning, good morning! Again, kumusta, kumusta? Marunong na buntag sa ato tanan, mga Karunza, mga Suriganon. No, hinaot na marajawan ijo adlaw kuman, kaya yeah, may uyan. Way uyan, so padazon kita sa ato mga paninguha, padazon kita sa ato mga paningkamot. Lujo sa inin mga nasinati nato ng mga pagsulay, nasinati nato ng mga krisis, labi na inin presyo sa lana, presyo sa pletihan. Pero matingaya man ako ka vibes kent, no? Natingaya ako. Duha na ka gabi o duha na ka adlaw na bantay-bantay malangita ng tindahan. O yan na may mga sinsilyo. Oy, hama na yung mga sinsilyo. Grabe ang kwarta ng mga tao na mamalitay. Nilibo. Mabata man kung madagkuan mo palit. Ay, grabe na kwarta. Nilibo pirmi. Laban kita ng sinsilyo. Bisan mga tricycle driver, may mga sinsilyo. Pagpasinsilyo kita, may kuno sinsilyo. Amang ba dyan mga sinsilyo? Way ba dyan crisis kay lagi mga alis kadlaw, gabi puro nilibuan kwarta ng mga tao. Good morning diha. Good morning Mambret Dakay. Good morning Reynan Capistrano Kisagan. Good morning. Kumusta Reynan Capistrano Kisagan? Marajan na buntag, marajan na pagtanaw. Okay, oh, kapatid James Louis Zircon. Ah, taghanap ba siya? Naghanap ba siya? Good morning dia, Mayor Abeth Batugas ug Vice Mayor Jerry Abejo. Good morning. Okay, so bito no, nakamatikod kita. Mga tindahan kuman, naglabad ng sinsilyo. Hain ng mga sinsilyo. Puro tibok ang kwarta yung mga tao kuman. Ah, grabe siguro, nagrasya ng taglaw na. Ha, may, may taglaw na crisis na grabe man na subsidy. Oo, isa, nilibo ang kwarta ng mga tao. Grabe. No? Anyway, salamat, salamat. Kami mga kwarta, kamo. Anway, kwarta, salamat. Giyapong kay Buhi pa man. No, diba? Importante Marjawan Lawas, importante Buhi pa kay para makakayod, para makatrabaho, para makapaningkamot. Ayun. So, Marjawan Abuntag, Marjawan Abuntag diha sa iyo tanan. Sa mga kuan taga province of Dinagat Islands, Marjawan Abuntag sa mga taga probinsya ng Dinagat Islands, Dinagat Province, good morning. Labi na sab sa silingan nato ng mga probinsya diri sa Agusan Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur. Ah, dili sab sa Butuan, mga taga Butuan. Marajan na adlaw diya sa ijo. Oy, sa kuan. Nay nag-message sa ako taga Davao. Maayong adlaw diya mga taga Davao. Og diha sad sa kuan. General Santos City. Maayong adlaw diya mga taga Jensen. Oh, salamat sa mga nag-message. Oh, good morning. Okay, so sa kuan, sa province of Dinagat Islands, ang ilang gobernador, si Governor Nilo De Mary, no? Naghimo sila dito ng preparasyon. O marajaw lamang ang ilang gobernador dito sa province of Dinagat Islands. Ang ilang gobernador dito, mangunay, gazod, mangunay. Hands on, kung unoy angay trabahoon, unoy angay pangandaman. Diba yung sisa kung unoy ang mga napreparasyon nila binainin? El Nino. O, iba yun naman. Ang DOSD Pag-asa, nagpahiba yung mandaan na Jaoy El Nino. So, ang mga local government units dito sa province of Dinagat Islands, nagpreparar, labi na ang gobernador, amoy gajoy nanguna, sa taghimo nila na conference or meeting, unoy ang ay himoon, ilabi na sa pagpondo ng tubig. O, so, nangandam na sila dito, unoy angay nila himuon. Gani, naghanap sila ng isa ka area, baga nagmaila taghimo na drilling para makapangita sila ng lain na source ng tubig para di gadyan makabsan ang ilang probinsya and province ng Dinagat Islands na supply ng tubig. Labi na din sa sentro ng San Jose, kaya mong pinakasentro. O, jaoy mga water irrigation system sa nila na ilan natagtanaw kung hain magkuha ng tubig. Mga watersheds. No, so nag-meeting na sila. Oh, 'di ba? Amo jo na nakagana lamang sa province of Dinagat Islands o sa Siargao. Oh, kay ang mga leader dito mangunay paghanap nan solusyon.
5: Hello.
0: Oh. Wala. Hands on sila sa paghanap nan hands on sila sa paghanap nan solusyon. Actually, dili man mulaong na si Governor Nilo De Mary ra. Jao ng iba na mga agency, government agency. Dili man sa pasabot na ang government agency ra ng Bureau of Fire ang maghanap ng paagi. Nakita nato ang punto kan Governor Nilo De Mary sa province of Dinagat Islands. Hibayo si dyan na Jao El Nino phenomenon. Uno may epekto ng El Nino phenomenon sa ila probinsya. So kahiba yung mas daon yung mahitabo na epekto, nagpatawag siya ng meeting. Dali, meeting kita. Uno yato himoon. Dili mo laong na, apayego ka mo, ijo dyan trabaho. Diba, arang kadiferensya? Ang gobernador nagpatawag ng meeting sa nagkalain-lain ng mga government agencies para pangandaman ang El Nino phenomenon. Hilabi na kay maapektuhan ang tubig ng taglaong na El Nino. Tubig man nga doon ang maapektuhan kay sa jubon man na nitong arangkapaso na panahon. Sumuhubas. Muhubas ang mga basakan, mauga. Di lamang mga basakan, pati ang source ng tubig. Ug sa si Governor Nilo De Mary, nakita niya uno ka importante ang tubig. Naghimo dahil siya ng council meeting. naghimo sila ng meeting para mapangandaman, mahatagan ng atensyon o ang tagtawag na water security. So ang Dinagat Province naghimo ng Water Security Council meeting isip pagpangandam sa El Nino Phenomenon Alert. So may nakita nato na gawi, di ba? Leadership, amo ini ang leadership. Pag ikaw isa ka gobernador, ikaw isa ka leader, tanaw ni mo ang mga sitwasyon. Ilabi na kayan pag-asa, di ba? Ang pag-asa pag mula ang Diyo ay bagyo. Si may mangandam, LGU. Ang mga tao mangandam. Pero maguna ang LGU, amo may ang LGU magazine mo kadto sa mga barangay mo paibayon. Oh, pangandam ka mo, di ba? Kaya isa, ay kita ng mga tao, makabatid ng balita, di lamang nato panumbalingon, pero pag muhingas na ang gobyerno, pasabot, importante na ini na magtinabangay, kita, mamati kita sa gobyerno, kaya ang gobyerno ang may pinakadako na agency na magpatuman ng mga parehas na ini, na mga kalihukan. Oh. So, kay naglaong man ang pag-asa na Joel Nino, ang barajaw na leader, nasama ng gobernador sa province of Dinagat Islands, nangandam na zon, meeting kita, patawag yung meeting. Isa ka ehemplo, isa ka value ng leader gobernador sa province of Dinagat Islands is leadership. Iya mismo nang una. Meeting kita, ano yato himoon. That's leadership. Di ba? Oh, sunod. May makita nato, nagpreparar. Di ba? Nangandam, preparedness. Part ng leadership is to prepare your people. To prepare the government, unoy ang ihimuon sa panahon ng ining crisis ng El Nino. Crisis. So taghimo ni Jain eh. Tungkol kay nakita ni Jain, mahitabo na epekto ng El Nino. Mahitabo na crisis sa tubig. Di ba? So nangandam ang gobernador. So amo dyan ang gawi na angay nato makita sa leader ng probinsya sama ni Governor Nilo de Meri. Pangandaman, daan. Oh. Kudos to the provincial government of Dinagat Islands for its forward-looking and proactive measures in anticipating the El Nino phenomenon. Such foresight is commendable. Yes, tinuo John. Ako taganahan ako. Pag himati na ako sa balita na ang gobernador sa province of Dinagat Islands nagpatawag ng meeting, oh, baga nitaasan na ako kilay. Ha? Haman ng gobernador sa Surigao del Norte. Oh. Yeah. Human, makalaong man kita. Human, malaong man kita na haman ng gobernador sa Surigao del Norte. Kaya ang gobernador sa province of Dinagat Islands, nagpatawag ba ng meeting para pangandaman ang El Nino, ang crisis ng tubig? Dili sa ato. Oh, masuko ba yan ka mo kumangutan ako? Kaya naghimo man ng gobernador sa province of Dinagat Islands, so makapangutan sa kita. Ang gobernador sa Surigao del Norte, nakahimo ba? Oh. Such foresight is commendable. Sana all would be encouraging to see the same level of preparedness in Surigao del Norte. Oh, ito naman lagi. Oh. Ha? Kung ang province of Dinagat Islands nangandam na itong gani ilabukid, green-green pa, arang pa dito na kakahuyan, o jaon pa ila, una-una ni mo ha, di lamang si good morning dia, Sir Orlando Romero Dolgime. Marjana Buntag, magandang umaga po. Orlando Romero Dolgime. Sir Orlando Romero Dolgime, good morning. Oh, tanawa ha. Oh. Oh, Mary Grace De Jesus from Zifania's Laundry Shop. Oh, libre niya. Oh, Mary Grace De Jesus, libre niya. Oh, good morning, Mary Grace De Jesus. Ayan, libre tayo ni pala ba? Okay, so, tanawa ha, di lamang kung ang gobernador sa province of Dinagat Islands, even Congresswoman Kakabagaw, si Congresswoman Kakabagaw, nisakasab sa babaeng bukid, sa bukid nila na, babaeng bukid, dalaking bukid, tagsakasab nila, sakasab siya dito, only to check, only to monitor, no, non-source ng tubig. So, tagsaka, nisaka sila dito. Kalisod dyan sa babaeng bukid sa kahon, naglisod ganin si Kung Kaka, pagsaka. So si Governor Lodimeri, si Congresswoman Kaka Bagaw, Nisaka sa ito ng mga bukid para pagtanaw kung uno an effect an ma an ila tubig. Uno na yung mga kalihukan dito sa Imabaw. Oh, nan kuman, masuko ba siya kamo kung makahuna-huna ako pagkumparar? Kung ang province of the Dinagat Islands, ang Butuan, Butuan mismo nakabsa ng tubig. Nag-ration-ration sila dito. Pero kuman, niaging adlaw kayo, di ba, nasigiman uyan. O nahunong anila ration-ration anay kay nagkusog-kusog mang kunuan source ng tubig kuman. So nahunong-hunong ang Butuan sa rationing. Pero nag-ration na ang Butuan, ha? O ng tubig. So amo sab kita diri sa Surigao City, Surigao del Norte. May epekto ang El Nino na muhubasan ato mga kasubaan, mga basakan, ilabi na ang source ng ato tubig. O diba? Ugsama ng province of Dinagat Islands, nangandam ang gobernador, ang mismo ni Barog nga, mag-meeting kita para pangandaman ato ang El Nino. Waya mulaong ang gobernador, waya mulaong dito ang mayor sa province of Dinagat Islands na mulaong na bahala ka mo kay Ijo Jaon trabaho! Di ba? Grabe kalahira ang gobernador dito ang may nangamot. Nihingas para bantajan, para mapangandaman ang El Nino phenomenon. Dili parehas dili sa ato sa Surigao, ajaman nato lang aahen siya na man, di na kamu makahimo. Man, di kamu makabarog ng Ijo. Kuna mo, Jom. Pan-resign ka mo. Nakita ni Governor Nilo de Meri ang mahitabo na effect ng El Nino phenomenon. Kung muhubas ang tubig, kung mawadaan ang tubig, dili mang konsideraan o hawon. Dili mang kung ang gobernador ra dito sa probinsya ng Dinagat Islands ang di maawasan ang tubig, sila man tanan. O sa ang gobernador mismo mo iniingkod, di lang mag-meeting kita kaya pangandaman nato in an El Nino phenomenon, basin muhubas, ano to tubig? Maghanap kita daan ng source. Kunain. Amo dyan ang leader. Waya mo laong na tawag rawa ton kwan. O man, o may joy mo on. El Nino naman. Basin muhubas kita ng tubig, o may joy mo on. Waya jumahin mo, pan-resign ka mo. Ang tagpakita is a council meeting. Pasabot ng council meeting, it's a different departments, different agencies. Kaysa panahon ng crisis, dili man pwede na si Ka-Vibes Kentral magsulbad ng problema. Kinahanglan kita magtinabangay! So pag jaoy ahensya, remember ha, dalawa ni Joan nagkalain-lain ng mga government agencies pag panahon ng krisis. Mo-communicate. Di ba mo-communicate? Ang DSWD ni-communicate sa city government, pinaagi sa city social welfare office. Pila man ni doon ang ijo tricycle driver, kay tagaan nato na ang subsidy. Di ba? Communication. Oh. Nangadyo ng tabang na ito mga tricycle driver sa government. Kaya para sila subsidy. Si Manitubag, ang Karaga, DSWD. Nangadyo ng information. Uno may amo may tabang. Uno may... That's, amo dyan ang pagtinabangay na nagkalain-lain ng mga government agencies. Tabangan manggani ang mga private entities. Uno pa kahaan mga government agencies. Magtinabangay mga doon ang nagkalain-lain ng mga ahensya. Dili man pwede na mula akong kauna, di nidyo mahibo nidyo trabaho, pangundang ka mo. Diretso na ka nato. Ang sa ang Surigao Metropolitan Water District is a government-owned and a corporate, di ba? Government-owned corporation. Sa gobyerno iton. Oh. Pero gamay ra nila pondo. Kung sa dili dasong si sila makahimo nan, di ba? Ang city government, ang provincial government, kung manginahanglan, kuyang ang funds para dyan ila proyekto, o may laymoon, di ba mga adyo sila sa DBM? Di ba mga adyo sila sa naglalain-lain ang mga ahensya ng gobyerno, national government. Di ba mga adyo sila ng tabang sa national government? Amura sab dyan, na ang iba na agency, mga adyo sab na, oh, dyan lain na mga government agencies, pananglitan. Oh, BGMP. Di ba mga adyo ng support sa local government? Even the Philippine National Police. Di ba ang Philippine National Police, mga adyo man ang support sa local government units? Oh. Pagmulaong ang DSWD Caraga, mga adyo kami ng support pinaagi sa pag-establisa ng opisina. Basin dyan o'y pwesto din o na maopisinahan na mo. Philippine Coast Guard, mga adyo ng support para sa lain-lain na mga government agencies musuod gadyot sa local government unit para mga adyo ng support. Angay suportahan nan local government unit. Amo pa man sab kita makabati nan isa ka government agency nang adyo ng tabang adya mahinuan balibari kay mulaw na kunway adyo mahimo pangundang ra ka kamo. Di ba? Sin uman ang local government unit ang waya mga adyo ng support sa national government tapos inlang ang national government na di man kamo makahimo ba na mayor na magobernador undang kamo. Remember ha, in tabangan manggani nato dyan iba na mga ahensya na ang nakabenepisyo pipilara uno pa kaha kung ang krisis sa tubig na ikaw ako kita tanan ang nagproblema tapos dyari mga dyan ang support only to support para madugangan na ato tubig at dyan mahino nga ito lang anay may basi mahimo ni mo undang raka kamo. Uno may pasabot i-take over ni Joe sabagay kaya mo man ito ang law kung di na ni Joe mahimo tabi ka mo dyan kaya i-take over na mo. This is not about taking it over. This is about to solve the problem ng crisis sa tubig sa Surigao. Dili din hi nga, uya man ta din hi maglaw na tangtanga iton. Iabolis iton. Solusyon. Solusyon ba ang pagtangtang sa mga trabahante ng SMWD? Alam mo, mangutana ko medyo mga katawang Surigao nun. Kamu na namati ko man. Tagtangtang nato ang joint venture. Kay way tarong na serbisyo. Kay tingali amoy mahimo na solusyon. Tangtangon nato ang joint venture. Kay tingali solusyon ini. Na ibalik nato sa SMWD. May mga kabalaka dyan to ha. Na kung tangtangon ang joint venture, basin mo samot ang problema. So tangtang ang joint venture. Actually, dili ko ng joint venture na tangtang ha. Business permit. Karuhan lamang na to. Waya ang board of directors ng SMWD or SMWD nakigbugto ng agreement sa joint venture ng prime. Kung dili, tagtangtangan sila, tagkansilahan sila ng business permit. Amo yan taglaong ni Mayor Paul Dumlao na tagsugal nija. Nirisgo si Dja. Kaya nakalaong si Dja na ang SMWD makahatag ng sakto na serbisyo na. Remember, January, February, March, April, 4 months, Mayo, nang talamang. 4 months, 5 months pa sila gikan sa pagbuhi ng prime water. Sila na kumad ng take over. Ya gani mahimo ng 5 years, 6 years prime water na inormalize o ipakusgo ng tubig na may sakto sila na pondo, may sakto sila na kwarta, may sakto sila na financing. Tapos kuman ibalik na to sa SMWD na umay agin ng SMWD sa una sa wayapan prime water. So need gadyod ng support. Gusto man nato ibalik sa SMWD, supportahan nato ang SMWD. Okay, gusto man nato ibalik. Amo joan ang dapat na una-una-una to. Na while we want to solve the problem, di nato, adya nato sulbara, dili adya dugangi. Kaya dyan man ato sila ipatangtang. Kaya dyan man ato sila iparesign. Another problem dyan. Kaya sino may mo take over? Asa ba kayo ang city government? Kun upakaha, mahigbata ang mga Surigaonon sa klase ng liderato ng atong nasinati, lisod karajaw, ipanindigan o ipanalipdan. Amumanggani niya nato. Mga leader na mutabang sa ato, mga katauhan na nato tagkinahanglan. Mga leader na muhatag ng solusyon sa nan sa problema. Mga leader na muhatag ng alibyo sa ato. Wadya na mahinuan tiwasi ang SMWD na kundili ka mo magtarong din doon, pangundang rin ka mo kay YEJO Mahimo. The problem, again, balik ko na ako ah. The problem was there. The solution is there. The implementation, kaya i-implementar, kuyang lamang nan, financing. Pundo mga sudang kuyang. Yaon ang mga plano na angay himuon. Pero wayay pundo ang SMWD. May income man galing sila, tagkwinta-kwinta naman dyan to, 12 million, 14 million, pinaka, kung ano ka lamang na to, 14 million a month ang ila income. Mupaigo na ba ini para sa rehabilitation? Para pagusgo na nato tubig? Dili, kuno paigo. Millions, billions ang tagkinahanglan. And that is why the SMWD is asking the support of the local government units. Diba? Amo ra man dyan. Oh, Majo Paguro, ibutang diha si Kagawad Pinggo, abtik pa mangitaw solusyon sa problema. Marajaw pa. Hey, si Kagawad Pinggo, marajaw na buntag diha sa atong mga opisyalis sa Barangay Taft, pinanguyuhan ni Kapitan Mario Hesta. Marajaw pa man si Kagawad Pinggo, why hamok na istorya, ikit anak na lamang ni mo, dyan na sa Imbornal, nagkuha na ng mga lipa, mga basura. Pero yung iban, arang pa na mga preskon-preskon, arang pa na mga istorya sa, una, si Kagawad Pinggo, nanhinlo na, o apa man, di ba? Oh, good morning, dia Jericho Eya. Solusyon, anato taghanap. Tabangan ang SMWD kung ano ang need. Kay para, diba? Dili man ikon ng SMWD raan mo benefit. Kita man tanan ng mga katauhan. Just like the governor of the province of Dinagat Islands, Governor Nilo De Mary, naisingkod sa lamisa, nagpatawag ng meeting, istoryahan ta. Amo siya na marajaw. Arang magod kagana kon ang leader, taas ang panlantaw sa kahapsay, kalinaw, panagiusa. Diyon, magkapi-kapi na ba? Ini, doon kayo nagasun na ako ni Tasin Laong. Diyan to na yung tabubita ng kasamok sa Fish Landing. Kapi-kapi naman tayo na dyan to. Tawaga, meeting kita, kapi-kapi kita, istorya kita diri. Uno may problema na ito ang ay solusyonan. Diyan ba? Diyan ang mga leader na ngayon na ito. Tanahon. Diyan ipatawag. Ole, meeting kita diri. Uno may problema. Diba? Amin sakto. Haman ang gobernador, nakig-meeting ba sa SMWD? Nakig-meeting ba si Governor Lyndon Barbers sa problema ng inin El Nino na umaabot? El Nino phenomenon? Nakabantay ba kayo na napatawag din meeting para sa El Nino phenomenon? O, di ba? Mga krisis, waya. Amoyin yung problema nato. Leader na nagtanaw, advance ang panghuna-huna, no, para sa mga umaabot, nagsulti na ang pag-asa na dyan El Nino. Uno, may ato himoon. Isalig na lamang nato sa SMWD na ang SMWD mismo, di na nato mabasol. Kaya nilaw naman siya na, nilaw naman ang SMWD na di namin ni makaya. Hilabi na kay 4 months pa kami gikin sa pag-turnover ng prime water. Ya, gani mahimo ng prime water na 5 years sila. Uno pa ka ang SMWD na daan, way pondo, pagsuyod ng joint venture, daan ang SMWD na way kuhan, way pondo. Largo na pagka-istorya makisuna na taas naman inin problema ng tubig nato, nauntana ang problema adyaman solusyon ni, dili ang ay padakuon. May problema ang SMWD, may problema na ato tubig, solusyon ang tagkinahanglan, dili kon resignation. Government-owned corporation on SMWD. Tagpanag-ijahan ng gobyerno. They need support. Supportahe. Yaman sad si Bo, yaman

Ya maglaong natungod. Tungod ba sa kay mga jo nan amura ba nan John magminyo na ka vibes kent. Diba? Magminyo na ka nilaong na mubuyag ko kuno sa imo ginikanan, magsolo ka muna ni imo asawa. Nan kuman ko may problema ka, di ba sa ka musuod sa imo nanay tatay? Kay mo laong na dazo na man musuod ba ka mo din na nagminyo naman ka mo? Sawaing sa isa ka ginikanan na lang unay diyan iya anak na ajo si suod diri sa imo kay nagminyo naman ka mo? It is just like that. O man jaon batasan? Jaoy tinaguan na batasan na parehas na nitun. Na imbis kaya ni imo anak nang ginahanglan ng tabang at dyan imo lang anak di ka mo makabarog. Wayidyo kapasidad na mo barog. Sige mo lamang ka mo pangadyo ng tabang. Sige mo lamang ka pangadyo ng support. Isip ginikanan amo dyan na nato trabaho. Suportahan anang ginahanglan. Suportahan ang ato mga anak. And that is also the work of you being in the government service. That is also your work being a leader to support the people, to support any government agency na nanginahanglan ng idyo tabang. Pwede mag-review. Selective ba dyan pagtabang ng gobyerno? Ay, sige, makapupa nga dyan tabang. Intabangan man gani ni Joy iton mga pageant. Kami mas marajaw na tabangan. Diyan kalihukan na maghatag ng karajawan sa mga katawan labi na ng tubig. O diyan mga kalihukan ng mga pageant. Alabe, harang man ng Ijo pageant, tagsuportahan man ng government funds, hamay nakabinipisyo ng diyan. Pamalandungi ko nun ni Diyo palihog, be. Salamat, no, sa mga nagsunod sa ato programa. Yan ay ato oras. Merkules kuman. Again, ignay-ignay kita tanan. Mag-ampo, mga liya sa Ginoo. Labi na para sa ato tibuok pamilya, no, na palalip lang kita ng Ginoo. Hatagan ng dugang kusog, hatagan ng dugang kaalam. Para sa ato padazo na pagkinabuhi dinhing kalibutan na. Salamat kay Ivan Giapo sa control si Mr. Superman Kent Angelo Cervantes sa tibuok person ng FMR pinanguyuan sa atong station manager Sir Albert Lansin. Hindi giapo din ninyo amigo jo Karunza si Wilbert Ga. God bless us all mga Karunza.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Favorite
1: music
0: radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao. Kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilang buhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: favorite music.
1: The time now on FMR. It's 10:01.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
5: ML Printing Services. Nangita ka ba o quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, plug, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
6: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ania na ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City, beside Iris Printing. Sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
7: Vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay hustong insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Special kini sa non-life insurance. Aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang tamhang na umabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kaya ang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod. Motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA Marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability, or contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch din sa siyudad ng Surigao, sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 0868275255 o gasalfo number 0919501100. Bisita ho sa bangilang Facebook page Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.

Mga idol, ini nasa siyudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakadayang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mabaligya usap sa wholesale o retail sa nang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mupalit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahibutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon mano, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar atbang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang Kaimara Labalaba.
1: KT Bunlao Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa niadtong 1949. KT Bunlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: favorite music radio.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, baja o babaw? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinks o CST. Anasab sila ay nagkanilaing klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at anong klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa patong ihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid gini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 na tuig 2017. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
4: AT Dilaw Construction Incorporated, trabahong di kalidad o pulido, sukad pa reagto 1949. AT Dulao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
5: Buntag na!

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imusang kinan? Motor, baja o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. Kung kanasab kanila ang ligid sa baja o baobao, anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at tanag-glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay-mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, fit shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline.

0: Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, flag, o uban pa. Og sila may makontakt sa cellphone number 0919-622-5277. Og sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. Og kinigipra kiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado guardia o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Music Radio. Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCaps Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tavs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Blanche Bolio Lee. MiCa Solar Products Trading.
1: Ang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Tap, Siyudad ng Surigao. Kilig kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 nga tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
2: FM

0: Bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music.
0: Radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Radio. Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado ng gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.

0: na ba?
1: Bukas, no pangatsaro, multaki nga sopatan.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: FM radio.
2: Favorite
1: music.
2: Music
1: radio.
2: Radio.
1: Favorite
2: music.
1: Music
2: radio.
1: Radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: kuso.
1: Kapisa buntag, kapisa uto, o kapisa gabi. Pagdalaming mga pi. Apan usahay.
2: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
1: Kalaban sa akong ulo.
2: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga nung man eh.
3: Ayaw ko piyan sa higala akong mga pika, kini ang timplaha.
2: Legal Coffee Mix.
3: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clegel Coffee Mix.
2: De, basta-basta!
3: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
2: Wow!
3: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
4: Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, ng lading product authorized dealers, tanan Clegel Store o niini istasyon.
5: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan. Kinahanglan niyo na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Bersek sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
9: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sa kidney. Kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule
10: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
9: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
11: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
12: Sa pag-usab, mayong adlaw, kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Sa kalalaking atong sander, nagdanga sa pangalan nga Michael, atuling sayron karon taon taon, apan sa dili pa. Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Available na niis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, mapalit sa mga Clegel Store, unya naana ni sa TikTok, sa Shopee, o syempre sa atong online store, www.clegel.store, aron nga makatisting kanya ni. Tungod sa 10 powerful ingredients, makatabang yun. Atong dili kay mahilisan, magblatted, constipated, dayon daghagi bati-bati, ito magsakit ng kilid, doon ay kidney problems, ang uban nag-ihi, nagbato. Tistingi ang Power 10 Probio Capsule. Dakog kahimuan sa imong lawas. Bugtong kapsula nga muhinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa imong lawas. Kung constipated ka, magkatabang siya sa paghinlo sa imong colon aron mapagawas ng dugay ng mga naka-stack diha. Ingon man, hinloan ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay. Kuhaon ang mga barabara sa atong kaugatan. Aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makataba mga palangga. Alam ni atong taas og sugar, kolesterol, ingon man, high blood. Tistingi ang Power 10 30 minutes sa dili ka pamukaon. Dali kayong mubaba ng tus normal. Ang imong BP, ang imong sugar, makatabang mga palangga. Especially ni atong dunay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, tistingi lang ang Power 10 Probio Capsule. Regular menstruations, magkababinaan, dysmenorrheahon, Power 10 probiotic capsule. Sulay ha, walay side effects, walay overdose ug sa imong pag-maintain ini. Tungod kay taas kisag antioxidant, magkataba mga palangga aron mapugngan ang dalik nga pagkatigulang. Matingala kang tan-aw nimo 50 na pero murag hapog 40. Tasting ang Power 10 Probiotic Capsule, magpabilin kang blooming nini. Mo nang gamita ha. Kung doon na kay gibati, pwede sa mga palangga kung pang maintenance yun, 1 capsule a day. Pag-protektar lang ba? Kumiya na ba ta managang kung naigo na ta? Mas maayo ng nagang natandaan, dipinsadaan mga palangga. Okay, huwag kalimot usap! Kung kapi ang atong hisgutan, kapi nga kasaligan ug lamian kaayo kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Galami niya mga palangga nga itupngan pero di hilabuan. Lami gyud siya. Kanang inig-inom nimo maikaingon gyud ka nga pagkalaming mga pi kung clay gel coffee mix nga imong imnon. Magkatagbaw mong good. O syempre makaayo nimo. Unay giingon mga palangga kining kalami ikaduha ra gyud na siya. Kaya atong lantawon sa kape makahatag ba na siyag maayo nga benepisyo sa atong lawas. Makaayo ba na nato? Naa namang good niya tanan. Unay giingon mga kahigilaan lami na makaayo pa gyud. Natagbaw ka na sa kalami niya, naayo pa gyud ka. Murang dinhin ata sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nagkabang asangkap mga palangga ka ng mga nagka-powder lang daan din ha. Granted turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guapano, guji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Muna kung mga pika lang, mag-clay gel coffee mix na. Muna kung tawa, aron nga mahimong healthy, himsog ang tibuok pamilya. Kao ba ng Jassy Vitamin C plus Zinc? Problema ni mo, di ka magkatulog, luya ang imong lawas. Jassy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog, lawas nga baskog, o advantage kaayo kung mag-Jassy gid ka. Nindot nga tulog, dili ka dali kapuyon, mas makalahute imong lawas, dili ka dali taptag balatian. Kining Jassy Capsule. Kung pambitamina lang, diyan si Vitamin C, dako na kinikahimuan nimo. Magkatabang na gini, mga padre di pamilya, mga nanay sa panimalay nga stress kaayo, dapat dili mo magpawala sa Jassy Capsule. Jassy Vitamin C, pero kung doon na mo'y mga gibati yung salawas, mas maayo nga abagan ginius Power 10 Probiotic Capsule Clay Gel Coffee Mix. Kung atong nunglading essential oil, magpahilot, magpamasaj mo, igamita ninyo ang nunglading essential oil. Kaling haplas ninyo, manuhot-suhot sa inyong kaunuran, kaugatan, nga ma-feel, gyud ninyo ang kanindot. Haplas nga humot, nga manuhot-suhot, nga magka... Huwag tayong sumapamaol, pamuy-puys lawas, mga panakit-sakit. Nunglading essential oil. Apila ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. So magpanlipong ka magbiyahe, kabuhi unon ka, inihid ka lagamay na walang kalipong, walang kabuhi, marilax pang imong pamati. Ang clay gel papaya soap, pang pahamis nga sabon, pang pakinis, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kaputi nga, mubagay ni mo. Blooming ka lang down, bisag buntag ka pang manabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Ang clay gel papaya yun. Bugas-bugas sa naon, talumtom, alap-up, mga nagkunot-kunot nga kapanitan. Clay gel papaya soap. Kung niya aron kompletong kaputi, human ka manabon, gamit ka sa clay gel breathing lotion. Kata clay gel's product! Kaoban ang Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ayaw kalimot yun, Viscomac Eye Drops mo ipatulo sa imong mata, mga palangga. Aron maproteksyonan ka na. Lagi usahay, mapasagda na itong mata. May importante ba kaya ni? Hindi kita magkaklaro, may gala, problema kaya na. Dapat nga maproteksyon na ni gamit ang Viscomac Eye Drops. Kung medyo katol-katol, medyo dilikomportable nga itong pananaw, patuloy sa Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon pa na Gromate para sa yung mga kids 1 to 12 years old. Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate multivitamin sa inyong magkabataan. Galit kasabot sa klase, bright si baby, healthy, di na pugsunod o kaon, gana yun ang kaon sa mga bata. Isulay ninyo ang Gromate multivitamins. O niya, kanang taas, dali kay mutubo ang inyong anak. Kaning Gromate o 1 to 12 years old, hatagi sa kompletong vitamina ang inyong mga kabataan ngayon ang gikinahanglan. Gamit kining Gromate multivitamins naman itanas mga butika. Available man sa atong online store. Natay online store ha? O niya, doon ay minimum purchase na aron ma-free shipping ka. Gawa sa atong online store ng www.claychill.store na atay stock sub sa on as TikTok o sa Shopee. O syempre, pwede mong mag-PM sa atong official Facebook page nung Lading Official. Aron nga mapadala sab namo diha sa inyong tagstagsak ka mga lugar. O niya, door-to-door delivery mga palangga. Atong sayro na maong sugilanon! O sa kalalaki ang atong sender, o sa kaning iyang kaanging ang ipadangat sa atong program karon, pakusga inyong mga radio, butang i-speaker, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw.
0: Handumanan.

0: Sa'yo may trabaho.
1: Liwat ka gina ako. Dini ka lang magpaabot. Kay kalibunan na ba na sunahan?
0: Okay na lagi pa. Kay kusog na mga kumudagan, God.
1: Ay, nagkuri mo. Nalasig eh. Dali, gunit ako.
0: Ako lang pa. Kabalo naman, God ko.
1: Sige, sunod lang ha. Dantaw sa palibot.
0: Dagana na kaayong sagbot pa, no?
1: Good kay Wally mahiluin ni din eh.
0: Pa? Dagan na kayo. Mga tingog-tingog sa palibot.
1: Basta lasang anak. Gunaan na, gina. Natural na nga ito babati. Ito na sunahan ba? Pinidigahan ang sagbot din eh. Medyo ito na. Hawaan na ako din eh.
0: Hala! Halas!
1: Dagan!

0: Diyos ko, o sa istabuli, nilagom ka naman. Husay na kapaag sa papa niyo?
1: Namantay! Dako ng alas! Ito mang kulon! Gipaag akong papa!
0: Diyos ko, yung taon, di ko may masayo panakon gito.
1: Ipa! Paano na si angkol ng balala ka?
0: Pare! Pare! Hala, pare!
1: Pa! Angkol!
0: Diyos ko!

0: sikit sikit dah. Lelih pun tahu lah buto makuhan ni papa ni mo.
1: Angkol, ano mo bad mangela mo bitin? Ano inyo ipatay ang papa?
0: Sige na, palihok ko dali.

Nola Dinga, ipangag og bitin ng akong amahan. Nakaingon ko nga, kunulat ang siguro minang ato niya totong ora. Dito sa mong lasang, dili madiskrasa si Papa. Nola Dinga, ako ang tak mapaakan niya ato. Giampakan ni Papa. Motong siya ang napaakan sa bitin. Siguro kunulat ang baki sa mong amahan. Ako ang nadiskrasa niya totong ora. Nola Dinga, para na ako, hero si Papa. Matag oras, matagutlo sa kinabuhi nga nagdako ko. Ako giunauna nga utang na kong tanan sa kong amahan. Gawas siya ang pagka-responsabling amahan na mo. Giluwas niya akong kinabuhi. Kanang gipili niya nga matiskras siya. Hindi na kumaunsa. Nung lading dito nagka-grabing kalisod. Paglubong ni Papa, kami na lang ni Mama. Huwag siya kumaiksoon. Nag-working student me. Gumikan kay dili makaya ni Mama. Nagkabuwag-buwag me mga magsuon. Kay guban na narbaho na sab. Yan yung pagkadag ko na mo.

0: Nay, akong iulit ang among iusla, Nay.
1: Ay, salamat, Dandong. Ay, may pa ka in town. Kagmanghuam, ipanguli ginang mga ipanghuaman. Kanang imang kauban, that's by. Na, di ko in town mong uli.
0: Inulman biya, manang, dapat lang iuli. Kaya rin magka usapig panghuam.
1: Ay, maog yan. O tuot, dukay-dukay naman ka dihado na. Kaya kabantay ko mo sa una. Bayong-bayong pagkaanang naiabot ka din ha.
0: Oo, manang. Bali, magtulong katuig na ko din na puyo.
1: Daan ko palagi, ulitaw naging ka daw. O tuot, mag-ulian pa pa si Ma'am Susan din ha? Murag busy naman kayo sa Manila naman na punda.
0: Talagsa na lang. Manawag na lang kung doon ay isugo. Bali, ang nag-manage din ha. Katuloy lang sinaligan.
1: Ah, mo ko di ha? Uy dong, naara ba na yung anak si Dem Susan? Murag hangtod ka rin wapad yung ka uli. Murag kamukha, murag yung idara at to.
0: Mo ba? Manang?
1: Oh! Buutan sab kaayo. Mubitaw makahinumdum ko din mo. Mumura mo kinaiya atong bataa.
0: Mo ba din, manang? Ah, dinala ko na yung butang.
1: Ah, sige daw. Nadugay minuun ka? Mo ato para bakag-eskwilahan, no?
0: Oh, manang. Napami imunon. Nalala, sige.
1: Ah, sige, pag-ampeng in town.
0: Salamat nang.
1: Ay, may pariwining bataa. Kibuutan pa. Ganang uban din na, mga salto ko'y kaayo. Iuli na yung mga huwamahan. Ay, mabalik na ko sa sol.

0: anak ko din sa eskwelahan. Ako ragyod ang ulig ni kanan. Nga na din eh. Tanan akong mga classmate na ang ilang maginikanan. Di malikayan nga, may ibog kumaglantaw nila. Ay, ngano masayin mo nani akong kinabuhi. Ngano naliman patas. Ang uban, amugaway pang pamuyo. Kompleto pa ilang pamilya. Pero ako, pula na kompleto. Grabe pagin nga kalisot sa kinabuhi. Niligumana ko din eh. Mutrabaho rin ko. Kumusta na kasi...
1: Anak, congratulations.
0: Ma? Menika?
1: Ooy, naabi mo'y program din eh. Yag special kayo. Kinahanglan ang inyong mga parents. Nga, paanhiyon din eh.
2: Kasi nagpaibaw ni mo, ma?
1: Ay, ako lang, God. Proud ka ikunin mo, anak.
0: Ma, naghila ka?
1: Ikaw na lang, God. Ang nagtungha ka ron.
0: Kay...
1: si kuya ni mo, o gagi mong manghog nga babay, na nga miniho na.
0: Mo ba? Wadis lamutuman silang saan nga. Magdungan tangpon.
1: Maunang ikaw nalay among gilauman, anak.
0: Sige ma. Salamat ha.
2: Ma, dali magpa-attendance ta.
1: Sige anak, wara ba kay kumakailis o insakto in town?
2: Okay rin na ma. Dali, proud job ko ni mo ma. Salamat sa pagani.

0: Good morning, ma'am.
1: Good morning, Michael.
0: Ma'am, itong imong gisugo na ko. Asa ko na ibutang?
1: Dina na lang na. Salamat kaayo, ha. Wagi ko'y laing madali-dali og sugo.
0: Okay lang, mamoy. Wala problema. Sab ko'y ikabisihan, sab. Human sa akong trabaho sa balay, diretso naman ko din sa eskulahan.
1: Maobati ay, nagkaon ka na?
0: Mana, ma'am?
1: Dali, mag-snacks ta. Naamanggay nagpahatod, na i-birthday wala ko makaadto. Gipahatdan lang ko din eh. Dali, dili ko makahurutan eh.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Diha lang una na, kay magpatabang nasab ko ni mo, i-transfer na to na sa luyo.
0: Ah, sige, ma'am, wala problema.
1: Dali na, kay ako iba't

0: kamay ra man kagikaon.
1: So pa ko, ma'am.
0: Michael, nabantayan ako nimo. Mora, wala kay kay mga higala, mga barkada. Doon na ka ba yung problema?
1: Sao na pa, ma'am. Pero hangtod karon, talaga po na ako malimtan.
0: Kabayan sa unsa sa imong pamilya?
1: Yes, ma'am. Sa initabo ni Papa.
0: Kaya nga, no?
1: Napakan siya bitin sa una. Gamay pa lang ko.
0: Maumba?
1: Yes, ma'am.
0: Tinuod gini ng ingon, ana?
1: Lasang magutong mo, ah. Munang dili ko makalimot. Kaya ako unta ang nadiskrasya kon wala ko niya gidagan. Wala niya giambagan ang mga bitin.
0: Dako di kag utang kapubuton sa imong amahan gawas sa iyang pagkaamahan ni mo. Doon na kay ikaduhang kinabuhi tungod niya. Balag na matay siya.
1: Sakto ko, ma'am. Ambot kon may tabo manggaling, ha. Kanang gingon nila nga reincarnate si Papa sa laing tao. Unta may balag ko gihapon siya.
0: Siguro, pero ayaw na kaayo pag hunahunat niya. Dili ka maka padayon sa imong mga plano sa imong kinabuhi. Kung magsige ka gihapon hunahunat sa imong amahan, patay na si Papa nimo.
1: Mahuligi, ma'am.
0: Sige na, hotel na. Og dili manggali mahurot nimo dal asa imong gipuy-an.
1: Salamat kayo, ma'am.

0: Hey, pwede nga nagdala ng uban?
1: Sure. Salamat, Daan. Salamat kaayo, ha, Michael. Maghihunaw na ungit ka.
0: Medyo bugat mo na, alantaw na ko.
1: Pwede pa. Ipatritsin lang sa mo, ah. Kan okay ni mo, na may motor di sa gawas, ako nalay pliti pa, balik ni mo din sa school.
0: Sige. Ganong busy ka kadadlaw?
1: Teacher, mangod akong amo. O usap pa. Naasap ko yung mga sideline, may na lang. Maka-support sa akong tuition pag-eskwela din ni.
0: Sige. Ambibi, kay aron nga ma dalan tos gawas, makarga nas motor.

0: ayaw na lang lagi. Pag-ingunin mo nga working student ka, pariyata. Dili-dali, may mong working student. Matagpiso. Nga, umabot sa ato ah. Gililhon kayo na. Dili na basta-basta nga mapagawas kung dili importante.
1: Pero importante nang imo pahatod nako din ni. Labi na nga. Si ma'am ang nagsugo. Sige na.
0: Danani mo.
1: Sure ka?
0: Lagi.
1: Ikaw, mo-omen ka. Sige, thank you kaayo. Og Mike, friend na ta ha?
0: Sure. Siguro nakita ni mo nga wala kikoy mga higala sa atong tulungan. Salamat sa pagdawat.
1: Salamat sa... ay na lang yung may tawag na ako. Arindali.
0: Sige.
1: Mag-coffee sa ta, dali. Di naman ka kamagsakay. Mag-coffee ka daan.
0: Sure.
1: Dali sa... kay... magtimpla ko.

0: Nung lagi sa akong pag-eskwela, nga layo sa mo ha. Daghang mga na-encounter na ako. Sahay, dunay mong padasig. Sahay sab, dunay mga tao nga. Imbis nga padasigan ka, masamutan ka pa. Dili-dali ang kinabuhi nga wala kay amahan. Noon na si mama, pero lahiragyot kun kumpleto. Nung lading, sa pagpalabay sa mga bulan ng tuwing, si Irene, nahimong suod na ko. Gula ko dama, yan kasuod. Mubunga, magkaibog. Nung lading, unang higayon nga nakabate ko gugma, ngadto kaniya.
1: Michael, unsa imong giingon ha? Di man ka kumakatingog. Uy, nang luspad mangkot ka?
0: Ah, ay. Dili ko makakos pagsulti mangkot.
1: Unsa kani? Unsaan paghibaw na ako kung dili ka masulti? Nang luspad ka raman ko dayon. Unsa na? Sige na. Minaw man ko. Ganira kang ingon doon na kay gustong isulti na ako. Ano sa mangkit na ha?
0: Gusto ti kay? Nasulti na ako.
1: Hunsa?
0: Kibaw ko nga dilipunta dapat. Pero... mahal ti ka. Unang igayon nga nabati na ko ni.
1: Michael!
0: I love you.
1: Michael, dili pa ko makatupad ni Anna.
0: Ikaw, dili ko makabuot ni mo. Pero, kaya ko magpaabot kung hangtod ka na siya.
1: Makuyawan masap ko ni mo, eh. Muti ni imong gitago-tagoan. Muti ay nga, manglispet ka. Kung totoo ka, hindi ka.
0: Ay, dahil masayang kong gi-sulti ni mo, ha?
1: Ano hinaon ko na ni sa makadakhan na

nagkauyab mi ni Erin. Lagi grabing kalipay yun. Kanang excited ka? Matugis

eskwelahan nga magkita mo. Netong tumora nung lading, second year college ko. Siya, third year. Parihami nga, nag-working. Siya ay, may mga panahon nga kapoy. Pero kung doon na ka-inspirasyon sa kinabuhi, daw, murag baliwala lang ang tanan. Nung lading ang kaguol na ko, nga di nabalo na ko sa akong pagdako sa pagkamatay sa akong amahan, nahulipan sa maong babae na himong nalambigit sa akong kinabuhi.

0: Di gihapon ka makatuo. Nga kitay na.
1: Di gihapon. Pero tinuod na. Uyab na tando ha.
0: Maogani, no? O ngayon ang tatok-tutok man ka?
1: Ay rin.
0: Mike? Nalatok kit ka? Michael?
1: Ay rin.
0: Michael, ha? Kita bang duha din ni? Dili baka mulakaw?
1: Huwag kong magkay mong amo.
0: Huwag makpato. Doon na patagi. Asikaso. Pauli na ka.
1: Oh, niya na.

nang naling dito mismo sa bahing ingi po yan, yung giworkingan. Dito na mo gisaluhan ang kalipay. Nung lading, mas naigugma miso sa gusa. Huwag lagi, nasumli pa sa pila ka mga higayon. Nung lading, among gituuhan, na kalipay lang among masaluhan at ibang panahon ng mag-abot ng duha. Usahay dito sa Hingipuyan. Usahay sab. Doon ay panahon na mag-date me. Yan ang mga laganan na doon ay mga pahuyanan dito sa may tabuang tanan. Wala na mo na matikdan nga napasagda na kung nagbunga ang among relasyon. Nung lading natingala ko nga nag-absent siya. Duha ka adlaw o diyang sa pagduaw nga to niya. Gibalitaan ko nga buntis siya. Nung lading nahangang ako, kailangan dili pandam. Pero wala na. May tabo na. Di na pwedeng mabalik. Igo na lang ako siyang gigakos. O gisaad nga to niya. Dili na ko sa pwedeng pasagdan. Nung lading, wala mahuman ang akong ipangandoy. Wala matapos ang akong gisugdan. Niundang siya yung dasab ko. O dito, gidala na ko siya dito sa among lugar, sa Agusan. Nung lading, nangyay ko pa sa ilo ni mama na wala na ako matuman ang kung saan nito niya. Pero dito pwedeng pasagdan ko. Siya rin. Nung lading sa pagpangligid sa mga buwan, di pa katao ang among anak sa kabatang babae. Huwag dito gisaad ko sa mga bata. Imuon ko ang tanan. At kung wa man ako, mahimo sa pagalingon, dito na ko ibuhos niya na mahatagag may kaugmahon. Hugon niya.

0: dangi o na-nangi mo trabaho, oy. Grabe ka naman. Sige ka nalang painit, pertirabang initas adlaw, oh. Pahuway o na.
1: Nakaday, ma.
0: Nabalaka na ko ni mo. Naniwang ka na.
1: Dili pwede kong mag-relax-relax, ma. Oh, maa-ikogay ko nga. Makita ni mo nga. Nganigya po kong trabaho. Misahal ko ni mo nga. Pukon makauman kong eskwela. At aganti kag maing kaugmaon. Nga magkatilaw kag. Kamugawis pa mo yun.
0: Ay, na na ko nahuna. Anad na ko sa kalisod. Agay mong hunahunaon. Doon na ka na'y pamilya. Doon na ka na'y anak. O pohon, igo mo dako ng inyong anak. Magpakasal o niya mo. Aron doon ay blessing ang inyong kaminyoon. Sige, ma. Oh, pagkaon-on na.

0: Irene, nagkaon ka na ba?
1: Wala pa.
0: Suko ka ba? So may problema? Tulog na bang bata?
1: To ako nito. Mau pa ipagtog? Mau pa ipaghuman ako panlaba?
0: Sige. Pwede ako na lang yung matiwas na lang.
1: Pwede bang magsultita?
0: Kabahin sa.
1: Ayun, ano nilang bata kanunay? Michael? Gamay palang kulisod na kayo mong kinabuhi. Hangtod maghihapon ka ron? Ikaw ulit ang makakaon sa imong kita, ha? Wala ka ba'y diskarte ngayon mo, ha? Mangita kaglaing trabaho. Kung magsalig lang kas pagpanguma. Dili na igo. Nagtuo ka? Kung malipayon, may dinhingi mong gibilin? Michael!
0: Irene, mo rin kaya na akong umahatag ninyo. Wala mo sa pumag-urong din eh. Nagtrabaho ko gani. Bisang gabi na, ipadayon ako kong trabaho. Nag-overtime ko. Hatagil ko igong panahon. Kaluyan lang kita sa ginoan eh.
1: Kaluyan? Huy, ayo pagsalig. Ngatagan ka lang dito sa panalangin sa ginoo. Gamita sa ng utak ni mo. Kung maurig yung gihapon na imang saligan, ikaw bantay sa bata, mabalik ko sa among lugar, sa butuan, o dito ko mangitag trabaho.
0: Paminaw, nagsabot na tandaan.
1: Ay, kupugni. Tanawa o. Igo lang bukas imong mapalit. Uli sudan, bulad lang kanunay. Dili din ako kahing minani kanunay. Ayoko, pugong-pugong eh, sa akong plano.
0: Irene, natay anak. Sige na ito lang antos ang tuso na ning tanan.
1: Dili may dag-antos. Mulakaw ko ka rin dayon.
0: Irene! Irene! Ilakaw git siya. At tuon akong bata, sod. Huwag mo lang mag-unaw na sa bata. Irene! Balik ko na din eh!

Nung lading. Gibiyaan ko. Gibiyaan mi. Kaysa ko lang matrabaho. Matong gipasagdanan ko lang. Di man pupugong. Wala na ko apasa. Mulay akong nabalitaan nga nagtrabaho sa mga nagkuntindahan sa butuan. O kami niya tutungora namin dito sa mong lugar dito sa Busan del Sur. Nung lading dilinikay ko magkatrabaho tungod sa kong anak. Usahay, bilin ako ni mama. Moto nga pila ka mabuhan. Iwan mo gisay do-do-aw dito sa kamua. Gido-aw na ko sa sumutuan. Bago niya.

mo doon yung tindahan na ang kitrabahoan niya. May okay. Nagkapangutan ako sa yung gagaw. Pangut... Oh! Irene! Siya nang... Nagtindog sa unahanog. Doon ay kaubang lalaki. Basta... Panidaan ko. Dili pwede mo duol sa kudayon. Lain kailan taon dagal po mga tao. Kasi dili ko mapungan akong kaugalingon. Bubak inihinungdan nga. Huwag ka ni huna-huna nga muduaw na mo. Basta, panidaan ako. Huwag mangutan ako sa mga kauban. Mangutan mo na ako sa latanan.

0: Instead.
1: Irene!
2: Ikaw, nganong may anhi ka?
1: Ganong wala ka na plano nga mo pa uli, ha?
2: Pwede mang paabot ka? Nagtrabaho pa ko din eh.
1: Tungod kay doon na kanila yung kikabuangan.
2: O sabi na yung ipanulti, ha?
1: Time pa una!
2: Pwede ba nasakitan ko? Kung saan magigusta ni mo, ha?
1: Nagkita at ikaganiya. Huwag interview na ko yung mga kauban. Imong uyab. Mudinay ka pa? Mo ba na hinungdan, ha? Gagikalimta ni Minimo? Ay rin doon na tayo, anak. Kaniyon na Minimo, ha?
2: Sorry. Dili ka makahatag sa akong kinanglan. Dili ni mo mag-provide. Praktikal na takarun panahon, ha? Huwag dili na ako kaya. Nga, sasama gihapon sa una. Nga mag-antas kalisad. Kuhaon to na kong bata.
1: Unsa? Dilin mo pwedeng kuhaon to?
2: Dili ka makapugong. Dili ka makapugong.
1: Irene, pwede ba nga itong hiluto ni tanan? Pwede ba nga atong ma plaster kini duwaton di ka? Pasiluon di ka? Tutsay anak. Please.
2: Sorry. Sige, kaingon ko na. Dili ko mabuhi ni mo. Nakasabot ka?
1: Kasakit siya mong kisulti. Kasakit siya mong ibuhat na ako. Kutub sa kumahimo. Dili mo makuha ang bata, gikan ako. Dili na ko tungutan. Kuha online mo basta-basta. Balik na lang ko sa mo, ah. Dili na. Dili ka na mabalik na mo sa kusahaon pa. Magdali ko.

0: Ma?
1: Oh, mi anhi si Day Irene o gidang imong anak.
2: Oh, unsa? Gihatag ninyo?
1: Inahan siya. Gani ni Kuyog pang kapitan.
2: Ma! Bakano gihatag ninyo?
1: Watay mahimo.
2: Pero, ako anak, ma.
0: Asa sila?
1: Anak, pug, ayaw na lang, pugi.
2: Puingon lang mo, ana. Sakit para na ako. Ako toon.
1: Anak! Pastilan. Ay. Pagkapait in town, nga anong natunong masabsa itong bayhana akong sundan.

Nauladin, wala na gina ko mapungi pa. Toan niya nga mga anak. Sakitan ko. Nung kay naanad na ko. May nagpauli na ko na ang bata. Nauladin, dili na siya mabalik na ko. Isang saon akong pakiloy niya. Di ilang ko pasakitan ang istorya. Nga dili ko magkahatag sa kikinanglan.

0: Ngitan ako katrabahoan. Puan magkita rata, anak. Sensaktong...
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry, o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Power 10
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na makatabang pa.
4: Just Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena. 71 years old.
6: Ma'am, kasi nga produkto yung gigamit?
5: Power 10.
6: So wala pa nga nagamit din ni ma'am. Masa may mo ang
5: kuan ganang daghan ako gibati dahil pagkauman taas magkuko sugar kaduhar gyan ako imnon sa di pa ko mukaon o sa di pa ko manihapon muna akong gigamit din kay Luisa juice kanang ni ubos gyud among sugar ako pong gikuan ako mga anak pag agad pag palitan sa daghan kay medyo magpalit.
6: So, dugay na ka nagamit ni ma'am?
5: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir maminti na nako. Mangunta na gin sila o siya akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga. No, power 10, power 10. Dagan na kayo na kunan sa mua. Dagan na kayo ako na kunan sa mua. Dahil kaya nangunta naman sila o siya akong gigamit.
2: Power 10, Power 10, Pro Bio Capsule.

0: Nanay Irinia Agapay, gikan sa may barangay Poblasyon, Kidapawan. Kung sa'yo mong gina-mintinar na eh, sa mga nungating spada.
1: Power 10, Jassy, o katong kapigyon. Nakahatag yung dapu, kayo nga yung hulugan sa akong kinabuhi, kayo nga naman. Ika nang senior citizen, magpuan man dyan me. Laboratory. Sus, pag-laboratory. Nay, tanan-tanan, nay, mo normal. Normal, dude, ang tanan-tanan sa kuha. Ngunit nga, Diyos po, salamat. Kaya ang kuha nga illness maya ano complicated yun net dili lang kay buba ang asthma dili lang high blood kami ang nung lading na cure pagyud ko na normal ang akong laboratory to God be all the glory salamat kaayo sa Dios.
2: Power 10 Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds kaping makatagbaw na makatabang pa.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Ako si Juanita Wenceslao. Ako na ayaw sa produkto ni Nung Lading. Kaya wa na ko'y gibati ron nga tanang sakit sa akong mga kele na nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kayo. Yun sakit kayo akong kele, di ko kabangon. Magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangonon pa ko. Di mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani, nakabangon ako, tingala sila. Nga na ko dara sa kele. Ulian na dito ko. Panawagan ako sa mga naminaw ron nga mayong lingkang Nung Lading. Kaya makaya rin na to. Ako gani, kaduha dyan ko ng hospital, parteng mahala. Puro karon na ayaw na dyan ko.
6: Ma'am, tagaasa gani ka, ma'am?
5: Dere sa, kuan, puro tapol, barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
7: Healthy, matagadlaw, kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Steve

0: PPE, Thermica Healthy, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay o Chia Seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among paninalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Just Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna gini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sa kidney. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just Vitamin C plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Just Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Naupay akong lawas. Nga perming nagpanakit, dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
9: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdan log akong panit. Huwag di po ko gusto nga manimaho kong haplas.
9: Bili ni siya basta-bastang haplas. Kay natural log herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o glagundi. Makahatag o refreshing nga feelings. Huwag labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa iyong kaunuran. Huwag makahupay sa iyong sakit sa lutahan. Mamaol o guban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminaon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, wala side effects. Safe kayo na siya. Natural o maayo para sa panit. Huwag panakit sa kalawasan. Ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, sawayan ako pre. Kung iasa man ato ni mapalit.
9: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
10: Sulayi ang natural ng Nong Lading Essential Oil.

0: Ma'am, si Ma'am Marilo ka na? Siya yun. Hasta, ako doon. Michael, ikaw?
1: Yes, ma'am. Iwan lang kong kalimtan.
0: Halos dili na kumakailanin mo. Niwang ka na? Asa man ka nagtrabaho, ha? Sayang, may undang kag-eskwela.
1: Na, kapabuntis mo ko, ma'am. Nag-live-in me. Pero, ibayaan rasab ko niya.
0: Tungod ka na, kinagpasagad ka na sa imong kaugalingon.
1: Siguro. Yung naninigit siguro akong kapalaran, ma'am. Ikan sa pagkabata, hangtod karon, wala nalay kalipay.
0: No, dili na tinuod. Ayaw padala, anak. Bangon. Tabangi imong kaugalingon. Asa ka karon nagtrabaho? Unsa man gusto ka? Patabangan di ka sa kumbana. Gusto ka magsundalo?
1: Sundalo? Sundalo, ma'am?
0: Yes. Ah, oo, wait. Akong tawagan.
1: Sige, ma'am. Bisa mo sa trabaho, ah.
2: Unsa? Magsundalo ka?
1: Yes, ma.
2: Ayaw, anak. Dali ka lang mamatay.
1: Ma, sa gasatan ning kalibutan, ha? Kung pati yun ta, kote mahimo. Mas mamatay ko kung magpundo din, eh. Maguna-una kanunay. Sinaitapo na ako.
0: Dayon.
1: Oon pa uli lang niya ko din, eh. Sakto si ma'am. Sakto sila. Tabangan ko kung kagulingon. Napasagdan na lang na ako. Tungod sa mahal na ko. Tungod sa mga tao. Nga importante sa akong kinabuhi. Pero, wala nila nakita ka ng tanan.
0: Sige. Pag-amping o niya. Pag-ampo. Pag-ampo.

0: Michael, congrats. Okay na. Pasar ka.
1: Oh. Mo ba, ma'am?
0: Yes. Mitabang sa ba akong bana. O, basig mag-training ka na. Karun nga, ma'am.
1: Ma'am, salamat kayo.
0: Nahila ka man.
1: Kung dili tungod ni mo, nini ni sir. Siguro, may himong makaluluoy ko. Ulit ang morspito na ko.
0: Dapat lang nga musalig tas tong kagalingon. Maor na'y bugtong paagi nga musakses ta. Kay kung wala ka nalang gani kumpiyansa sa imong kagalingon, wala ka na'y kit ni Ana. Puhon, kung masandaw ka na, huna-huna ah, nga ka nang tanan para unya sa imong anak, para sa imong pamilya.
1: Yes, ma'am.
0: Excuse, Ana. Hello? Yes, Pang. Naa din ni. Sige. Bye. Nagtawag si Ronel akong bana. Palargahon ka na karon.
1: Sige, ma'am.
0: Og unta ha, sa imong pagbalik, sundaw ka na. Og mahimong matuman na imong mga pangandoy.
1: Sige, ma'am.
0: Sige na, pagdali na. Gamita lang una ni o.
1: Sorry.

Nung lading, ilipas sa basta ang training, kasurenderon ko. Dito na ko na pamalandong. Kabisan unsa de, kasan asa, o trabaho ka lisod. O dilisab ka mo trabaho, mas labaw ang lisod. Lagtod ka pagka-istorya, walay sayo nining kalibutana. Habit ko mo surrender sa training pa lang. Pero akong di pamalandong, pag kung surrender ko, mauaw na kumuduol nilang ma'am. Nung lading, di pa nang kapuntan ako, aron dili ko maulaw mo ito nila. Success. After training, nag-take out ko. Nahimo kong sundao. Dili man ako pangandoy, pero kihatag sa Ginoo na instrumento. Matabangan ko kung kagalingon akong pamilya, huwag nga akong anak.

0: Sir.
1: Congratulations.
0: Salamat, sir.
1: Pariha na ta. Huwag ang pinga ni mo, ha. Nag-ibong pagkasundaw, hindi mo himoon nga mabusaran ang uniform mo niya, gibong iso. Una-una, nga kining itong trabaho, pili ni para lang sa itong kagalingon. Dili, para sa itong nasod. Para sa iyong pamilya, usawban pa mga henerasyon niya. Para sa iyong anak, para sa mga tao.
0: Yes, sir. Salamat ninyo ni ma'am. Nakatabang mo. Habi ko, tama na lang ko dito sa Mouse Bukid. Habi ko mag-uma na lang ko hangtod sa hangtod. Sir, salamat. Promise. Dili na ko sayangon. Ang inyong salig kanina ko.
1: Sige. Congratulations. Magpa-picture na ta.
0: Sige, sir.
1: Eh, Nagita. Ako asawa. Picture ko na nimo. Kumusta? Salamat ka. Lakas ka niya. Ikaw kuno yung model dali sa una.
0: Yes, sir. Salamat ko ni ma'am. Wala ko niya nalimte.
1: Oh, dali. Pusing ko na. Magpa-picture ta.

0: Mula ka mo tako karon. Murag mo uwanay nirong adlaw. Why?
1: Ma!
2: Michael?
1: Ma!
2: Oh!
1: Ma, sundao na ko, ma.
2: Nahuman ka na? May kinik pa uli ka. Dugayin taon kay kong paabot ni mo.
1: Ma, nag-loan ko.
2: Kay nga, no?
1: Gusto ko nga mabalhinta dito sa lungsod. Huwag na ilote dito nga akong gipalit. Huwag magkapasugo na tagpabalay nga to. Nagka-loan ko, ma.
2: Hunsa. Anak.
1: Ma.
2: Kung buhi pa lang sa papa ni mo. Ay, proud unta kayo to siya. Kahinumdum ka ba? Gaganahan kito siya mulan tao. Magkakitang mag-uniform ng mga sundao.
1: Yes, ma.
2: Imong gito man.
1: Ma. Salamat sa iyong pagsaling nako.
2: Ay, inahan ko, anak. Bisag onsa, mahitabo na ako kanunay. Ug yun na pa. Humot ka na kaayo, oy. Ug nindot ka na gisuot nga sinina. Kana.
1: Salamat, ma.
2: Oh. Onsa may atong maat mahimo karon.
1: Tawag ka silang kuya. Magsalo-salo ta din isbay.
2: Dalala, sige. Dali.

0: Pabayaran ako ang luti. Sunod. Matukuran itong balay. May na lang. Mahimong handumanan akong pagsuod sa pagkasundao nga nagpabalay ko sa kong inaan. Basta, mamalit na ko. Kaya birthday sa kong maguwang karong Friday. Magtapog may kusab.
1: Michael?
0: Ikaw? Anong naka din eh?
1: Congrats ni mo. Congratulations. Happy ko pa rin yung mo.
0: Salamat. Kumusta nga itong anak? Imog yung gikuha, no? Wala ka matagbaw. Namibiya ka. Yung pangguha ang bata. Pero okay lang. Inahan ka sab. Pero unta. Dili ko nung mababagan sa pagduong ito niya.
1: Yes, pwede. Pwede ni mong duawan ang bata.
0: Nakasal na ba mo? Kumusta na mo si mong laki? Happy ka na niya? Napalit na ni mo yung mong gusto?
1: Ibiyaan ka niya. Kami na lang. Sa bata. Uksatong anak.
0: Nagkaanak kiray mo?
1: Yes.
0: Sayang. Sayang. Wala ka niya gipakaslan.
1: Michael, pasaylo ako.
0: Napasaylo na tiga. Dili pwedeng magdumuta. Pero dinahan lang kotob.
1: Ibasulay na ko ang tanan. Unta. Ula ti ka biyae. Ula ti ka pasakit eh. Narealize na ko ang pinangga ko ni mo. Kung kabalo ka lang. Kulatado ko. Laking akong ipunin ni mo. Wala'y pulos akong mga gihimo para niya. Pag wala pa siya matagbaw, ibihan ko niya.
0: Kung siya maghihimo, hindi pwede. Thank you ko na lang. Kibayaran ni mo. Hindi mo gihimo na ako. Kibaw ka. Sa kapait. Ipaningkamutan ako, trabaho sa bukid. Ang kainit. Para lumasuportaran mo. Pero wala ni mo nakita ka na. Karon, atas na.
1: Michael!
0: Ay, napag-asa. Wala na ko'y gugma ni mo. Wala na ko'y gusto ni mo. Iyan lang takaroon.
1: Michael!
0: Huwag mo na itay, please. Ayaw ka pala kapon. I-invite ka kung kaslan ko.

0: mahay nag-eskolay alam. Tinuod gyud ang gingon nga kun mapasakit ka sa mga sige tao, mabalik kita nimo. Munang advice na ko sa mga naminaw, ayaw mo pagpasakit ni bisan kinsa, labi na sa inyong mga partner. Kining atong luha, bililhon kayo ng magkagaba ni. Once gani nga mutulo ni tungod nimo, tulog kayo na kong tulubago ni anak. Sa pagkakaroon ng lading, na ko'y ka-live-in, masimpon, mapakasal nami. Pero ma-okay ng tanan. Kaya lagi, di una pa na ko pahiluna silang mama. Suporta ko mga anak. Nung lading dili, tiaw ng akong nagyan. Salamat sa paghatag pagtagad. Nung lading, bisan taas, unta, kahatag at tagbawan sa mga naminaw. Nagkakutlo at tagpagtulunan ang kinabag ang katawan. More power ni programa. Inyong magtatampo. Michael, from Agusan del Sol.
1: Ang Sugilanon Live betong gihatagan ng pagtagad Sugilanon sa Osaka lalaki taga Agusan del Sur. Muna diha sakit pa mo kining uban diha mga palangga nga may lang spermiro magkadugay mapulan unya di lang kay mapulan biyaan pagyuta lata ninyo ang inyong paabuto nunya. Tao joke ra. Nagiingon mga palangga, dili ato ang panimalos. May drama sa una, na dili ato ang panimalos. Kadawlo mga mga tao god nga pasakitan mubalos pod. Ayaw. Tuguti ang kahigayunan. Nga mahibalik ang iyang gihimo da nimo. Na magi justice ang tanan. Usahay makaingon tang uragwa na may hustisya pero dili tinuod ang ingon ana tanan dunay hustisya kung naghimo kag katarong sa imong isikaingon mugbunga nagkalipay gugma panalangin pero magpugas kag dili maayo magpasakit ka magani pugag di maayo na ana igo na lintos pagpangladok ang iyang ex mga palangga. Igo na lang sa pag-ingon nga, may pagwa na ko biyae akong uyab, oy. Sundaw na rabag yun. Matay mahimo, anak. Niya, luoy, no? Luoy ba? Naapil pagkatong iyang kaagis pagkabata. Paakong bitin, kuyawan yung bitin, no? Niya, nahitabo po niya. Kaya ka ng bitin, traitor, biya na. Niya, kaingon tag bitin, dugo to iyang ex, siguro, kay giluiban man sa hello ni Sir Darrell na ay reaction Sir Darrell. Wow, congrats Sender Michael. Dagang salamat nung lading. Paghatag kinaboy. Very nice story. Watching from Argao, Cebu. Hello ni Samuel Doy. Samuel Manito Doy. Diha sa Lupon, Davao Oriental. Naglantaw sa atong live karon. Atong amigo diha sa Lupon mga palangga. Atong mga suod nga higala diha. Karma is real. Relate much more power nung lading gikan ni Neri Salim. Salamat kayo. Ayaw kalimot ha, ang Power 10 Probio Capsule. Kanunay nagpaluyo ni sa atong program mga palangga. Inom ka ni 30 minutes yun. Sa dili pa ka mukhaon, aron dali o paspas ang ipigto niya. O niya duha ka basong tubig. Mindot kayo ang inyong batiyon mga palangga. Muragaan ang inyong paminaw. Mo kondisyon o pa-kondisyon mang kondisyon sa tanang organ sa atong lawas, atong colon, hinluan, atong kidney, pa-kondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barado sa atong mga kaugatan at maayong pagdaloy sa atong dugo. Mo nang maintain Power 10 Probio Capsule. Naalis mga butika, atuan ninyo ing na Power 10. Power 10. Kaya ka ng 10, nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. O niya, kung mga pika lang, dritso sa muaning kapihaw, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapika na, nakapanambal pagid ka. O ninindot mga palaga. Dili lang kay igo ka lang nangapi. Imo pag yung gihatagan o maayong pagtagad importansya ang imong kaugalingon kay maayo mang mga benepisyo makuha nato gikan din ha. Dili lang kay niinom ta kay lami kay kung kalami lang naa naman niya makaayo gini sa tong lawas. Glagel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds, Jassy Vitamin C plus Zinc. Hindi magkatulog pag Jassy mo. Mag Jassy na everyday around everyday, okay? Nindot nga lawas. Nindot nga tulog, lawas nga baskog. Pagkanindot kayo, pagkanindot mga pi, mga palangga. Gamit ang atong pinaka the best nga... C vitamin C plus zinc. Ang mga usab, syempre ayaw mo galimot ha sa pag haplas nung lading essential oil mo na ihaplas ninyo niya manabun sa mo gamit ang clay gel papaya soap pagpahamis ng sabon o syempre ang atong clay gel breathing lotion human kang manabun o ang Viscomac eye drops alang sa tinaw klaro pananaw Viscomac eye drops. Kauban mga igala ang atong Growmate para sa mga kabataan, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Para sa mga Growmate ang inyong mga kabataan, mga palangga, lahi ragyon. Taas si baby, gana ang kaon, di na pugsunon. O niya, healthy si baby, dili sakitin. Bright ang inyong anak. Growmate multivitamins. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Palitan ninyo siguro. Available ni sa atong online store, www.claygel.store. Ingon man, mapalit sab sa atong TikTok, sa Shopee, na i-link babaw sa atong live. Wante ko oras sa pagparayang ito sunahan. Salamat sa iyong pagpaminaw, inyong nulading mo ingon. At agad tagdakong bili ang ato'y sigka ingon. Araw magkinabog itang malinaw, mabungahon. May pagpaminaw.

alpalma na usab, magahatag na usab sa mga pipilang ka mga pahibalo, alang sa tuang lawas mga balatian. Masabta na to, lagi sa pagpaminaw ni ining atuang giyas, maayog ka pang lawas. Siyempre kung gusto tagkayuhan sa lawas, nagkinahanglantan. Kasaligan nga Power 10 Pro Biocapsule, na mo ikinahanglan sa matag adlaw. Ah, ayaw kalimos Power 10 Pro Biocapsule. Nga makapugong ni nga dunay mga formation nga mahitabo sa imong lawas, nga delikado kayo. Sama sa gallstone, kidney stone, nga delikado magka-Power 10 sa tuang lawas nga mubati ta og dili maayo nga kondisyon. Especially kining kidney stone magka-Power 10 ha. Usa ni kagahi magka-Power 10 nga sama sa bato magka-Power 10 nga mupulma diha sa imong nga kidney. Ginama ni siya sa mga mineral nga makita magka-Power 10 diha sa imong ihi. Sa normal nga kahimtang, ang mga mineral magka-Power 10 nga naa sa ihi, matunaw na siya. Apan kung ang ihi magka-Power 10 is pretting laputa, nga kung dunay sobra kadaghan nga chemical, kini magka-Power 10 nga chemical nga mineral, mo crystal na siya unya magtapok, unya mupunman na siya og gagmay nga mga bato-bato. Sa paglabay sa panahon, kadugayan magka-Power 10, ang mahitabo niya na mahimo na siyang mudako ngadto sa usa ka kidney stone nga makababag na diha sa imong agianan, sa imong ihi. Ano na importante na itong hinumduman magka-Power 10 ha? Dili tanang kidney stone parihas. Adunay lain-lain nga mga matang dipindis chemical nga sangkap. Sama sa calcium stone, na ginama mga ka-Power 10 gikan sa calcium, mo na'y pinakalabing common sagad sa dunay mga kidney stone. Meaning ana magka-Power 10, taas king acidity sa lawas sa tao. Siyempre, ang calcium gikan sa bukog, maupunay mo regulate sa tuang acidity di as tuang lawas. Ang problema, ang exist ana, ma-form na siya nga to sa stone, mo lang calcium. O niya magka-Power 10, naapoy usa ka stone nga gitawag nga uric acid. Kasagalan magka-Power 10 ang mga tao nga dunay gout, kung sige kaon o mga gitawag nga protina nga gikan sa hayop kung karne. O niya, doon na po'y gitawag magka-Power 10 nga infection po ka ng UTI. O niya, doon na po'y gitawag nga panagsa na kaayo nga tungod sa genetic. Mo na, sagad dyan sa lifestyle yun na nato magka-Power 10, ha? O niya, ang bato nga mupulma diha sa tuang kidney, kasagalan magka-Power 10, wala na'y sintoma samtang naapas ginagmay pa na. Apan magka-Power 10, sa diyang musugod na ang problema, mudako na ang bato paingon sa ato ang ureter, mupigot na magka-Power 10, meaning ana, kung ang bato dako na mupiin, muipit na kini, mubabag na magka-Power 10 dito sa gianan sa tung ihi, mo nang dili na makagawas unya mo tapok pagbalik sa kidney, hinungdan sa paghubag sa tuang kidney magka-Power 10. Doon na po'y gitawag magka-Power 10 nga grabe kasakit po na siya. Magbabaga na nga tuang kidney magka-Power 10, madaot po na siya. Delikado kaayo, grabe nga kasakit atong bation. Unya, sakit sa pag-ihi. Sigita o ihi-ihi magka-Power 10. Kanunay nga pagbati nga gusto tang mangihi, pero ginagmay ra nga tuang maihi noon. Unya magka-Power 10, dunay hilanat, medyo baho kayo ang atuang nga ihi. Kaya na magka-Power 10 mga grabe nga mga timailhan. Kaduna na tayo mga gitawag nga kidney stone. Kaduna yung mga hinungdan, kasagalan magka-Power 10 ka ng gitawag nga dehydration, kulang tas tubig. Ang labing nga common nga hinungdan yun, ka ng kulang tas tubig, dilita kayo mong inom og igo. Ang imong ihi magka-Power 10, mag-concentrate og maayo, dark yellow siya kanunay, lubog ang imong ihi. Maunay makapadali magka-Power 10 sa pagpulma og mga daghang mineral, nga tos bato na. Pagkaon na to, sige tao, gitawag magka-Power 10, mga process ng mga pagkaon, mga parat, mga pagkaon, magka-Power 10, mupataas na sa tuang calcium di astong ihi. Unya, taas tag-animal protein ka ng mga karne, mupataas sa tuang uric acid o sa tuang calcium, taas nga sukar, magka-Power 10, soft drinks, mga juices, magka-Power 10, nga synthetic. Unya, kung doon na tayo gout, mo na, kinahanglan yun ito magka-Power 10.

0: Tabang kayo ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement ni anang mga butanga. Kaya nga naman, iyahang kanunay nga man-neutralize ang acidities tong lawas. Matabangan na tong healthy kanunay itong kidney. Kuniya, magtubig yun tabang ka Power 10. Siyempre, hydration yun kanunay makatabang kina. Ubanan na tos Power 10 Probio Capsule. Inigmata na to sa iyo kabuntagon. Inom ta og 1 to 2 glasses. Mahimo 2 glasses. Hinahinay lang good. Kuniya, pag Power 10 Probio Capsule Food Supplementa. Wala kita igong olas pa alang sa pagpadayon sa unahana. Dr. Alpalba, mag-aingon ka ninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan. At mga pigyan pinagin sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C. Vitamin C.
3: Plus C.
4: Just C.
5: Just C.
6: Si Rosario Raman, taga Purok 3 San Joaquin, Prosperidad, Agusan del Sol.
7: Unsa man di imong ibati day nga balatian?
6: Daghan kay sir, oy. Complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa Power 10, tumar ko kanang jasi, makatulog ug jud ko.
7: Unsa imong ma-advise sila? Makabaton sila gyud may panglawas.
6: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga mopalit lang gyud sila aning Power 10 o kanang jasi.
1: Power 10 Probio Capsule.
5: Jasi, vitamin C,
4: plus zinc.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
9: Play Gel Coffee, adlawman o gabi'y, termika healthy.
10: Jasi Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule.
11: Ako si Gideon Wangko, nagpuyo sa guling gipos sa mga lisor sa Purok City. O sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin, kanang naistro ko. Dayon, huwag ilain akong na nakaayos akong lawas. Ang product ni Nung Ladin, ang Power 10. O mga pimang ko, nagamit po ko o Glid Gel Coffee Mix. O ingon man, Jasi. Ay ang Jasi, muna ay makapayo sa akong tulog. Kung karon, kaloy sa Diyos, kaptik ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon. Labi ng mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit, Power 10, Kapi o Jasi. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang kayong salamat.
8: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
9: Play Gel Coffee, adlawman o gabi'y, termika healthy.
10: Jasi Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule.

Ngayong araw mga ka-Klijel, naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan, isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa

0: kalusugan. Handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
1: Hello mga kakapes, magandang araw sa inyo lahat at welcome na naman po dito sa ating pagsasama. Sa ngalan po ng kalusugan, ako po si Mr. Kape at nandito na naman ang ating palatuntunan ng makapagbibigay ng dagdag kaalaman sa inyo. Nang sa ganun po ay tayo po ay magkaroon ng pagtulong sa ating mga katawan. Tandaan po ninyo mga kapatid ha, na ang ating pong programa ay hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. At ito po mga kaibigan ay dahil po sa ating kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang ating kape ay punong-puno po ito ng mga vitamins and minerals. Meron po itong 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayan sa pamamagitan nito ay maganda ang idinudulot na tulong nito sa katawan. Meron po itong moringa o yung tinatawag po nating malunggay. Meron chia seeds. Meron din po itong psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Meron din po itong blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry. Meron din po itong mangosteen, acai berry, spirulina, green barley, kokwa, ginseng extract at ang pampatamis nito, ang stevia. Napakaganda po talaga nito mga kaibigan dahil ito po ay nakapagdudulot ng maganda sa ating katawan. At alam niyo po mga kaibigan, sa pamamagitan ng kaping ito ay nakapagdudulot ito ng pag-boost ng ating immune system. Itong ating immune system mga kaibigan, ito po yung ating mga depensa sa ating mga pangangatawan. Nang sa ganun po, hindi po tayo tabla ng mga kahit anong uri ng mga problema. Ang immune system, isa po itong complex multi-layered network of cells, tissues, and organs. Pati na rin po itong tinatawag nating white blood cells, lymph nodes, at mga spleen, at ang ating spleen, no, para dumepensa sa ating katawan against po sa mga pathogens like bacteria, viruses, and toxins. At sa pamamagitan po ng ating immune system, natutulungan po tayo na magapi yung mga pumapasok ng mga viruses natin. Kumbaga, ito yung unang defense ng ating katawan para hindi po tayo tablan ng mga problema sa katawan. Kaya po mga kaibigan, napaka-importante ng ating immune system. At dapat ang immune system po natin ay malakas. Ngayon po mga kaibigan, kapag tayo po ay meron pong mahinang immune system, delikado po kasi kapag nagkataon, maaaring tablan po tayo ng mga sakit. No? Maaari tayong magkaroon ng sipon, lagnat, trangkaso at ubo. Kaya po kinakailangan natin na meron po tayong immune system. Ngayon naman po mga kaibigan, ang kinakain ng ating immune system para mapalakas ang kanyang katawan ay ang ating Clay Gel Coffee Mix o ang mga sangkap ng ating Clay Gel Coffee Mix. Alam niyo po mga kaibigan, sa pamamagitan lamang ng moringa o itong tinatawag nating malunggay, maganda po ang idinudulot na itong pagtulong para po sa ating immune system. Napapalakas niya ito at nakakatulong ito nang sa ganun po hindi po tayo tabla ng mga problema sa katawan. Kaya po ng ubo, lagnat, trangkaso at sipon. Tandaan din po mga kaibigan na wala pong problema kung always po tayong umiinom ng kaping ito. Dahil itong kaping ito ay purong herbal. Miski na inumin po natin ito 3 times every day o kaya 4 times, mas maigi. Dahil at least natutulungan natin itong ating katawan na mapasigla at mapalusok. Tandaan po ang ating kape mga kaibigan, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Isang uri ng kape na hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na ngayon sa mga butika.
0: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay. Sama sa lechon mano, beef nilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bag-o sanan barato na mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine Key Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Key Duplicator ang kaymara laba-laba.
3: Gipahibangduan ang tanan, likay ang pagbuhat o mga delikado nga kalihukan, duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini, gidili sa balaod, subay sa Section 6, Subsection C, sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Tawal sa tanang tao, publiko man o privado, ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan, sulod sa power line corridor, ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente, mahimong hinungdan sa brownout, kandaot sa poste, o kagamitan, o sa pinakagrabe, iligro sa kinabuhi, dunay inyong mamatikdan nga kadudahan nga kalihukan. Tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum, gikan sa Sierra Leone.

0: if I'm wrong? Gikilig ko. Kaihiun na ka ko, ani. Correct me if I'm wrong.
1: FMR Sahapon.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan baka umukaon ng lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na dyan mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka, walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Purok Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
2: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab sila mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
3: Human sa siesta, magmerienda na.
4: Malingaw, ikaw, ako, og siya. Sa

0: 49 AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa batya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change tires at tanang klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutang sa Dalan, Borobillo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Kung siya pa itong hulat, add to na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o dagan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kini gipanag-iya gidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
4: This is FM Radio.

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music
1: radio.
0: Radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: makita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery dinhi sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 2319803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang change stars at tanag glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Human sa siesta, magmerienda na.
4: Malingaw!

0: Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Lang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao. Kilig kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuwing 2026 ng tuwing 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, tari na.
2: A.T. Dulao Construction Incorporated. Labahong di kalidad o pulido. Sukad pa, reagtong 1949. A.T. Dulao Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung doon na kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya doon ay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Special kini sa non-life insurance. Aron maprotektahan ang imong bilhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang tabhang o maabot. Ayaw ibutang sa tiyampang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod. Motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial banks, civil, criminal, comprehensive general liability, o contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch dinhi sa Sudat ng Surigao, sa Dalan Kaimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office niya sa Lungsod ng San Jose, Dinaga Province, Lungsod ng Dapa, Surigao Island, Ilman, Lungsod ng Clavel, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o gasalfo number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.

0: Pilipinas Prime Time ngayon abangan. Mawalang dalang na po.
1: Pagbabalik po sila
0: para bumanat with you respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project kaya. Diba?
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Paano mas marami pag nag-resign kasi sila pa kumako?
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Sa totoo lang, sumirpok lang tayo.
0: At ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect. Tuwing linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. DZMM Radio Patrol sa Istret. At FM Radio Originals.

0: Cadal Live Traffic Update. Muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Main Avenue. Unahin natin yung nasa left side ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, pumasok ng Quezon City at papunta yan ng Cubao area, papunta ng Quezon Avenue. Kasi nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Tuazon Underpass ay medyo mabagal na at nag-uumpukan na ang mga sasakyan. Volume, yun nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho sa mga oras na ito. Pero kung gagamit kayo ng service road, ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Ngayon kung kayo ay southbound, galing ng Cubao, papunta kayo ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati, maluwag naman ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Santolan flyover.
1: May 6, 2026, Miyerkules. Napakainit ng panahon sa Metro Manila. Pero may binabantayan po tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At may isa pang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.

0: PSA. At Manila LGU. Nagbabala sa publiko laban sa drug-resistant bacteria na makukuha sa ilang palamig sa lungsod.
1: Sugatan ang driver at konduktor ng isang bus sa road rage incident sa Quirino Highway, Quezon City. Kita sa cellphone video ang pagkuyog sa kanila ng nakaalitang motorcycle riders. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Alem.
2: Kuha ang cellphone video na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Bakit kitang kinukuyog ng mga tao ang isang lalaki na hinampas ng helmet at pinagpapalo ng tubo? Ang biktima, konduktor ng bus. Habang ama ng bulbog, dalawang motorcycle rider na nakaalitan sa kalsada.
3: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para i-aware yung rider natin. Pag ito ng bus, nagkaroon na sila ng pagtatalo. Nauwip sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. Bumaba yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili. Ngunit tagaw ito ng rider. Kaya yung naipalo sa ulo. Nung nagkaroon ng komosyon, tumulong na rin yung isang rider.
2: Bukod sa mga rider, sumali rin sa away kalsada mga kaangkas ng rider. Makikita ang konduktor na umakyat sa bus na duguan.
3: Yung ating bus driver, nagtamo ng sugat sa ulo, kaya na kailangan tahiin ng 5 stitches. Ganon din naman yung konduktor, nagtamo rin ng sugat sa ulo at tinahirit.
2: Basag din ang windshield at side mirror matapos na paluin ng isa sa mga rider. Nagkaharap na sa pulisya ang magkabilang panig, pero desidido na magsampa ng reklamong serious physical injury sa pulisya ang mga biktima laban sa mga rider. Napag-alamang nasa 27 at 23 anyos na ang magkapatid na dalawang rider. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco, Legazpi City at Ligao City. Layunin nito na mapabilis ang relief at rehabilitation habang patuloy ang panganib na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
1: Kalaboso sa entrapment operation ng NBI ang mga opisyal ng online media network na Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang na ang mismong founder at CEO nito na si Franco Mabanta. Kaugnay yan ng umaarangkadang balita ni JM Pineda live. JM?
5: Yes, Kinya, hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin dito sa NBI headquarters itong 5 opisyal ng Peanut Gallery Media Network na kahapon nga o kagabi ay nahuli ng NBI kasama na nga dyan ang mismong founder nila na si Franco Mabanta. At kanina nga lang ay duwan sila sa inquest proceeding through online at inaalam pa natin ngayon kung ano pa yung mga details na mga mangyayari sa NBI, lalo na't ngayon nga ay nandun pa rin sila sa mismong opisina ng OTCD. Alas 8 kagabi ng ikasanang National Bureau of Investigation ang isang entrapment operation laban sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network. Huli ang founder at CEO ng PGMN na si Franco Mabanta at apat pang kasama sa pagtanggap umano ng 3 maletang naglalaman ng higit 70 milyong piso. Nagugat ang reklamo sa pangingikil umano ng PGMN sa isang personalidad kapalit ng 300 milyong piso. Hindi na umano ilalabas ng PGMN ang video na nagsasangkot sa nasabing personalidad sa isang flood control anomaly.
6: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption and other content. So he filed through representative a complaint with the NBI. And upon assessment, we hatch an entrapment operation.
5: Ayon sa NBI, hinati sa 4 na bugso ang hinihingi ng grupo, 75 million pesos o 300 million pesos suma total.
7: Meron deadline eh. So kung hindi

0: Masete yun. May 5, mag-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication.
1: Tinitignan din ng NBI kung may iba pang nabiktima sa umano'y extortion activities ng grupo. Kaya sisilipin ang mga na-recover na gadgets sa kanila.
2: Maybe we'll apply for search warrant and cyber warrant. Pero if you are arrested tapos related sa crime yung gadgets, under the law, pwede na namin siyang kuhain as evidence.
1: Mahaharap sa reklamong robbery extortion na may kaugnay sa Cyber Crime Prevention Act si Mabanta at mga kasama niya. Tinawag naman ni Mabanta na pag-atake sa media ang paghuli sa kanila.
3: Do you claim that this is an attack on the press?
4: Yes.
3: Do you claim it? On record?
4: I do.
5: And yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, ano? So tingnan mo na, sabi ko I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation to the defense that is freedom of expression.
1: Git pa ng NBI, lehitimo ang operasyon at hindi pa mumuliti ka lang.
6: Inaayon nga sa NBI, ngayon nga ay ongoing pa rin yung inquest proceedings nitong ng limang opisyal ng PGMN sa Pasig Prosecutor Office. Through online nga lang yung ginagawa at nandito pa rin sila hanggang ngayon dun sa opisina kung saan sila dinala kagabi. Dinya?
7: Para lang mas malinawan tayo, JM, ano? Paano ba nahuli itong si Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan? Ano? Ano ba yung circumstances ng kanyang pagkakahuli?
6: Yes, niya, ayon sa impormasyon na nakuha natin sa NBI kahapon nga o kagabi, mga bandang alas 8 ay nag-set up sila ng entrapment operation kung saan ang nangyari nga ay ang subject nila itong si Franco Mabanta o yung mismong CEO nitong PGMN, dahil nga ang nangyari ay meron siyang personalidad na hinihingan ng pera para hindi upload yung isang video na hawak nila online. So part daw yan ng extortion o pangingikil, sabi ni Attorney Matibag. So ang ginawa nila kagabi ay sila mismo yung nakausap ni Franco Mabanta para nga dun sa hinihiling ng grupo. Pero ang nangyari nga medyo nagkagulo pa o medyo na-delay pa kagabi yung nangyaring operasyon dahil hindi daw muna tinanggap ni Franco Mabanta yung pera. Kaya ang nangyari ay humiwalay sila at pagtapos noon ay ginawa nila. Ang sabi daw kasi ni Franco Mabanta ay meron siyang tauhan na pwedeng tumanggap noon. Ginawa ng mga tauhan ng NBI, doon dinala yung pera at sinundan nila yung mga tauhan na yon at mismong doon din sa unit ni Franco Mabanta nagpunta yung dalawang tauhan na yon.
7: So, naibigay doon sa dalawang tauhan na yun, ano? Sa unit mismo ni Franco, itong 350 million?
6: Yes, niya, sa sinabi ng NBI kanina, unang banggit kasi na pera ay 350 million. Pero yung final deal na sinabi ng agent, pati na rin nung ni Franco, ay 300 million pesos. Kaya nga suma total niya ay 75 million kada tranche. Yun yung inihingi niya, kada bugso nung pera ay 75 million pesos. At sa hotel nga daw, mismong yun sa unit, sabi nung mga agent, mismong sa unit ni Franco Mabanta, pumunta yung dalawa. Binigyan nila ng mga maleta at doon nga nangyari ay nakita nila mismo doon yung subject, which is yun nga yung founder ng PGMN, niya.
7: Oo, so sa doon siya mismo inaresto sa kanyang sariling unit, tama?
6: Yes, niya, ganun lang ang nangyari at sabi ng NBI, hindi naman na pumalag itong si Franco Mabanta, pero after nung kagabi, nung dinala sila dito, agad nilang tinawagan yung mga abogado at kanina nga, nung hinirap sila sa media, ay kasama na nila yung mismong abogado para nga dumepensa sa kanila. Tinatanong natin sila kanina at kung ano nga ba yung komento nila dito, pero sinasabi nga nila na wala silang kasalanan at gaya rin mga pahayag na sinabi nila sa social media, wala silang kinalaman sa ganitong transaksyon niya.
7: Paano niya masasabi yon when they are caught, kumbaga, red-handed? Ando na mismo yung pera, nagka-exchange, di ba? Ililipat pa ata sa ibang maleta, di ba? So, how can you deny something like that na nandun na mismo sa harapan nila yung pera na binibigay na sa kanila, no, ng NBI.
6: Yes, di niya ang iginigit nga dito ng TJMN at pati na rin ng ibang mga kritiko. Isa daw itong uri ng pamumulitika ng NBI. Pero una na nga rin sinabi ng NBI, ni NBI Director Attorney Matibag, na ito ay hindi pamumulitika at ito lamang ay nakabase sila dun sa mga ebidensya na nakita nila dun mismo sa pinagpuntahan nilang hotel. Kaya naman ginigit nila na ito ay isa lamang kumbaga nakabase sila doon sa mga ebidensyang ipinapakita nung mga nakita nila doon sa mismong hotel niya.
7: Oo, kasi ang balita nga natin diyan ay kinuha or kinontak ng office, di ba, nung ating nung politician na binabribe, di ba, yung NBI. Kaya after that sila na ang gumawa nitong entrapment operation, tama?
6: Yes, di niya, ayon nga doon sa sinabi ng NBI kanina sa press con na si mismong si yung kongresista na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang nangyari nga daw ay kinontak sila ng kinontak niya yung NBI through representative ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ay dito nila kinuha yung lead na yon para maimbestigahan itong sinasabi nga nilang bribery o yung extortion na pangyayari dahil nga dito sa video na sinasabi ng PJMN niya.
7: Oo, meron pa ang phone call. Pwede ba bang pag-usapan yan or hindi pa? May phone call na narinig natin mismo yung boses nung founder na siya, Franco. Mabanta kausap yung mga NBI agent kung saan sinasabi niya na dito nyo na ilagay yung pera na yan at meron akong dalawang tao, etc. Yung mismong kwento mo. So, merong ganung phone call, JM.
6: Sa ngayon niya, hindi pa inilabas ng NBI yung phone call na yon, yung kumakalat sa social media ngayon dahil nga kasama yon sa wiretapping law. Kumbaga, hindi pwedeng ilabas agad. Kaya kanina, tinatry nating humingi ng kopya nun pero hindi rin sila naglabas ng mismong procedure o yung proseso na ginawa nila doon sa paghuli doon sa limang personalidad ng PGMN dahil nga medyo kumbaga, crucial yung mga ebidensya na yon na pwede rin nila magamit sa korte.
7: And last question, JM, kumusta na ang proseso nitong mga nahuli, no? Franco Mabanta at yung kanya mga kasamahan, meron bang bail na naset or na-recommend para sila ay makalaya? Makakalaya kaya sila mamaya?
6: Hindi niya kumakala pa tayo ng impormasyon patungkol sa paglaya nila. Pero sabi ni Attorney Matibag kanina, yung kaso naman ay bailable yung case na yan. Kaya naman pwedeng-pwede. Pero sa ngayon nga, ongoing pa yung online na inquest proceedings ng Pasig Prosecutor Office. Kaya hinihintay pa natin yung ilang impormasyon kung yung kampo ba ni Lama Banta ay mag-ahain ng piyansa mamaya niya.
7: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
4: Sentro ngayon ng kontrobersya ang social media personality na si Franco Mabanta matapos maaresto ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. Ngunit sino nga ba si Mabanta at paano siya naging bahagi ng media at usaping politika? Alamin sa umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Laman ng balita ngayong araw matapos maaresto ng NBI sa tangkang pangingikil si Franco Mabanta. Bago sumabak sa pagiging political strategist, nagsimula siya bilang host at model noong 2000s. Naging TV host at VJ rin ito sa mga lifestyle at youth-oriented show at naging sports commentator. Pero taong 2016, nag-umpisang maging digital strategist si Mabanta ng ilang politiko. Partikular na tinutukan niya ang online messaging at public relations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang mapasabak noon sa mga diskursong politika sa social media. At noong 2021, dito sinimula ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagsimula ito sa mga podcast, panel discussion at political commentary. Nagpakilala sila bilang alternatibo sa traditional na media na hinihikayat ang free speech. Nitong linggo, umingay ang pangalan ng PGMN matapos maghain na resolusyon si Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon para imbestigahan ang umunoy disinformation operation ng PGMN. Pinuna ni Ridon ang post ng PGMN tungkol sa isang Meralco consumer na inireklamo ang pagtaas ng kanilang bill mula 700 pesos hanggang 7,000 piso kada buwan. Pero sa post, makikita nga magkaiba naman pala ang account number ng dalawang bill. Sabi ni Congressman Ridon, dapat itong liwanagin ng PGMN dahil magdudulot ito ng public disinformation. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Maynila laban sa mga drug-resistant bacteria na natatagpuan sa ilang palamig stall sa lungsod. Ayon sa Manila LGU, ang babala ay alinsunod sa isinagawang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan mahigit 10 palamig stalls ang nagpositibo sa nasabing bacteria. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, bindalikan nila ang mga stalls at pinagsabihan kaugnay sa preparasyon nila sa palamig. Nilinaw naman ng Manila LGU na hindi lahat ng palamig ay delikado. Pero mainam sa stalls na sertipikado ng Manila Health Office, bumili para matiyak na maayos ang preparasyon ng mga nagbebenta.
4: Nagsasagawa ang World Health Organization ng contact tracing sa mga pasahero na nakasabay ng isa sa mga namatay sa cruise ship dahil sa hantavirus. May kabuuang 82 pasahero at 6 na tripulante ang nakasakay sa flight noong April 25 mula sa British Island ayon sa WHO. Kasama sa flight ang isang babaeng Dutch na ang asawa ay namatay sa barko. Lumala umano ang kondisyon nito habang lumilipad mula sa St. Helena sa British Island patungong Johannesburg at namatay sa emergency department noong April 26. Lumabas sa pagsusuri na positibo sa hantavirus ang biktima noong May 4. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas at walang naintalang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng nasabing cruise ship.
7: And hottest news mula sa showbiz, mula sa ating bestie ng bayan, Jai Ho. Jai!
9: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Tinapos na ng Sex Bomb Girls ang kanilang Sex Bomb Round 6 Get Out the Finale Concert sa MOA Arena last April 30. Nakapanayam natin si Sex Bomb Mia at Sex Bomb Ira mismong pagkatapos nila sa stage at bumalik sa backstage exclusive. Alamin natin ang detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Sunod-sunod man ang schedule ng kanilang concert mula round 1 hanggang sa round 6. Inalam natin kung inisip or di kaya inakala ni Sex Bomb Mia na ganito pa rin ang init at suporta ng mga binansagang pinalaki ng Sex Bomb.
10: Sa sobrang dami ng pagod, hindi na namin sa totoo lang naisip na natanungin or kamustahin kung ano na ba yung benta ng tickets or may bumili ba ng tickets namin. Parang ang sa amin, matapos lang namin yung round 6 pa rin ang sama-sama. At kompleto.
9: Nagkaroon din ng biglaang pagpapalit ng venue na sa SMDC Open Grounds unang gaganapin ang Round 6. Ibinalik ito sa SM Mall of Asia Arena.
10: Medyo nagkaroon din kami ng alangan. Kaba kasi baka mamaya magagalit sila pero still nakakatuwa kasi nandito sila lahat ngayon nakipagsayawan, nakipagkantaan pa rin sa atin, di ba?
9: Ano naman ang mensahe niya sa mga supporters at kanilang mga fans na nag-aabang sa iba't ibang bansa para mapanood silang mag-concert?
10: Ngayon tapos na ang round 6, abangan nyo kami ngayon dyan sa USA, sa Hawaii, sa Pechanga, sa Thunder Valley at syempre sa Canada soon at ang Saban Theater sa LA.
9: Samantala, bago pa man ang reunion concert na ito, sa Australia na nga naka-base si Sex Bomb Ira kasama ang kanyang asawa. How's the experience na mag-perform para sa mga kababayan at sa lugar kung saan na siya nakatira?
11: From Sydney pa lang, naramdaman na namin yung energy ng mga pinalaki ng sex bomb kasi sila talaga yung humatak ng energy namin.
12: Masasabi nating tila isa sa pinakapaboritong production number ay ang Alarma ni Sex Bomb Ira. Ito nga ang isa sa mga hindi binago sa lineup.
11: Kasi nga, huli na kasi, round 6. Gusto ko rin ibigay ng huling hirit ang Alarma but with a twist.
12: Bukod sa concert, ano pa nga ba ang mga gustong gawin ni Ira ngayon na talagang hot na hot at very in demand sila?
11: Maraming mangyayari sa Sex Bomb, hindi lang sana maging pati sa acting, pumasok din kami. Excited kami sa maraming darating na blessing.
9: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
7: Maraming salamat, Jai Ho!
4: Impeachment case laban kay VP Sara, posibleng manong hindi tinggin kung haharangin sa Senado.
7: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
13: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun, di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
14: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
15: Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Good morning, my dear plants.
17: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
16: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
18: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: What if your phone could be your front row seat?
23: Playtime Entertainment launches PT Idol.
22: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
23: Where talent takes the spotlight.
22: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
25: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
25: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Nakakuha ng tablang rating si Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%. 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa one-on-one presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Professor Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia Incorporated. Magandang gabi po, Professor Holmes, at welcome sa Arangkada Balita.
0: Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapanginig.
4: Yes, unang po, ba't po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng survey at sino po yung nagkomisyon po nito?
0: Well, bahagi yan ng aming ulat ng bayan quarterly survey. Although ito'y kalagdagang katanungan galing sa opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri. So ang tuling namin dyan ay rider questions. Pero bahagi yan ng aming regular quarterly survey na ulat ng bayan.
7: Okay. So sir, paano po nangyari na tabla sa 46% sina Senator Rafi Tulfo at VP Sara Duterte? Ano po ang ibig sabihin nito?
0: Well, ang ibig lang sabihin yan ay pareho silang nakakuha ng at least yung sa panahon ngayon na yung preference ng mga botante. Makikita dyan na tabla sila sa National Capital Region. Pero mas malaki ang kalamangan ni Sara Duterte sa Mindanao. Pero sa balance of Luzon ay malaki naman ang kalamangan ni Senator Rafi Tulfo. Kung titingnan natin, mas marami ang botante sa Luzon kasama ang NCR. That's about 55%. Yung Visayas and Mindanao is about the remainder, no, 45%. So kung malakas si VP Sara sa Visayas Mindanao at may kainaan siya sa balance of Luzon, talaga magtatabla kung ang nagugustuhan na mas maraming nasa balance of Luzon ay si Senator Tulfo.
7: Pero may chance po ba? I know we always hear na solid ang base ng mga Duterte, lalo na po sa Mindanao. Pero since iba na po itong lumilitaw, dati si VP Lenny Robredo, no, ngayon we have a populist figure like Senator Rafi Tulfo, meron bang nangyayari kaya o posible bang mangyari yung migration from being a pro-Sara to lilipat kay Senator Rafi?
0: Well, posible yan, pero hindi dahil lang sa popular yung maaaring kandidato. As you said, medyo may pagka-populist si Senator Tulfo. Pero depende na rin yan, no? Sa mga makaganapan, sa mga susunod na buwan, leading up to the 2028 election. Depende na rin yan kung sino ang makakasama ng sino maglalaban kay Sara Duterte sa kanilang slate. Kanyari, sino magiging presidente o vice-presidente? Kung ang vice-presidente ay natatakbo kasama ng essay ni Senator Tulfo o hypothetically si dating Vice President Lenny ay galing sa Mindanao, maaaring makakuha yun ng boto sa ilang lugar sa Mindanao, hindi necessarily doon sa region ni VP Sara, no? Which is Region 11, the Davao Region. So, yung mga events, mga ganapan sa mga susunod na buwan na maaaring makaapekto sa mismong reputasyon ng Vice Presidente Sara, maaaring rin makapagdulot yun, no, ng withdrawal of support. Hindi natin alam kung mag-withdraw o mag-firm up. Depende yan kung paano sasagutin ng kampo ni VP Sara yung nilalabas na mga aligasyon ngayon, lalo-lalo na na mukhang mapapasa na yung impeachment sa mababang kaplungan.
4: And Professor Holmes, no, ano tingin nyo, nakabuti ba or medyo kahit paano nakasama yung maagang pagdeklara ni VP Sara? Kasi nga, ginawa niya ito bago itong impeachment trial at wala pang sinasabi kung sino ang lalaban sa kanya mula sa opposition. Tingin nyo, mahirap i-sustain yung naging linya noon?
0: Well, hindi sa preference, no? Pero doon sa survey namin, kasi may tanong kami doon kung kayo ba'y altubado o kayo nagtitiwala sa vice-presidente. At nakita namin doon, hindi gumalaw yung performance at last rating si VP Sara. Bagamat, nagdeklara na siya. So, ibig sabihin, walang naging epekto yung kanyang maagang deklarasyon. Naasaan kasi na pag maaga ka nagdeklara, maaaring yung dati-dati nag-aalinlangan kung sila'y susuporta. Maaaring bibig kasi nila, aprobado kami, nagtitiwala kami. Pero walang magalawan. Kaya masasabi natin, walang epekto yung early declaration.
7: Ganun pala, no? Kasi akala ng lahat, they were expecting tataas. Pero now, na-declare na niya, tapos may impeachment. Mukhang panipis ng panipis po yung kanyang, kumbaga, edge sa ibang mga kandidato, no? Bilang presidente. Tapos ito pong 7% na undecided. Magiging game changer po ba ito?
0: Well, hindi natin alam kung mananatili yan. Kasi nga, di ba, ito yung hypothetical one-on-one. Hindi natin alam kung magiging head-to-head lang yung election sa 2028. Wala pa tayo nagiging election pagkatapos ng transition ng 1986 na dalawa lang ang kumandidato sa pagkapangulo. So, depende yan. Kasi mas marami ang kumakandidato, mas maliit yung nagsasabing undecided sila. At itong undecided, o yung ayaw pumili sa dalawa, maliit na porsyento lang eh, 7% pag in-apply mo yung margin of error, halos wala pa sa isang sa 10 Pilipino ang nagsasabing hindi sa desidido. Hindi na natin alam kung yung undecided na yan, madalas nakikita namin sa survey, sila yung hindi nagpa-participate, hindi nag-turn out sa election. So, in that case, hindi sila, it would not matter in terms of the final count.
1: Parang non-factor, kumaga, o yung mga undecided. Pero Professor Holmes, no, kung sakaling ay, eto, di ba si Mayor Robredo sa Naga, sinabi niya na ayaw na niya ng national position. Si Senator Raffy Tulfo, sinabi niya na ayaw niya. Pero kung sakali po ba, dahil ito lumiliit na yung gap between kay Vice President tsaka doon sa mga kalaban niya, once na kunyari magbago isip ni Senator Raffy, magbago isip ni Lenny, pwede bang mas lalong lumiit or maging pantay na rin talaga sila?
0: Well, hindi natin masasabi kung mag-iiba sila ng isip dalawang taon pa bago magkaroon ulo ng eleksyon. Doon sa bahagi ni dating Vice Presidente Lenny, narinig mo na yung kanyang mga kalyado na nagpapaliwanag na maaaring ganyan ang kanyang disposition ngayon. Maaaring siguro doon, dapat kumumbinsi sa kanya ay yung mga Taga-Naga na sabihin ng mga Taga-Naga na kailangan ko ng bansa, umayos lang kami dito. Mayroon mga ibang mga alaga. So, may iba't ibang grupo na sumusuporta sa kanya, na nagkukumbinsi sa kanya, maaaring magkumbinsi sa kanya, na pag-isipan niya muli at magdeklara siya sa napaka mas maagang panahon. So, hindi natin masasabi dahil nakalaan ng eleksyon, meron mga nagsasabing hindi tatakbo, pero tumakbo eh.
1: Pero yung youth, sorry partner, yung youth vote po ba, gano'ng ka-importante? Dito ba sa ginawang survey, di ba, para makita natin kung saan ba nanggaling yung malaking boto na para kay Senator Raffy or kay Lenny Robredo. Itong youth vote, gano'ng ka-importante po ito?
0: Hindi ganun nakikita kahit ng mga nakalang eleksyon yung youth vote eh. Kumbaga, bumaboto sila ng kandidato na independent of political camps. Nung 2025 election, nakita namin, bumaboto sila ng mga nandoon sa Duterte. Binoboto rin nila yung mga liberal, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. So, hindi siya solid, no? Hindi siya monolithic. Alam natin, maraming botante ang masasabi natin na doon sa Gen Z at Millennial. Pero hindi na ang hulugan na iisa ang kanilang tunguhin o ang kanilang ideolohiya. Nahati sila. So, at least yung nakita natin sa mga nakalang eleksyon, yun yung nakikita natin din sa datos pag titignan mo yung edad ng mga respondents.
7: So ito pong nakikita nating 46-46, ano? Sa tingin niyo po ba ito na yung pinakamataas na maaaring ma-reach ni VP Sara considering ito na nga papalapit na itong impeachment trial, ano? Nakikita niyo po ba na habang lumalabas itong mas maraming mga ebidensya laban po sa kanya, ano? Ay baka magsimula ang isang downward trend para po sa kanya?
0: Well, may posibilidad na gano'n, pero depende yan kung ano nga mangyayari doon sa impeachment case. No? Una, kung ito yung ipapasa ng mababang kaplungan. Pangalawa ay kung ito yung sisimulan kaagad yung pag-delitis sa Senado. Kasi sa aking pagkakalam, maaaring tanggapin ng Senado kaagad yung impeachment case. Pero yung pag-delitis, maaaring in reasonable time eh. So, masusukat natin yan sa mga susunod na survey. So ngayon, although masasabi natin na medyo seryoso yung mga aligasyon at maaaring maapektuhan yung reputasyon ng Vice Presidente rito.
7: May pahabol lang po ako. What about po yung mga pangalan rin na naririnig natin? Senator Bam Aquino, Senator Visa Contiveros, sinama nyo rin ba sila sa isa pang atang survey? Or bakit si Senator Raffy Tulfo lang ang ginawa nyo dun sa one-on-one?
0: Yung pangatlong rider question ni Senator Subiri, merong anyo na pangalan at nagmakikita doon na naman pa rin si Sara Duterte nasa 43%. Kumapangalawa si dating Vice Presidente Lenny nasa 27%. Pangatlo si Senator Raffy Tulfo 19% at nando si Bam Aquino with 5%, Luisa with 2%, and John Bicrimonia with 1%. So, yun yung animans, no? Kami mismo, hindi na as a rider question, ang Pulse Asia normally conducts pre-election preference surveys 2 years before the election. So yung susunod naming survey sa June ay mapapasama na yung mga pre-election probes pang sa presidente, vice-presidente at mga senador.
7: Pagka ginawa niyo pong VP Sara and VP Lenny, may resulta po ba tayo na mas malapit si VP Lenny or ganun rin ba? Kasi parang bakit dyan sa maramihan, number 3 lang si Senator Raffy, no?
0: So Mas marami. Ibig sabihin doon sa lugar na maligyan malakas silang dalawa, which is the balance of Luzon, mas maraming pumipili kay VP Lenny kumpara kay Senator Tulfo. So, kaya nakakaungos si VP Lenny doon sa balance of Luzon, kaya mas mataas yung kanyang pre-election preference. Kung animan, yan yung sinasabi ng namin in political observations of past elections. Pag mas marami, mas nakahati yung boto.
7: Opo. Kaso pag silang dalawa lang, pag one-on-one lang, VP Sara and former VP Lenny, Mayor Lenny, 51% si VP Sara and 43% si Mayor Lenny. Medyo mas malayo compared kay Raffy Tulfo.
0: Mm-hmm. Medyo may pagkadikit pa rin. Depende na rin yan kung sino ang tatakbong kasama ni VP Lenny. Kung may tatakbo siyang kasama ng Taling Mindanao o Popular. Mm-hmm. Yan, kung tatakbo baka siya, may hypothetical ang sinasabi niya ba, na kung tatakbo siya ng VP niya ay si Raffy Tulfo, mapapaniguro nun na yung supporter niya sa Bahala sa Luzon siguro ay mas sticky by since 45% ng voting population yon, so medyo malaking bagay yan. So, kasi yun na yan eh. Di ba yung tandem ni Sara at ni Bongbong Marcos noong 2022, alam natin na kung hindi sila nagsama, maaaring hating-hati yung boto. Pero dahil nagsama yung North at South, ganun, nung kailabasan sila ang unang naboto ng mayorya ng mga botante sa kasaysayan pagkatapos ng political transition ng 1986.
7: So kung gusto mo ng panlaban, laban kay VP Sara, kailangan someone like, yun nga, VP Lenny, and Senator Tulfo, magandang combination.
1: You one-on-one din.
7: And then VP Sara, lumalabas mga pangalan nila. Robin Padilla.
1: Yun nga yung pwede maging running mate.
7: Opo. Maraming salamat, Professor.
0: Maraming salamat. At ingat.
7: Maraming salamat, Professor Ronald Holmes. Hindi malabo ayon sa ilang kongresista na may papadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, mahirap kasing matapatan ang mga ebidensya na ilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
2: Magkakaiba man ang political party na kinabibilangan, tila iisa ang tono ng mga mambabatas ng Kamara. Wala umanong duda na makakakuha ng sapat na boto ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Si NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno tila kumambyo na sa una umanong pagtutol ng partido sa impeachment. Ayon sa kanya, kasalukuyan ng kumukonsulta ang mga miyembro ng partido sa kanya-kanyang mga distrito para sa posibleng boto ng mga kongresista.
3: We will probably meet before the vote count, I think on Monday, and then we will see what the final vote will be.
2: Tansya ni Puno, nasa 60% ng NUP o katumbas ng halos 30 sa kasalukuyan na 55 miyembro nito ang nais ipadala sa Senado ang impeachment case. Ngunit aminado si Puno na may mga pinangangambahan ng ilang kongresistang pabor sa impeachment.
3: Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, you know, nahirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no.
2: Tila sinigundahan naman ni Lakas CMD member at Lano del Sur First District Congressman Zia Alonto Adiong ang sentimiento ni Puno.
5: may ganung klaseng consideration. Of course, we are in reality would dictate that there are other factors that influences one member's decision regarding the vote that he or she will cast on Monday.
2: Sa kabila nito, mayorya ng partido aniya ang suportado ang impeachment. Ani Adyong, mula kasi sa mga endorser, Justice Committee Chairperson at mga aktibong kongresista umano sa nagdaang hearing ay miyembro ng kanilang partido. Klinaro naman ni Partido Federal ng Pilipinas member at Marikina Congressman Miro Kimbo na walang kumpas mula kay House Speaker Boji D sa kung ano ang dapat na boto ng kanilang partido. Martes ng gabi ng formal na naipresenta sa House Plenary ang Committee Report Number 261 na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Justice Committee Chair Jervin Luistro, bibigyan ng kopya ng articles ang lahat ng kongresista para masuri ito. Padadalhan din ang bise bilang responded at sa mga naghain ng reklamo. Matapos ipamahagi ang mga dokumento, may 5 araw ang mga mambabatas para pag-aralan ang nilalaman nito. Tinataya na sa Mayo a 11 maisasagawa ang plenary vote. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Kahit may akyat ng Kamara sa Senado ang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay maaari pa rin itong maharang sakaling may mga kumontra sa pag-convene ng impeachment court. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Hindi niya dapat hinahayaan.
8: Tila mahaba-haba pa ang tatahakin ng kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil kahit ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay maaaring harangin. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson,
10: hindi 24-member court ito na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. We will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. But In any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng mabot ulit sa Supreme Court yan eh.
8: Bilang paghahanda, pinag-aaralan na rin ni Lacson kasama sina Senate President Vicente Soto III at Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang pagtatalaga ng isang impeachment manager na magpapanatili ng kaayusan sa plenaryo. Ani Lacson, si Senator Francis Kiko Pangilinan ang nakikita nilang tatayo sa posisyon dahil isa itong abogado na bihasa sa rules of court.
10: Alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Mm-hmm. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, mm-hmm. Although, ang mananayag dito, yung rules of impeachment. Mm-hmm. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa... Si SP, hindi rin lawyer. Nagka-cross course nga siya. Mm-hmm. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Oh. Mm-hmm. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained.
8: Ani Lacson, posibleng sa June o July pa magsimula ang trial proper. Hindi naman anya ito problema dahil kahit napipinto ang session break, ay maaari pa rin magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa Mayo 11 or May 11 sa Lunes, pagbobotohan ito kung tutuloy ito sa Senado para sa impeachment trial. Pag-usapan natin yan kasama ang dating Dean ng FEU, Institute of Law, Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
11: Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack.
7: Attorney Mel, dati sinabi niyo na ang Supreme Court should apply yung judicial restraint. Ngayon, di ba, lagi niyo pong sinasabi yan, ano? Ngayon, given na itong defense team is claiming the process daw departed from the constitutional design, do you see again another risk or a real risk na itong Korte Suprema stepping in to stop the plenary vote?
11: Ang sa tingin ko, hindi na. Sapagkat nga malayo na ang narating ng proseso. Ito na ang huling yugto. At para sabihin, papasok na naman ang Korte Suprema. Palagay ko ang Korte Suprema, sinasabi na nila, bahala na kayo dyan. Sapagkat nabigay na namin sa inyo ang mga alituntunin ng mga nakaraang desisyon, it's up to you now. Malabo na yan, hindi na bibigay ng Korte Suprema yung TRO niya kung humihingi ulit sila. Huli na ito eh. Mm-hmm. Punto de Caramelo, last step, ang pagboboto sa plenary para maipasa na sa Senado.
1: Kasi Attorney Mel, di ba, sinihingi niya doon sa una niyang last year ay due process. Pero ito ay naibigay sa kanya at hinimay talaga yung mga ebidensya.
11: Oo nga. Oo nga, check. Ang nangyari nga dito, naging one-sided ang mga presentasyon ng ebidensya sapagkat si VP Sara hindi siya umattend. At yung mga abogado niya, hindi rin umattend. Walang hinay na ebidensya ang kabilang panig. So, ang kaya naging one-sided, it's because of the camp of VP Sara. So, ang nangyayari ngayon, Jack Nina, isa lang talaga ang kwento. At ang hantungan nga, probable cause lang. Likelihood lang. So, napakadali. Kaya, talagang handang-handa na dapat magbutuhan. At sa tingin ko, ang ating mga kongresista, there is no choice but to vote yes dito. Sapagkat walang pagsisinwaling eh. Pagkas, ano yung controverting evidence eh. Wala eh. Isang ebidensya lang ang tinitignan nila.
7: Opo. So, Attorney Mel, sa apat na articles of impeachment laban sa bise, alin po para sa inyo ang pinakamalakas?
11: Lahat. Mukhang lahat, ano? Mukhang ang... Alam mo, yung level is probable cause. Minya, yung probable cause. Pero sinadmit nila, sobra-sobra talaga mga dokumento, yung video... It speaks for itself, yung unexplained wealth, sal-in, at saka yung mga transaksyon, yung galaw ng transaksyon ng AMLAC, wala namang controverting evidence, it will stick. At saka tandaan natin, Jack at Nina, kung baga sa House Committee, ang level is probable cause, likelihood lang. Sa semi-trial, kung gagawin nila yung ginawa nila kay Corona, hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya madali ring marating yung level na yon. Ang sa tingin ko nga nahandoon na. Kaya obligado ang kampo ni BP Sara na umattend at pasinungalingan lahat ng mga dokumentong ipepresenta.
1: Mm-hmm. And Attorney Mel, kumpiyansa po ba kayo pag dumating sa Senado ay boboto yung mga senators base sa ebidensya at siyempre sa konsensya? Kasi katulad na lang ni Senator Robin Padilla, sinabi niya member siya ng minority, so trabaho nila ang mag-oppose. Ano po masasabi niya?
11: Nakakapagtaka nga yung mga salitang ganon sapagkat hindi dapat siya nagsasalita ng ganon sapagkat West na siya. Mm-hmm. Magiging West siya at sasabihin niya, ako'y mag-oppose. Mukhang hindi tugma yun sapagka-West. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay ebidensya, talagang labanan niya ng ebidensya. At kung sasabihin natin ang politika ang iiral, talagang may posibilidad na ang politika iiral. Ang magiging laban dito is accountability versus loyalty dito. Kaya tayong lahat, walang kasiguraduhan sapagkat nga less than 16 lang, 15, acquitted na yan. Siyam lang ang bumotong acquitted na yan. So, ang legal exit dito ng acquittal, mas madaling kunin kesa sa conviction na dapat 16. At kung bibilangin mo ngayon at titignan mo kung parang yung mga seemingly kaalyado ni VP Sara, meron talaga silang 9. Kaya ang punto dito, meron dalawang korte dito para sa akin, Jack, dalawang korte dito. Isang political Senate impeachment court at saka isang court of public opinion. Ang madla yun. Kaya dapat makita ng madla ngayon ang mga paghahain ng ebidensya para sila rin magkaroon ng sarili nilang opinion. Kasi tatandaan natin ang huling experience natin sa impeachment. Hindi nagustuhan ng taong bayan ang hindi pagpapalabas nung pagbubukas ng envelope. Sila na ang gumalaw. Diba? Sila na, because that is a reality. This is a political event. Na ang reality, there is a possibility like that. So, iyan rin ang ating tawag. Kumbaga iyan rin ang signal natin sa Senado. Gusto kayo. Baka kami ay gumalaw. Legitimately, ayon sa Constitution.
1: Okay.
7: Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria.
11: Maraming salamat sa inyo.
7: isang mastermind sa flood control scandal. Ito ang iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa Chairman's Progress Report tungkol sa flood control projects. Nagbabalik si Angela Babad.
8: Sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero ang ilan sa mga pangalan ng mga senador na inirekomendang imbestigahan para sa kasong direct bribery tungkol sa maanomalyang flood control projects. Kabilang din sa listahan sina former Representative Zal Dico at former Senator Bong Revilla. Ang direct bribery ay ilan lamang sa mga kasong inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ at Ombudsman. Sa Chairman's Progress Report na ipinresenta ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon, kanyang idinetalye ang sistema ng anomalya na lumabas mula sa mga naunang pagdinig ng komite. Sa hiwalay na panayam, dagdag ni Lacson, sa lungat sa pagturo sa ilang personalidad, ay lumalabas na tila walang iisang mastermind sa nasabing katiwalian.
10: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
7: Pero yung...
10: Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan 1st District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed.
8: Pinatutsadahan naman ni Lacson si Senator Dante Marculeta patungkol sa tangka nitong pag-interpolate kahapon.
10: And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
8: Ayon kay Lacson, bukas ang komite sa sino mang nagdanais na magbigay ng impormasyon o tumistigo, basta't ito ay sinusuportahan ng ebidensya at may katuwiran. Bagamat wala pang pinal na petsa, magpapatuloyan niya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee habang hinihintay ang karagdagang lagda para sa partial committee report. Bubuo pa rin ang komite ng pinal na bersyon ng ulat na maglalaman ng mga findings mula sa mga susunod pang pagdinig. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspinde sa mga service disconnection ng 3 buwan sa buong bansa. Pinagagawa rin ng flexible payment schemes o hulugan ng pagbabayad ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
9: Malaking problema kay Lian Bergancia na taga Las Piñas City ang pagbabayad sa kuryente kada buwan. Bukod sa init ng panahon na nagpapataas sa paggamit ng ventilador o aircon, ay naging mainit din ang usapin sa bill shock dahil sa taas ng singil sa kuryente.
12: Nung dati, naglalaro lang siya ng 6,000. Ngayon, nasa 9,000.
9: Kaya ikinatuwa ni Lian ang naging kautosan ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin ang tinatawag na electricity service disconnections. Ito ay para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, pinapayagan silang bayaran ang kanilang bill ng staggered basis o hulugan. Walang dagdag na interest o penalty para sa mga kwalipikadong consumer sa ilalim ng payment scheme na ito. Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng mas istriktong regulatory rules pagdating sa mga power distributors. Ayon kay Akbay Representative Chel Jokno, bagaman maituturing na legal sa ilalim ng batas ang pass-through cost para sa lifeline discount, hindi naman maituturing na patas ito lalo sa panahon ng krisis. Sa panig ni Nery Colmenares ng Bayan Muna, dapat na i-renegotiate ang power supply agreements ng Meralco sa pagbili ng imported na coal at liquefied natural gas. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Pero ayon sa pag-asa, maliit ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan, 670 kilometers silangan ang hinatuan, Surigao del Sur. Pero binabantayan din nila ang isa pang LPA sa labas ng PAR na ganap ng bagyo. Namataan ito, 2,395 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyon na pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corbett.

0: pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Kahit mahirap,
2: tayo ang likod, tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, social media personality na si Franco Mapanta at apat na iba pa arestado dahil sa pangingiki umano kay Congressman Martin Romualdez. Driver at conductor, ilang beses hinataw ng tubo at binugbog ng dalawang rider at mga angkas nila. Poste na buwal nang sumabit ang isang truck sa mga kable nito. Halos 3,000 customer ng Meralco sa pinagbuhatang Pasig City na perwisyo ng brownout. Mula vote buying hanggang pakikipagnegosyo sa DPWH, laman ng batuhan ng aligasyon sa pagitan ni Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Yandro Laviste. World Health Organization nakatutok sa isang cruise ship sa West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero bunsod ng hantavirus infection. DOH kinumpirmang 40 Filipinong tripulante ang sakay din ng barko. Binilala at pinarangalan ng Senado matapos ang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagkakaaresto sa isang kilalang vlogger. Inaresto ang social media personality at founder ng isang online media platform na si Franco Mabanta at apat niyang kasamahan kaugnay sa umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Ito na mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang limang opisyal at tauhan ng online media platform na Pinak Gallery Media Network o PGMN sa isang entrapment operation na ikinasal sa Pasig City Martes na gabi. Kabila sa dinakip ang founder at chairman ng PGMN at vlogger na si Roberto Franco Mabanta. Inireklamo ang grupo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na umano'y kinikikilan sa palit ng hindi paglabas ng isang expose.
2: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint ng congressman Romualdez na

0: video for President at mga primary question.
1: 30 milyon piso man ang hinihingi nila babanta kay Romualdez na babayaran sa apat na bahagi.
2: I just got information that you were extorting money from Speaker Romualdez. But is it truly going to be an episode about corruption? Are you really going to do an episode about corruption?
0: So
2: my question is about an episode on corruption. Are you going to do that?
1: Narecord ng mga suspect ang 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
3: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga suspect ang pagpanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
1: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang DJ at naging social media personality. Nagsilbi rin siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero itinanggi naman na kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong thugger.
4: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisig ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo, ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
1: Dagdag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang mapatunay lumabag sa

0: limang buwan na lang si Nuri ang umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 10 minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinanggi niya ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginitin niya na sila ay pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin naman sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babala umano sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustodiya na ng NBI si Mabanta habang inihanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Z.A.N. Ambrosio, ABS-CBN News.
1: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamupo ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos ilang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Pasahero ang pagpuyod, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at bumaba hawak ang isang tubo para tulungan ang bugbog sarado ng konduktor. Pero naging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo nang sumaklolo ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga lead-in partner na ang isa ay may kagatang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage ng businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang lumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
3: Nag-swerve yung rider. And then, nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Bumabante po ulit yung rider pag ito ng bus. Yun na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
2: Kinailangang tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes. At busidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
3: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung ganitong pangyayari.
2: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sitson, ABS News.
1: Halos 4,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang posto ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Alison Co.
4: Perwiso para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
5: Base doon sa licensing ng driver at check din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Centennial 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
4: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakatagilid na ang poste dahil sa bigat ng mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
6: Kaya naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko siya, delikado na ito kasi inaano ko yung bahay namin. Baka mabagsakan kami. Pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yung sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya, kala mo bomba.
7: Hindi na sunog.
4: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar,

0: Nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos sa mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamay-ari sa Metrotrak. Allison Co., ABS-CBN News.
1: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkukundin ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Anunado ng isang mataas na leader ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sa kanilang articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Kung hindi pa nakundin yung impeachment court, we will rule as a Senate. Diba? Wala pa sa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkukundin ba kami o hindi.
2: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla, haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauwi ito sa botohan.
3: Expected na yan. Nag-express na sila. Diba ang unang-unang nagsabi nga yan, diba? Kukusin ko muna yung basihan in basis ng articles of impeachment.
2: Ito pang botohan kung sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang paglilitis.
3: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
4: Ang katilang ruling.
3: Kung walang kumetang temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
2: Pero kahit mag-desisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din ana maglitis kahit sinigi adjournment ang Kongreso. Umpisa June 5, dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
3: Please lang sa yung 10 days, 5 days,
5: yes.
3: Preliminary conference, based lang yung inestimate lang namin yun. Baka nga abutin pa ng ano eh.
2: Napag-uusapan na rin niya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan si Senate President Vicente Soro III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
3: Parang siya yung bastonero sa floor.
4: Majority
3: leader. De facto, parang gano'n.
2: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang diskusyon ng Bilibang Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Ani Lacson, walang isang mastermind sa flood control scandal.
3: I think bawat region or bawat district engineer may masamay. But for example, diba testimony ni Alcantara? Sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion.
2: Sinabi ni Lacson na pwede bang matanggal ang mga kasamahang mababata sa report ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero inahanda na niyang ipadala sa ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may lumandaang milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marcoleta.
3: Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi pa ako. Pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pinagbigyan ng DPWH. Pero yun, binigyan ka ng items, tapos snap standard ng contractor mo, binos project ng contractor mo, doon may problema.
2: Ani Lacson, ang kasunod bilang hakbang, iinvestigahan lahat ang mga proyektong daan sa mga mamabatas na tinatawag na allocables para malaman kung may proyekto ba talaga o nalaldas ang pera. Inaantabayan ng pang opisyal na pahayag ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Inami ng isang liaison officer ng Sims Construction na nag-deliver siya ng kahon-kahong pera kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Ginawa ni Monica Ocampo Santos ang kanyang testimonya sa pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bongrevilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor Sally Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
0: Ibinadawit ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas First District Representative Leandro Reviste sa vote buying at sinabing nag-alok pa umano ito ng 1 bilyong piso para paatrasin ang kalaban sa politika. Ito ay matapos akusahan ng mambabata si Recto na nakikipagsabwatan sa isang kongresista para pagkakitaan umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
5: Maanghang ang palitan ng mga alegasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Recto na binabanggit ang pangalang Leandro, sinabi niyang may handa itong 400 million peso sa kanilang unang pagkikita at tinanggihan niya ang pakiusap nitong suhulan ng kalaban sa politika para umatras. Sinundan umano ito ng alok na 1 bilyong piso para umurong si Batangas Governor Vilma Santos sa halalan at siyang hahalili, alok na muling tinanggihan umano ni Recto. Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Legarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Portillo's Representative Edwin Garjola.
6: Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan, tukuyin ang lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
5: Sinabi pa ano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinondisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
6: Iba't ibang mga tao ay nagkwento sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas.
5: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Garjola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Pinabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Brian Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
7: Their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
5: Sa katanyan, patuloy ang pag-post ng kongresista ng mga litrato na magkasama sina Recto at Garjola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Distansya naman ang Malacanang sa issue.
8: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
5: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privilege speech na dawit umano ang buong kamera sa vote buying.
9: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
10: Were the proper cases filed in COMELEC? Were the ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
5: Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o i-strike off the record ang buong pahayag ni Leviste. na aprubahan ng motion para ma-refer ang privilege speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
11: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwat nilang taxi driver na mga miyembro umano ng Atibanggang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive ng Papatrol, Jesse Cruzat.
12: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Atibanggang ang tatlo na nambiktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
13: Ito yung tinatawag nating Atibanggang, kung saan yung mga binibiktima nila dito, kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
12: Sa investigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloyang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transactions sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
14: Isang pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga suspect yung mga gamit at saka ATM.
12: Sabi noong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloyan niyang hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng suspect.
14: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
12: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binian, Laguna ang isa sa mga babaeng sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
15: Niyayaman lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
16: Humingi po ako ng alo. Puso po kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
12: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga sospek tuwing may bibiktimahin.
17: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa ako isang taon.
13: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
12: Nakapit ng mga sospek sa Mexico Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
18: Sa pagpabalik ng TV Patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bagyang bumaba. Paggawa ng kasaysayan ng Dini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: TZMM, numero uno sa aksyon!
20: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
2: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Responsible gaming at bagcore.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: Ka, kaya pa rin yan.
24: Sige lang, direk. Kaya.
25: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
26: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
27: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
19: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
29: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Malacanang tiniyak ang tuloy-tuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, Radio Patrol, Christian Yosores. Christian?
30: Tuloy-tuloy ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang epekto sa mga residente ng Albay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na agad tumugon ang mga government agency sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabigyan ng tulong ang mga apektadong komunidad. Sa huling ulat anya ng BSWD, nasa mahigit 93,000 na family food packs na ang naipamahagi sa mga residente, habang mahigit 1,000 kahon ng mga ready-to-eat food at mahigit 7,000 non-food items. Patuloy din ang tulong-tulong na cleaning operation sa mga debris at pagpapatupad ng strictong pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone at mga protocols sa evacuation. Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos ang maayos na pangangasiwa at operasyon ng mga evacuation centers at provision ng mga pangunahing serbisyo gaya ng pagkain, serbisyong medikal sa mga apektadong individual at pagbibigay ng atensyong medikal sa mga inilikas na alagang hayop. Gayon din ang post-disaster assessment. Nauna nang sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na magiging bahagi din ng leaders meeting ang may kinalaman sa disaster resilience na nagdalayong makalikha ng mga sitahiya sa pagtugon at pagbangon sa epekto ng mga kalamidad. Samantala ay may papasok lamang na balita, dumating na dito sa Cebu ang Sultan ng Brunei Darussalam para lumuhok sa ASEAN Summit. Abangan ang karagang dagdag sa balitang yan dito sa DZM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yosores, DZM.
29: Maraming salamat, Radio Patrol Christian Yosores. Samantala, Department of Energy nagpaalala naman sa mga may-ari ng electronic vehicle na sa tamang paglilinis at pagkukondisyon ng mga sasakyan kasunod ng ashfall sa Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Bert?
31: Nagpaalala ang Department of Energy sa mga electric vehicle owners na siguraduhin maingat sa paglilinis at pagkukondisyon sa e-vehicles. Pasunod ng ashfall dulot ng Bulkang Mayon, ayon sa DOE, huwag po natin agad kapal na abo sa mga sasakyan dahil maaari itong makagasgas sa mga sensitibong bahagi. Mas mainam na banlawan muna ng tubig, mahinang pressure sa sasakyan bago gamitan ng sabon. Pinag-iingatan din ang mga charging port sensor at matasil ng mga sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng abo at tubig. Tinatayuhan ng mga may-ari ng sasakyan na mag-charge lamang sa malinis at covered na lugar at iwasan ang pag-charge sa mga open area habang may ashfall. Inirekomenda rin ng regular na paglilinis sa mga camera, sensor at filter na sasakyan dahil maaaring maapektuhan ng mga driver assist feature at visibility ng mga ito. Payo ng DOE, ipacheck ang sasakyan kapag may narinig na kakaibang tunog o nagpakita ng warning light matapos ma-expose sa ashfall. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.
19: Expertise po na DZMM. Ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
0: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
1: Hopefully, maibsan yung ito nung inaasahan pa nating mga maaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon.
0: Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago maglunes.
5: Eh, babayaran ko rin yun. Ganun din eh. Hihintayin ko pang magpatong-patong yun. Yung madagdagan, nalalaki siya.
0: Para sa grupong Nasicor, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilhin at serbisyo ang taong bayan.
6: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman pala kung sila'y magiging biktima nitong biglaang pagtaas sa presyo.
19: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa.
0: Kung halimbawa na sa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, eh magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng Nasicor na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
6: Pagka pinag-usapan ay pera ng publiko, dapat mayroong tinatawag na complete transparency and accountability sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
0: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
1: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapan ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito, at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
0: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina, naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
7: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
8: On-call na labandera si Neneng, pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
9: Dati weekly, minsan 2 pesos linggo, ngayon 2 pesos ang buwan. Titipid siya, mataas sa kurente, mataas sa tubig.
8: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epekto niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
10: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact kanila kasi nabawasan yung mga households natin pwede nagtitipid kaya they let go of some of the domestic helpers.
8: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy kanyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
11: Mga trade na yun, actually, they're already ongoing. We already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
8: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong datos sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
12: Apat sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang mabuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati, habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas. Sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang. Nagbabala rin ng DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit parang ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
13: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LTA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LTA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao at posibleng magdamag pa magpapaulan ang LTA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at paguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit na sa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at din nga malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LTA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa, habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LTA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Morongan City. Bukas naman, Webes, 6 na lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init dyan po sa Caborongan City at San Jose Occidental, Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Naku na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa May Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA, at niyakasan din mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali, at sa hapon sa may Northern Cebu. At pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque, at posible din po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
2: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito, bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
3: TZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Oras hatin sa ito ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Pagbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: What if Pathong could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
15: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
15: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nasaan yung ano? Oh, dito yun.
18: Ito ba? Ito?
17: Ah, oo. At saka, dito lang yung kanina.
18: Ano ba, anak? Ito, oh.
17: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
20: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, alas 7:12 ng gabi.
21: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga radio patrol. Mary Jane Veloso, nakatakdang tumestigo laban sa kanyang recruiter. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
22: Nakipagpulong sa DOJ ang magulang ni Mary Jane Veloso na sina Celia at Cesar Veloso, kasama si NUPL President Attorney Edry Olalia sa mga prosecutors ng ahensya. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ni Olalia na ang pulong ay legal conference bilang paghanda sa testimony ni Veloso laban sa kanyang illegal recruiter sa Mandaluyong City Regional Trial Court. Ilan halos 2 taon matapos makabalik ng bansa si Veloso noong 2024 mula Indonesia matapos hatulan ng P-Time dahil sa drug trafficking. Nakadakdaan niya mag-present testimonya si Mary Jane kaugnay ng mga kasong human trafficking, estafa at paglamag sa Republic Act No. 8042 on Migrant Workers and Overseas Filipino Act laban sa kanyang illegal recruiter. Una na rin niya sinagawa ang pagdalisa sa Domingo de la Vecchia Regional Trial Court pero naiipat sa korte sa Mandaluyong dahil sa dyan si Veloso ay nasa kustudiyan na ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Umasa rin ang pamilya ng Veloso na mapapalayo si Mary Jane sa pamamagitan ng habeas corpus ng Korte Suprema o paggawad ng Secretary Clemency mula kay Pangulong Marcos Jr. Magandang pagkakataong binanya ang Mother's Day sa May 10 para mabigyan ng speech si Mary Jane o sa iba pa ang pagkakataon. Yan ang palito kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Ivraz DZM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, Bini, pinarangalan sa Senado. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
5: Sa Senado, nagtungo ngayong gabi ang Filipino P-Pop Group na Bini, hindi para mag-perform, kundi para tanggapin ang kanilang parangal. Ito'y dahil sa kanilang makasaysayang tagumpay bilang unang Filipino act na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio, California. Tumalo ang grupo sa sesyon ngayong gabi kung saan tinanggap nila ang parchment copy ng Senate Resolution No. 370 ng author ay si Senator Bob Aquino at formal na pinagtibay ng Senado bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Sa kanyang resolusyon, pinuri ni Aquino ang Bini sa pagdadala ng karangalan sa bansa at sa pagpapakita ng galing at sining ng Pilipino sa pagdigang entablado sa kanilang pagkakamalo noong Abril 17, 2026 Coachella na isa sa pinaka-prestigyoso music festival sa mundo. Binigyan din ni Aquino na ang tagumpay ng Bini sa international ay magsisiting inspirasyon sa maraming kabataan Pilipino upang abutin ang kanilang mga pangarap. Masaya naman tinanggap ng grupo ang parangal kung saan magiliw din silang nakipag-selfie sa mga senador at mga empleyado ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:16 ng gabi.
21: Oras sa tinsan pa ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver-Aid Pro. Ang Liver-Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver-Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver-Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa maayos na liver function,
24: Liver-Aid Pro.
23: Liver up na tayo
24: with Liver-Aid Pro.
25: What if your phone could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Ang galing! Pang matagalan!
27: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
26: Aww.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
26: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
28: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
28: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
29: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical.
3: EO, love your eyes.
21: Renji sa DZMM. Kasama si Ching Castaneda. Hello mga kasambuhay. It-ranging na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
30: Ang alaga ng DZMM para sa akin,
0: Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN Radio Patrol 630. Yung nasa balita, yung nasa public service.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Sa CCTV ang pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating living partner sa Quezon City. Sinapahan na ng reklamo ang suspect at pinaghahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
1: Bernadette, first ko nakausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagtatalo na naganap pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. Dinaganan, pinagsusuntok at pinagpupukpuk pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tiyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikita ang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
7: Noong una po nakamaskara pa po siya. Kaya iba po yung makikita niya na ano, na
4: CCTV
7: nung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay ng mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po nung binibugin niya po ako, kinanggal niya po yung mask niya.
1: Nagsama ang biktima at suspect ng siyam na taon bago naghiwalay noong 2025 pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
7: Wala po talaga akong maisip ng dahilan. Ang maisip ko lang po ngayon siguro is na-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko po talaga alam bakit. Kakauwi ko lang po ng Japan. Mukhang pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
1: Lahat pa ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang suspect. Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa suspect na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
8: Muli pa po yung investigation po natin. And ang update lang po is preparing na po yung station for filing po RA9262 or the Violence Against Women and Children.
1: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
4: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
9: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship sa may West Africa. Kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito, bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing na sa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Mossano.
10: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Honduras, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ng virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
11: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
10: Video ito ng isang takot pasahero ng MV Honduras dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, sa 147 na crew at pasahero ng barko, 7 ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din, pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa, habang dalawa pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever, pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Hondius.
2: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other, and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
10: Ang MV Hondius ay isang expedition cruise ship na nagpapalipat-lipat ng lugar.
2: Our assumption is they were infected off the boat and then joined the cruise. The cruise did stop at many different islands up the coast of Africa.
10: Kabilang sa nasa bagko ang nasa halos 40 Pilipinong crew member na ayon sa Department of Health ay nasa maayos naman na kalagayan.
12: Importante ay sila ay walang hantavirus. Sila ay nakabukod, I think following yung quarantine protocols.
10: Pero ang infectious diseases specialist na si Dr. Ronjul Solante sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang infeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
12: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands, which is the Spanish territory.
10: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kani-kanilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
13: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, Nagpapatrol, Jervis Manangan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu? At kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
14: Kagad yung gabi dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang dagating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina Karen ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga paparating pa lamang dito sa Cebu. Aniya ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN national sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
15: Lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
14: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito ang unang amendment sa ASEAN Charter mula nang mabuo ito noong 2007. Inaasahan din magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation. Sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pagsama ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body at pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, magiging bahagi ng diskusyon ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal at malagpan ito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikli ang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
5: The leaders summit is only for one day, and we're deferring the other day of that to the next summit. And with, when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th, but the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and keep very austere the preparations.
14: Inaasahang magkakaroon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandawi dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
13: Maraming salamat, Jervis Manangan.
6: Tita Winnie!
16: Hoy!
6: Ano bang pwedeng gawin para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day?
16: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Yak na patok sa kanilang ilang winning discard na ibinahagi sa atin. Sa loob ng isang buwan, hindi nawawala ng customer ang event organizer na si Emma May Nashanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay surpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
17: Nung makaibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So that's basically the goal.
16: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
17: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car set up na, tapos may bouquet na rin nakasama, may pinis din kami na crown at saka sash.
16: Ang winning discarded tip number one, i-customize ang regalo o pagsamasamahin ang mga gusto ni panay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number two, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
17: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pag-surprise na gagawin mo.
16: Pero mga ating mga kuyang, bukod sa sorpresa, pinakamahalaga na maging mabuti at mapagmahal tayong mga anak para araw-araw maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
18: Barko ng Pilipinas, pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini, umabot hanggang Senado. Nations Girl Group, formal na binigyang pugay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: TZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
20: Ang oras ay hatag sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Balikang TV Patrol sa DZMM.
20: Ang programang ito sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
25: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silimarin na, multivitamins pa!
0: Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
3: Liverade Pro!
7: May Silimarin, may multivitamins pa?
3: Liver up na tayo
7: with Liverade Pro!
21: Pinakasariwang mga babalita,
23: balita,
21: tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
24: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan.

0: hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. At sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito?
2: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
3: 2020.
2: See you tomorrow.
1: Ni Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
2: It's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
4: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya eh, mula noon hanggang ngayon, dito pa mumulitik. Ang tawag dito, pananagutan.
5: These are the joint sal and the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
1: Ayon kay Deliman, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala anayang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-rekomendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Muli namang iginiit.

0: Deputy Representative Edgar Elise na hindi siya lalakok sa botohan.
1: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations.
0: Nito matagabi ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third na mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
2: Kung pumupusta sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
0: Sa pagkayani na Puno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
3: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
0: May mensahe naman si De Lima kay Senador Robin Padilla na nagsabing ko kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
4: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
0: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
5: Pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas gamit ang missile ng Japan. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, nagpapatrol Bianca Dava.
6: Ito ang BOP Quezon, ang dating barko ng Philippine Navy na hindi na nagagamit mula pa noong March 2021. Ang barkong ito ang nagsilbing target sa maritime strike ngayong Miyerkules na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Ginamit ang Type 88 missile ng Japan na ang misyon ay palubugin ang kunwari barko ng kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile dito sa Balikatan Exercise, pagpapakita ng expanded participation ng Tokyo sa taunang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Dalawang Type 88 missiles ang inilunsad at tumama sa BRP Quezon sa loob lamang ng 6 na minuto. Nasa 75 kilometro mula sa dalampasigan ng Paway Sand Dunes ang nasabing target na kalaunay lumubog din. Ang maritime strike, sinaksihan mismo ni Philippine Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
7: We have seen how it works and it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
6: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Chodoro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa ang mga pagsasanay.
7: The claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
6: Samantala, pinanood din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maritime strike mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama ng Pangulo, ang mga opisyal na militar ng Pilipinas at Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News, Paway, Ilocos Norte.
8: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Dini. Sa
9: Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyan pugay ang Nation's Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng bini sa sesyon ng Senado ngayong araw?
10: Gretchen, napakaganda ng energy ng bini na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng bini na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nation's Girl Group.
11: Masasabi natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
12: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
13: Ang ating mga kababayan ay kayang humarap sa kahit anong hamon ng may zero pressure.
14: Wala nang ibang sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
15: It is a long time coming for Pinoy Pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
16: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Bini for a wonderful Coachella run.
17: Palagi akong pinakikinggan sa Spotify ang Pangtropiko at Salamin Salamin. Totoo yan. Tapos kaya nagulat ako nandyan sila.
18: Eh naman, Senator, eh. I said, ganito pala kasikat ang Bini.
10: Gretchen, hindi na nga napigilan ang girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
19: Prohibited to clap in the Senate during a session, so but it's all right, you're accepted.
10: Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Bini na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
9: Hey, and congratulations sa Bini. Maraming salamat. MJ Felipe.
5: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At Palawan, sa pag-ibig, kasalan, tinuloy, sa gitna ng pag-aalburoto ng mayon. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
21: Nasaan yung ano?
22: Oh,
21: dito yun.
22: Ikba? Ito?
21: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
22: Ano ba, anak? Ito, oh.
21: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
23: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Kontrobersya, upugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
24: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
24: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
24: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Tamaan po tayo ng presyo.
24: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
24: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
24: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
24: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
24: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musgi at Rica Lazo. Balita, tatatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi
23: sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo Pro Tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinuna rin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
6: Ano po ba? Paman malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
7: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Ready to settle down na nga ba ang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
8: Hindi naman ako nanalo. Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag, kunwari, may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
11: What was your biggest heartbreak?
8: Wow, biggest heartbreak?
11: Pero ano, right now, yung heart mo, ano ba siya, open love or may love na?
8: I would never close doors to, you know, to love.
11: Pero deserve ni Jackie si Darren.
8: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
11: As a jowa?
8: Oo, may pagmamalaki ko yung sarili ko. Whoa. Wow!
7: Si Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Kaway-kaway sa mga palabas sa pag-ibig,
11: isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ito nga itinuloy ni Najee Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang Mayon. Ayon po sa mag-asawa, nasa kalagitnaan sila ng palitan ng vows sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasan ng kanilang mga bisita. Yun pala. Actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng Mayon. Sa kabila ng pangyayari, pinili ng bagong kasalan. Tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang bayan na apektado naman ng matinding ashfall. Pinusuan naman ng mga kaibigan at netizens ang mga pasabog na larawan ng couple, literal na pasabog, kung saan tanaw ang ganda at bagsik ng Mayon. Kaya naman, Ge at Martin, mabuhay ang bagong kasal. Congrats.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.

Yes, mga good vibes. You are now listening here at 89.3 FM Radio, Bagtig Surigao. Yes, about our time right now. Oras po natin, mga good vibes. Oras po natin ngayon. It's already 8.05 o'clock. 8.06 na dahil mga 3 seconds pa, no? After 3 seconds, nag-806 na siya. So, size na sa kagabi on, mga ka-vibes. And yes, so welcome. Welcome na po sa itong program, Marong Kagabi on, mga ka-vibes. Of course, this is called The Evening Vibes. Yes, kasama na naman po ang DJ sa inyong mga radio. Yes, mga ka-vibes, ang DJ po sa inyong mga live stream. Once again, this is DJ Marvin, this is Batman, hindi si Superman, kundi ang DJ sa inyong mga kahanginan. Yes, kaupan na rin karoon sa tech control si Kuya Nilo Jade Galagar. Maging kaupan, upanawad ka rin yung mga ka-vibes. Sulod sa Doka Oras, of course, I'm gonna be here from 8 p.m. up until 10 p.m. mga ka-vibes sa Doka Oras. Sabot na mag-upan na rin sa kahanginan. Huwag diyan sa itong mga live stream, mga ka-vibes. Playing your favorite songs, listening to your favorite music, reading your comments, yung mga hinanaing din, yung gusto ipahungaw diyan, no? Sa mga wala pa naka-move on diyan, wala pa kabayan rin mga utang. Stress na dyan sa life. Huwag sa mga chillax lang dihan, no? Malagi yung turning your bad vibes into good vibes, mga ka-vibes, no? Pag may problema, tawanan mo lang yan. Pag medyo mabigat na yung nararamdaman, ipahinga mo lang yan, di ba? Kasi hindi tayo mga robot. Hindi naman sometimes talaga. Well, most of the time talaga, labi na kong overloaded na karadyaw. Siyempre, kapuson, makafeel kita ng kakapoy, di ba? Hindi naman tayo AI, di ba? Hindi naman tayo robot, tao tayo. Take it easy muna, di ba? Kung masyadong stress na, take it easy muna. Huh? 8.07 on o'clock, Mercury Vibes, of course. Don't forget to like and follow po atong Facebook page. 89.3 FM Radio, Bagtig Surigao. So mga wala pa naka-like, huwag follow diyang Dapita, pag-like and share na po, mga ka-vibes. Para always updated sa ito ang mga news and information. Huwag sa tara itong programs sa ito ang page, no? Happy listening, today is Wednesday, mga ka-vibes. Maulan! I like it. Maulan nga adlaw ako rin, mga ka-vibes, no? Nisuga magamay, pero ibalik na po kauyan, di ba? Parang gabi, uyan na sa medyo taliktik bagani, di ba? Yan ang buntang ito dahapon. Grabe ka kusog ang uyan, di ba? Struggle yun sa mga maglaba. Gani, gusto na mumayain mo mga labo nun ba? Pero dyan, manya may suga. Musilib kami ang suga, tapos mabundagan na pag uyan, di ba? Managingon nga mga amoy kulob, di ba? Happy listening sa itong mga viewers dyan, no? Comment down your requests and greetings dyan, Dapita, mga ka-vibes. Happy listening, boss. Ito ang mga suking digmaminaw sa mga namina ko man sila mga tagasitag sa kapang radio. And of course, ito lang itong mga viewers dyan sa Facebook Live, no? Hello, Randy Sintis is listening number one, mga ka-vibes. Let me lose you wrong. Good evening, DJ Marvin, to all ka-vibes. And of course, ito ang mga viewers dyan, Dapita. Kumusta man? How's your day? Kumusta sa mga labhuno na ito, ha? Gabundok, traba kay ko ano, ay sa gunson pod pila ka adlaw, gauyan-uyan, musilib na kami ang suga. Tapos mauyan, napagbalik. Yeah. Kaya laban lang gihapon diha, ganyan talaga ang buhay, umaaraw, umuulan. Yes, to some people, it might be a struggle pag mauyan, pero to some people po, blessing diyan karadya ang uyan, di ba? Unless lang kung business owner ka, tapos nakada sa boulevard, ganyan magkuhan, magstands. Pero kung uyan, kinama ilang mga trapal diyan, pero kung hangin ng uyan, malisod ka dyan sa mga vendors diyan, di ba? But there is a blessing po sa direct side sa mga farmers, no? Of course, we need water para mabuhi ang ito ang mga tanom, di ba? Hello sa mga station manager, Sir Albert Lunsin. Hello po, SM. Long time no see po, SM, no? Tagadugay na kami, wala nang kita na Sir Albert. Mga months na kayo, panggabihiin naman lagi taan, no? Pag-gabi, natapirmiani. Hindi na kami mag-abot ni SM. Pero I know, ang station manager is always there supporting us, no? Hello po, SM. Kumusta naman ka, sir? Happy listening kanimo diha, no? Hello diha kan Ronel Arlan Pernada, good evening to all ka-vibes. And sa tanong listeners nga, bago pa dyan, please like and share. Don't forget to follow 89.3 FM Radio, Bagtig Surigao. Ngayon, pagbuminaw kang Telly Tolibas o Boy Santa Mesa. Grabe mo. Mga amigo ni Sir Randy, mo naman yung mga artista ganun. Kaya nga mga pangayon kay lakas mga stuntman, di ba? Mga stuntman sa una ni Lito Lapid, Fernando Po Jr., ni sino pa yung ibang mga karaan ng mga artista sa una?
basta marami na nailahan dyan ng mga karaan ng mga artista. Paquito Diaz, mga yan. Pa-shoutout kay Nanay Imelda Lorejas, Christina Lorejas, og sa ako mama nila Arlan Pernada. Og sa ako mangod, Rose Maria Arlan Pernada, og sa ako ate nila Miss Peel, og sa iyong family. Hello kami na Arunel, no, have a listening. Stay put ka lang dyan. Pag field reporter, lagi pang hapon ra ka. Maubay, nakaya may mga program dali for ko on field reporting sa hapon. More on national mga kami dili no kay dili sa among station di ba makabantay ka mo so ikan bundag Abrigana, Arangkada, Arunsa, Matanay King Kong and after that music then mga national programs na dayon di ba de, ako ra dayon makuan mabilin sa gabi before ko mga tuyog di ba Panchito. Shoutout kay Ma'am Michelle. Hello ka Ma'am Michelle diyan. No? Kumusta ka diyan, Ma'am? Yes, 8:11 on the clock, Mike Vibes. Hope you're having a good day today. Matignaw nga kagabion. Perfect na karon igakos gakos. Perfect na karon iyan ituyog na para makasuyog tuyog, 'di ba? Take advantage of it nga medyo tugnaw-tugnaw bang panahon. Okay, let's be ito yung basta grabe kapaso ang panahon, no? 8 to 12 on o'clock, Merga Vibes. Happy listening once again. Of course, I'm gonna be here up until 10 p.m. Proceed the Merga Vibes, no? Hezekiah, Alicia, A na po ko sa ako ang cousin diya, no? Kaya Kuya Jong-Jong na po ko sa Napuko family diya sa Higakit. O sa Napuko family sa iban pang lugar-lugar diya, no? Ako na ko sa i-dili active basta mga kuan, mga family gatherings. May yung tagaw na kita usahay, di ba? Sorry, di ba? Mga kailan ko, i-cousin man dahita, no? Di ba? Yan ay sobra rin katagaw, sobra ka masipugon. Dita hiling makipag-socialize. Pero may advice, 8 to 12 on o'clock. Sana all na ay kagakos. Humanap ka ng sayo. Marami naman dyan. Marami namang kuan. Makakatagpo ka rin ng taong yayakapin kapag giniginaw ka. Pero ang tanong, panandalian ba yan? Or panghabang buhay na init na ang ibibigay sa'yo. Huh? Nagdidepende pa rin yan sa pipiliin mo. Yes, back of Iso, 8 to 13 on the clock. Of course, I'm gonna be here up until 10 p.m. Here is our next song coming from Magic with Rude. All here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio Surigao.

0: favorite music radio. Usher, Stars, and Auto Supplies.
1: Usher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Usher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanang glasses sa sakinan.
0: Usher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
0: Usher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ushers.
2: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuat sab sila mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam wan moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

Yes, I have it, mga kapatid. So that was Momoland with the Boom Boom. Sa mga sikat yung mga dance craze ako naman, mga kapatid. That was way back 2018. Well, I should know because I'm a very, very big fan of Momoland, di ba? 2018 pa lang, kung ano sa ako kabighani sa Bini ko ron, ingan ako kabighani sa ila ka sa una, di ba? Before kang Pini Aya, na in love ani ko kang kuan, Momoland yon po. So, originally, 9 sila kabuok. 6 na lang sila karon, si Teha, wala na, si Daisy o si Yeonwoo. So, unom na lang sila kuman. Nag-comeback sila, pero unom na kan sila. Nagyawa na ang mga main, mga mugazi din ako ang gani. Mga center of attraction, pero minapirmi si Nancy diha, no? Si Nancy, na pa ilang leader, nga si Hebin, si Jui, si Ain, si Nayun, and si Jane. Katong nag-premier ba na mag-live sa TikTok si Momoland Jane? No? Nabasa niya akong comment. Hello, hello, hello Marvin ko, no? Ako, uy, napansin ako ni Jane. Parang ko ano lang. Sa unang in-town, sa grabe pa nila kasi lahat. So, nag-expect ka doon nga, uy, mabasa ba sa ni Jane ang akong comment, no? Anyway, welcome back dito sa itong Evening Vibes. Hello sa mga nagpabiling ng Minaw di ako roon. Lakas mga throwback ng mga yanganing mga kanta, mga ka-vibes, no? Dahil siya mula akong na OG siya, pero kumbaga, lakas lang talaga mga throwback. That was way back 2018. Nga di asad ni Kwan, di asad ni Sikat ang Momoland, di ba? Boom, boom, bam. Huwag naman sa boom, boom, bam na sa Dazon, di ba? Okay, so many songs pang ilang ipasikat, di ba? Yes, 8:31 on the clock, mga ka-vibes. Proceeding with our next song, here is Big Mountain with Baby I Love Your Way. Only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio, Surigao.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop na mualagad sa inyong panginahanglan sa pagpatulo, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guman pa. Mupabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mudesign o muhimo sab sila sa mga makinarya sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and yempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam mo ang mabi-abi kanino. Alco Engineering Services.
0: FMR sa gabi.

0: plano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka. Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, ug uban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaa na himutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontak sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilig ni sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ngadto tuig 2017. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FM. R sa gabi.

Yes, mga ka-vibes. Here we go with Yung Kai with Blue. Yes, welcome back. Dari sa itong evening vibes, mga ka-vibes. So, matignaw nga kagabihan. Kaya po yung ganyan yung tanandi, mga ka-vibes. Sa mga nakatulog na detungod sa katignaw sa palibot. Alas si guys, sleep well. Good night na kanyang tanandi, mga ka-vibes. Pero sa iba din ka nag-enjoy pa sa itong music. Sa mga naminaw sila mga tagasadag sa pakaradyo diyan. Alas sige, upanin ko rin yung hangtod. Alas, geez, mga ka-vibes. Naman tayo mga less than an hour lang mag-uban-uban ko kanin yung diris kahinan, mga ka-vibes, ha? Mas mo tignaw, bianing aircon rin sa yod, no? Kay kuan, kahit labi nung tignaw sa gawas, no? Kung saan nakakatignaw rin sa suyod, di ba? Parang inaantok na tayo, sakto kay sakit-sakit sa brin itong ngipon, no? Lisod ko silang daot, tatag mga ngipon, no? Kay antos is real talaga. Muna ka mo, diha, sa mga bata, diha, no? Ang pingin yung mga ngipon, kay kung magdako na ka mo, na sige na sa kasakit. Basta kung sa pagkakadako, basta sakitan ka ngipon, sakitan jog ka. Hindi mo siya maangot. Basta iba na talaga pag ngipon ang usapan. Basta kung sa pangaedad, sakitan ka ngipon, sakitan jog ka. Sakit jog kayo. Hello sa itong mga security guards diyan ka naminaw, no? Sa mga night shift karon ng mga security guards, happy listening. Maroon na pagkuminaw diyan kang Kuya Rodel, kang Uncle Titing diyan sa gawas. So sa ilang mga kaibanan diyan, no? Sa mga on-shooting ng mga security guards. Amping ta mga mamog mga sir na. Dila lang tayo paulan, no? Kaya medyo tignaw, oh. Huwag maulan-ulan ang panahon karon. Sa tuwang mga tricycle drivers, maroon na pagpaminaw yabang kayong tanan diyan, no? Good evening kang Nicole diyan, no? Good evening, Jamar. Parikas kog Alipin by Kel Pangilino, All or Nothing. Okay. So, man. Kumusta na ang kuan? Ang, unsa ini ka ng Encantadja. Last 3 days ra ka na. 9:12 on o'clock, Mega Vibes, of course, proceed. I'm gonna be here up until 10 p.m. So here is our next song coming from Zach the Budlo with Give Me Your Forever. Only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio, Surigao.

Yes, mga kabay. So welcome back to isa to ang Evening Vibes. There you have it. That was Zach the Budlo with Give Me Your Forever. Yes, mga kabay. So na itong Lost and Found din, mga kabay. So itong pasalamatan itong tricycle driver nga si Sir Marjan Rosaliosa, body number 0809. Nasa gito na overdrive, mga ka-vibes, murag importante ni siyang butang para sa mga estudyante nato. Isa ka mga examination list ako, ano? Examination booklet na siya, mga ka-vibes. Department of Business Administration. So, surrender na siya sa ito ang buutan ng tricycle driver ng si Sir Marjan Rosaliosa. So, iyan yung nakitaan. Diyan, nabantay niya nga sa bilang-bilang na, mga ka-vibes. So, estudyante ko dyan mga nakakuha na ni. Ang nakatag-ijaan ni kay kuan man, no? Examination booklet ng taga St. Jude Thaddeus Institute of Technology. So muna iyang gisurrender, iyang giturn over 3 para ipasibya na ito, mga ka-vibes, no? So importante ini sa ito ang mga estudyante, no? Kanyang examination booklet, kimurag basig reviewer ni nila. So business administration ang course or department for the second semester. So taga St. Jude Thaddeus nga kuan students ang na nag-ijaan, you know. So nanis dia sa kuan. I knew that it was time to tell you how I feel. So I made a move. So ang kinsunod na way andi og examination booklet, no, nga taga St. Jude Thaddeus Institute of Technology. O narabdi, so unahan nilang kung ano ilahang school. So dyan rin sa mong station, no, sa kuan, sa mga naghanap diya. Importante ni sa age ng examination booklet. Dyan rin ba yung mga answers dyan rin. Dyan rin B, B, A, or base reviewer ni Joine, no? So, so karoon lang siya, giturn over sa ito ang buutan nga tricycle driver, no, si Sir Marjan Rosaliosa. Salamat ka naman diya, sir. Pagunta sa mga naminaw diyan, no? Naikaila diyan ang taga St. Jude, taga SJT IT, nga naway anan examination booklet. Dyan rin mga pangayan, pre-final examination, students' names si Nelisa de Calamba, Calampon, sabi na eh, Ongay Jen Rose, Lambigit Harjelin. Okay, dyan rin pa, hamok na siya mga ka-vibes, no? Si Taliedo sa JN, okay, daghan pa iban na rin mga ka-vibes, no? So sa mga taga SJTIT diha ka naway anan examination booklet. Kariya lamang ni Judre sa atong station, no? Dari sa Bugtick Building, taba siya sa TTN Company, Borromeo Street, no? 9:18 on o'clock, mga ka-vibes. Proceed kita with our next song. Here is Bandang Lapis with Nang. O diba pati ako naway anan, diba sa Bandang Lapis ang kuan. Here is Pamungkas with To The Bone. Only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio, Surigao.

0: Inila sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa iyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nandisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa iyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpalondri sa iyong mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Kiduplicator ang kay Mara Labalaba.
1: FMR sa gabi.

0: lang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O ginigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Blance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
2: FMR

Yes, yeah, so there you have it, Maggie Vice. That was Eric Sanders with I'll Never Go. You know what time is it, Maggie Vice? It's time to sleep now. It's already 9:48 on the clock, Maggie Vice. Time to sleep now, Judy Pogma. Matig na ang panahon karon, matig na ang palibot. Dapat himbing atong tulog, ha? Malagi yung take advantage sa matug na ang palibot. Kaya lusod, itulog. Pag... Grabe ka paso, grabe ka lang kang palibot, no? Og mana po at mga ka-vibes para sa ito ang Thursday edition of the Evening Vibes. Uy, grabe, Thursday na kagad bukas. Then Friday na po ang pinakapaboritong araw ng karamihan. And weekends na po tayo mga ka-vibes na ang weekends ng maraga 30 minutes. Yes, it's time for me to say goodbye mga ka-vibes. Og mana po at yes, kauban na rin karoon sa tech control si Kuya Nilo Jade Galagor. This has been your lover boy. Here on air, DJ Marvin, this is Batman, and this is Superman, kundi ang DJ sa inyong mga kahanginan, saying good evening, good night, and sleep well, mga ka-vibes.

No, marajo na buntag ka na itong tanan, mga ka-vibes. Arias, ano yan po na nga itong programang Pabukaw Abrigan ng sa Kabuntagorn. Kinili ang inyong bisda ka, ladyboy, ang chikadorang lakwatsera, pero hindi chesmosa. DJ Durakdak po sa ating programang Abrigana. Kabalik-balik na lang ako sulti, kay gitugno, jugo. Saan lang tayo sa itong management? Sa itong station manager, Sir Albert Lansin. Sa itong control, kanawari, it's Superman Kent Angelo Cervantes. Kanyang mo sabi, the one and only, ang pinakabagtik mo, servisyo, no other than a bingo, matugas. Late po tayo kay basta lagi ko super super wet. Ang lakas-lakas ng ulan dun sa amin. Nisilong pa ko kadali kay nagplaster og raincoat. Sa dihangan akong raincoat kay malagpasan ra dayg ulan. Bakit ka ng karaan ganin na raincoat na parang magbuak-buak sa ilawom. So malagpasar gapon ng uwan. Sa unang magsabot ato ng raincoat. Raincoat talim ta. Basig suncoat to. Dito ko raincoat. Ang galing basa ra gihapon ko. Nasa kadali-dali pa na ako, mali na helmet ako nabunot katong walay lock. So nahirapan ako, dili ako makapatuda kay muhangad, mutabon sa ko naong. Ano ba yung girl? Papasok ko na nga lang, ang malas-malas mo pa. Now, what happened sa ating boses? Ayan, wala tayong boses. Nakakasigaw kagabi sa basketball, oh my G. Panalo na naman yung purok namin. Kontra sa isa sa before sa Permi Fighting for Champion. At ilan na kalaban kagabi. Leading gadod sila Permi sa una ng mga panahoners. But in the past 3 years, wala na. Amo na dyan purok Permi mag-champion until siguro kumain. Ay, grabe ka dyan. Di pa tapos girl, elimination round lang. I know, fighting for champion na sila. Kuan na, unapal sa standing. Fighting for champion na sila. Waiting rakan kay Bali for the kuan. So congratulations sa mga players. Ako palangga. Kay Junard, kay Bibi, kay Luloy, kay Pagaw, kay Pungpong. O, kanyan-yan. Kay Asako Pagmangkon, kan Luloy. Sino pa may lang player nila. Nakalimot lang sa urban. Basta marami silang players. So congratulations, my guy. Waiting na tayo. Kaya sayang na ako, singgit-singgit kagabi, inaburak-burak ko. Uy, mga hero! Nabala, sakit akong tila, okay. Tapos naulanan pa tayo. Ay, I'm not feeling well na agad. Sakit akong tila, okay. No, marasara buntag ni Ayin sa itong mga higala karon sa ilang mga suking tap. Sa itong mga suking tigpaminaw. No, ano yung sa mga tagsa-tagsa ka mga radio? Kung marasara buntag ka rin yung tanay mga higala. How are you to die? Ay, dili di maklaro sa monitor nga basa ko, pero when you touch, I'm wet. Very, very wet. Ay, basa kay ko. Tapos, ang lamig-lamig ba ng air ko namin? My God, ang panuhoters. Hilot na des. No, marasara buntag usap ni Ay. No, sa tanong mga nag-exercise karoon. For sure, walang nag-walking, walang nag-jajagin sa diet. Except na siguro sa itong mga higalang ng mga atlet, no? Lalaban yun. Pero ang uban karon wala. Tulog ulit, ha? Pag-gising. Ay, nako, maulan, be. Pero itong na yung mga uya, ba? Ay, mga chat, ganyan. Lamo, dayon tag-walking loves. Lami. Ay, walang ganun, be. Nagkakasakit ka niyan. Dili dyan, pwede dyan, mga ingana, mga drama-drama effect. Pa-walking-walking, di naman talaga pag-exercise yung punto mo doon. M.E.M.E. sagtaw, iro-iro sad. Pero our next song, Lamilay Bia song, anay na mo inom sa akong tubig kaya hindi pa ako nakapag-drink ng woo. DJ Mogo, para sa lahat ng mga nasa bahay dyan, i-beat nyo na lang yan with

And you're still listening at your favorite music radio, 89.3 FM Radio Surigao. Mga higala, yes, again, once again, marasa-marasa na punta galing yung tanan, mga higala, no? So, pasensya kayo kay, I'm very, very wet. Basang-basa talaga ako for the reason na, ang botong aong ringkot. Uy, wala, gito'y klaro. Kaya mo. At doon na tayo pa, panawagan din para sa itong mga estudyante, no? Sa kabuklats. Dagan man. Napanag-iyan ni Marjan Rosaliosa, 0809-49. Nanawagan ni Ay. Examination booklet. Sa bilang-bilang na ni Jan Abanta Jan. Na Jaoy. Brown na folder. No? Inganin folder ka vibes. So, ini na folder. If you see the live stream mo sa itong mga estudyante diya sa may St. Jude Thaddeus Institute of Technology. Oh? Antag ijan and booklet. Oh, mga estudyante sa St. Jude Thaddeus Institute of Technology. Oh?

Angeles. Soroy Ramiriamil. Habol Rosilia. Ma Benedith G. Mayo. Kagay San Joyce. Nabada Hasmin. Hasmin ba ni? Ay, Diliday. Stephanie di ay. Idilio IT. International Business and Trading sila na course. Melissa Di Kalampan. Ang subject ni International Business and Trade. Ungay Jean Rose. Lambigit Harjilin. Mauti mga tagiya sa mga booklets. Noong anaadirigi uli ni Mr. Sino to? Marjan Rosaliosa. Rosalioso. Oh, mga igala, basin dyan yung mga kailang mga estudyante. Diyan sa may St. Thaddeus Institute of Technology or St. Jude. No? Palihog na lang pa-inform sa inyong mga bata nga na adiri ang ilang mga booklets. Okay, basing nagdali to. Mabantay eh. Na naaday ilang mga booklet nga na bilian, no? So, please do inform muna.

Ayan. Dami naman kayo din sa mag-fiesta kayo. And also, marajaw na buntag usap din sa mga nanduti na karong oras sa mga nagpadulong na sa mga sa ilang trabahoan. Oh, good morning ka rin yung ganun mga higala. How are you today? Mga security guards, ha? Huh? Mga kapulisan, nurses, doctors, teachers. Nabay teachers karong oras sa wap, aman? Pero good morning, mga ma'am. Ha? Sa so, mga kaila dihan ng mga teachers, no? Diyan sa Taganaan National High School, Sir Vince, Sir G. Foy. Manasan ang bunda ganun yung tanan, si Mana Jessa o Mana Pida. Ah. And also, shout out doon ko sa CVA na dili magpapilan ilaliga. Gigigil ako. Na kami papila sa iladuwa. Eh, kasi daw, sa terasa nila, tapos na daw kami naglaro sa aming barangay. So, palaro man yun ng kapalayan, kapalayan lang daw muna. Okay po, salamat po. Hey girl, hindi ka pwede magalit, girl. Hindi ka taga kapalayan, girl. Last year kasi naka-appeal kami sa ila day game sa Fiesta League ng Kapalayan. Kaya mayroon may good ila players. Tapos 8 ay pila to ka teams ang need. Then kuwang ang player. Hamok dili udula. Oh, labi na ka itong mga bata. Kay balugi man dyan sa mga taga-CVA. Kay mga kusog man taga-CVA. Saluoy ka itong mga bata. Moto nga naka-shuffle me. Shuffle game bali ang tawag ato. Dili siya o interporok. Pero karon ambot lang mag-enter purok nila or shuffle game pero exclusive for Kapalay nun only. So kay magpaliga man pud mi sa nabago og ODL 1D League, you know? Di pud na ako imbitaron katong mga wa mong imbitar na ako. Ala, kay ba? Hoy, bangit kay kag matasan. Ay wala, ay wala pa to. Wala pa to, wala pang confirmation. Oo. Nag-ask pa lang ako for the approval na nato skate chair person, na namo skate chair person o ni kapitan na bansi-bansihon pa kung naika-premyo there is a exhibition game na mangyayari, no? So katong mga mag-fiesta, kumusta? Nagsugod ay yung mga liga, no? Naana by leading karon for fighting for champion, no? Sa volleyball, basketball, sud-sud, takyang, bitok-bitok, lakad-lakad, mga larong Pinoy kasi yun. Kaya ako giingon dito, no? Kasi kanan muling ko og iskay, di jud kakakita og ka halos barangay. Oh, purya ra gajud sa mga barangay nga naing aning sports. Kay kasagaran gajud barangay ang sports nga gihibaw-an ra nan iskay, basketball, volleyball, basketball, volleyball, basketball, volleyball in the whole 3 years. No, mo ana man sila nga pila ra may taon sweldo nan iskay, pila ra may budget nan iskay. Oh. Hindi naman kasi sinabi ng mga batan-o na dapat 10,000 ang premyo sa champion, 4,000 sa second. Dapat kumuha ka ng mga very expensive referee. Hindi naman sinabi, B. Yung sinisilibrate, B, linggo ng kabataan, B. So okay lang yun na sila-sila lang magre-referee, no? Di na natin kailangan kumuha ng very expensive 25,000, 35,000. Malamang, alam mo ng konti lang eh. No, kabalo. 3 to 1, 3,000, 2,000 eskalibo. Kundi pa kajud kaya, 2,000 eskalibo, 500. Ang importante kasi dun, be, sa linggo ng kabataan or sa imong padula, is happy ang duwa, oh. Na ilan nakita, nakalaganan ako niski kay every 3 months kay nagpapabasketball, every 2 months nagpapalaro. Hindi yung puro lang salita, be, sa kampanya, ang galing-galing mo. Pero at the service na, ayatan, daret, teten, daret, tenderet-teten. Weather-weather ka, pe. No, di ba? Sa pagkakaalam ko lang, sa ako na pagkahibayo, dili mo ubos sa 20,000 ang linggo ng kabataan budget. Oh? Parang hindi bababa dun. Sa ako na pagkahibayo. So, divide that. Diyaw yung mga players, diyaw yung mga membro diha, diyaw yung mga youth. No, diyo yung mga youth na dili ka ba yung basketball, di ka ba yung volleyball, pero kaya nila mag-badminton, mag-chess, mag-bitok-bitok, maglakad-lakad, mag-sod-sod, mag-takin. Larong Pinoy kasi po yun, be. Oh? Larong Pinoy yun.
on purpose.

ma-encourage, no, sila sa ilang mga sports, makita, mapakita nila ang ilang abilidad sa ingana na sports. How can they show their talents kundi sila kabay mo basketball mo balibol? O kung takyang rabadza ako abti, kaya na ako ng 1,000 katakyang, a 1,000 kasikad sa takyang. Then the volleyball player, kabayo ba? The basketball player, makabayo ba na nga na 1,000 ka? No. Si Jaray sa Jawi nga na talent. So, kinahanglan, ma-showcase ni Jan, ija talent, ay, ang galing niya palabi. No, sa pimpong ba si Ja Abdik, sa lumba jagan, yun yung linggo ng kabataan. Di, dili kay basketball, volleyball, retagibaw, ano. Pero ako bito, kung mo ana sila, katong sa national na, dapat batang-tangon ang skate, no? Ako, isa ako sa mulaong, it's a big yes. It's a very, very big yes. No, kay naiisa diri ka barangay sa Arellano na na-experience ako, motoran ni Ja na in-pass. Oo, oh, na-eskwela si Ja, pero at the same time, pinapabayaan yung barangay ni Linggo ng Kabataan, walang nangyayari. Fiesta nila kumantag-sponsoran pa. Imagine.

Jaoy taga kuan sa ijo laong pa. Jaoy taghapin before the election day. That's why bumoto ka. So dili ni mo pwede basulon sa SK ganang ani ang nahitabo. O mauna, kita mga kabatanunan, if there is a SK pa again, choose wisely. Hindi yun dahil mapera yun. Dili kay sa kuan si Ja, hamok tag promise. No. Kung alam mo yung isang tao, be, dili si Ja, waya sa ija abilidad and ija kaya. Why we should put that person sa isa ka very, very kuan na possession, no? So mauna, kung gusto ni Junan kalipay ra, no, pilian ninyo pag-ayo. Ayun, pataka-taka pamili. Uy, unya, magbasol-basol mo kay nganong wala sa SK, magpadula. Wala yung nganong basketball, volleyball na may gihibalan. No? So choose wisely gazod sa sunod. Puhon kung manajun, mananeleksyon, no? Pili adyo ninyo na ang mga batanon kung kinsay angay ninyo palingkuron. Kaya rundili ninyo mahayan sa katapusan. No? Wa man ko magingon nga the rest of the skay na amadjoy maayo pod na mga skay maayo mo dalang no kay naapoy gigahinan, yes kabalutaan na naapod sila ilang gigahinan for education, no education sa mga kabatanunan, naapay aday not only the game ra dili man magmata yan skay sa dula lang pero man lagi na ako gingon dili nato kinahanglan very expensive na dula para masamok daghan na to makater subot lang. No? Servisyo man ani mo hatod. Dili man kon kuan, kwartahay. Oh? Pagjaga nimo mo lang makawanda ba kung servisyo. So dili magmatter, expected na namo na ay dili dag ko ang premyo kay servisyo man ni mo hatod. So mas malipay ang katawahan. Mas daghan, mas paspas. Oh, dili ra kon araw, dili ra kon fiesta. Paglinggo ng kabataan may laro talaga. Oh, ana jud ang imong trabaho. No? Kung naitikinang ang donitan og mga school supplies, natay ikalaban. No, sa ginagmay nga paagi. Ana lang. No? At ang oras na ay karuhain, 48 minutos nang nakalabay sa alas 5. Ano yan? Sa Marajan na buntag, mga SK. Ha? Sa mga nagpabungoy-bungoy radihan, nawaya pa makapaduwa. Ha? Baka. And also, masalubuhon gikan sa amo sa FMR family. Oh. The DJ Durakdak po, sakay Sir Lindoy Sinday, farewell padayon sa imong lakaw, sir. No, salamat sa panag-uba nato sa pilakatuig, no? Bisan pa man dili ta adlaw gakita, meeting nga ta magkita or naara importante nga ari under sa opisina, mga okasyon. Pero nakauban ka na mo in the long term, no? Salamat kayo Sir Lindoy, no, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamaraja, imong pagkabuutan, pagkahimansinon. Sa imong mga tambag sa amo diri, no? Ako as a radio personality, as a radio DJ, napod ko nakatunan nga mga pasumbingay na istorya ni Sir Lindoy as si Jaan engineer. Ano yung gani? Lisensya ni Sir Lindoy? Sir, yeah? Radio? Telecommunication operator. Radio telecommunication operator. Oo. Maunay position din ni Sir Lindoy. So, salamat. Karoon ang adlaw niya sa nga lubong sa season. Si Jay Lubong Yaho. Oh, sa mga kaila, mga lumo ni Sir Lindoy Sinday, o ato siya dito ipahigayon, siguro dili po mikaadto. Ako mga kauban dito na kagabi, sila Kuya Kent, nag-vigil sila. Ako kay layo-layo man lagi, no? Ulan pa, Jod, so, tasaylo ka, Sir Lindoy. Pahulay nga dayon para sa imo, sir. Condolences to the bereaved family sa ija anak, ija asawa, mga kalumunan.

Caruso. 49 ay 50 minutos nang nakalabay sa alas 5. Yes! Excited na kamo sa mga kabista ka na Arellano District. Oh God! Iba kasi talaga pag Mayo. Kasi pag sinabi mong Mayo, ay nako be, yung karning baboy talaga be, mapapaiwik ka. No, kanang buyharan gani, kanang ladahan gani, kamurakaga. Kanang umaya na ka maglantaw sa karni. No, labi nagmahilig kag fiesta-fiesta. Unlike sa kanang the month of June, July, August. Ay, mga oh, mga diha nag-August, pag-fiesta sa Surigao, solong-solo. Ganun ba? Unya, lagyo-lagyo. Tuwa na sa Depa, tuwa na sa Del Carmen, balik diri Surigao, at doon na po sa no, si Ana, balayo kayo. Unlike sa kaning dirit sa amo dapit, no, Parellano kita pabukin. Barangay-barangay lang, no? Pwede rin mo baklayon. Unya, ang sa usa ka barangay, kasagaran jud barangay di na ajoy usa ka purok or duha ka purok nga malahi nga fiesta dili makigdungan sa sentro mismo. No, para sa amo ka sa sentro sa Nabago. Magfiesta ang Nabago sentro 7/16/17. Pero ang fiesta nang purok 3/12/13, ang fiesta nang purok 5/13/14. Ang fiesta sa amo. Then 16-17 sa isa na nakamarangay ha. Then kami sad sa amo purok Villa di October 16-17. Sa October pa kamamista sa amo. Yan may fiesta kaman sintro. Olay, tulo kami ka purok nga naglahi og fiesta, wala mo tibo sa Nabago sa sentro. No, kay kami sa among sa amo po, sa among simbahan. Lahi among patron. Sa Senior San Isidro Labrador, Manron, Mayo. Kami po, the St. Teresa de Avila. Babaji ang amo patron. Maunang lahi, me. Oo, nga sila po, pariwan sila San Isidro Labrador, pero lahig pizza ambot. Para siguro dili, maisa, naapoy mga unay sa ilaha. Kay kung huwag nungan itong fiesta, dagag kayong balay. No? So pagka 12:13, ay, o lagi, 12:13, bye-bye. 13:14, padalsalan. 14:15, Kapalayan Sentro. 14:15, San Isidro gihapon sa Jaon. Pagka 16:17, fiesta na sa Jaonan, Sentro Nabago. O, oh, diba? Posible di kabuyaran ang kakumaon ng karni. O, oh, dumdumagikan ng urok, pizza noybi, pizza jis, fiesta na ng urok. 11, 12, jauy magilit, tabok. 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17. Pagka 17, 18 na sad ka vibes, fiesta na sad nan barangay Kabungbungan. Last barangay before the municipality of Mainit. Hello, the idea sa kanya, Sir Armin Katulay, no? Sa municipality of Mainit. O, di ba? Si may dili buiharan ng karni. Nagrabi na nimo na humukyo. Tapos, pagka 16, 17, 18, 19, 20 will be mananod. O, di ka malain sa una fiesta. Hanggang 26 pa yan, ha? Hanggang 26. So, posible dili manakit ani mong ipon ang kumuaon ng karni. Kanang maabot ka sa point nga giumaya na kong karne. Mauna, ato na po di pa dumdum, no, sa ato mga higala di ha, nahilig mamiesta. Don't forget to bring your Neo Black and Lusartan, no? And also, always bring your umbrella, no? Kaya kung maglakaw-lakaw rata, no? Magbaklay-baklay rata mamiesta. Ang panahon, very init kayo, super init, no? May nilang malikay ta sa mga stroke-stroke. Oh, malikay ta sa mga kuan sa kainit kaayo. Then mauto kung natay mga maintenance dalhon nato permi, no, di jud nato permi kalimtan. No, nya dili magabasar sa lawas. Dili palabi, oh. But this time, wala na tayong oras pang ang panayong pasaunahan. Salamat sa pagduyog sa kusulod sa usaka oras. Alas 5 nga to sa alas 6 sa Kabuntagon. Lones, taman Sabado sa atong programang Abrigana Pamuka with DJ Durakdak.
Musunod ang karang-karang balita with David 007 ug malabot na mag-umanuban samang oray, samang stasyon. Dari lamang sa pinakabagting na station sa Rio City, 89.3 FM Radio Bagti.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
2: as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: Prime time, balita, kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabok dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan na. Prime time, balita, kuman!
5: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 2 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Magala, kumusta marado na buntag sa inyo, Ron? Welcome dini sa atong prime time, balita, kuman! Adlaw, kuman! Saan adlaw, Ron?
6: Miyerkules, Huwebes.
5: Huwebes na, agwi. Baga na ulahin naman ko sa unang adlaw ron, no? Huwebes na, mga ka-vibes. Pizza siyete na. Pizza siyete na sa bulan sa Mayo. Happy Fiesta! Sa mga nag-fiesta ko man na adlaw. Good morning yung tanan. Ang mga ihawonon nga baboy. Andaman na ninyo. Muna i-giingon, mga ka-vibes. Kung gusto jud mo nga kamoy mag-una sa fiesta, tapad na ka sa ehonon baboy. Kay paray nag-ihaw, di ka ma-appeal. Bitaw tras minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Morning na. Gising na. Kay atong aninaon ko na karon ang atong mga headlines sa atong mga balita, mga kabibes. Katong nahipos sa nakalabay nga 24 oras. Kita sa mga headlines sa atong mga balita. Surigao City LGU gidawat ang Japan Consul General kagahapon nga dawat sa magbisita diri sa atong lokalidad. Dinagat Islands PPO 16 to weekly staff conference o Provincial Oversight Committee on at illegal drugs o enhanced managing police operations akong impo meeting gipahigayon. Dal Carmen Municipal Station, nagpaligon kini sa crime prevention, pinagina sa foot patrol. Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado, Regional Director, Police Regional Officer Team, mitambong sa multi-agency center of ceremony para na sa mga kapulisan puwersa nini sa palarong pambansa.
7: Sorneco regular district election himuon subay sa board resolution number 45 series sa tuig 2026. Consul General Uno Hirotaka sa Japan. Nikanto sa probinsya aron hisgutan ang seguridad sa ekonomiya. Commission on Human Rights sa Miduaw sa Municipality sa San Benito, Siargaoanan, Sorrego del Norte niatong Mayo 5. Vice Mayor Alfonso S. Kasura, gipasidunga ni isip nominee sa 2026 Gawad Dangal ng Bayan. Navy BRP Tausuga. Officials mibisita usab sa lokal ng pamunuan sa Dapa, Surigao del Norte. DOST og miikarga magpaligon sa metal working efficiency alang na sa mga MSMS. Tapkap opening gipangunahan kini sa Police Regional Office 13. SS Minerva nagmarka sa Asia Maiden Voyage. Pinagina sa unang port of call sa Siargao Island, isla sa Kasulian, Barangay Corregidor, Dapa. Karong bag-ong lamang. City Development Council General Assembly gipahigayon sa Surigao City Cultural Center kagahapon adlaw. Samtang pulisya nag-awhag sa tanang lumulupyo sa pagpabiling nga maigmat ug mo-report dayon sa mga kadudahang lihok tungod sa ngadto sa watan sa Philippine National Police. Amo jaton mga headlines sa itong mga balita karon labang nga nahipos sa luwak balitanan sa nakalabay nga 24 oras nga mong yatun kaninyo diha sa iyong tagsa-tagsa ka mga tugkaran. Alas sa isa-is na. Amo jaton mga headlines. Atong aninaon mga kabayb sa pinaka-ladies update na to sa reports pag-asa kung asa na. Posibleng musuyuray na raba daw sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Atong aninaon mga kabayb sa pinaka-ladies update pag-asa report pasok!
8: Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies, nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan, malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya't ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagya maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya.
7: Okay, mga kabibes, mga kato ang pagbanabana sa kahimtang sa itong panahon sud na sa Mulabay. Nga 24 hours ang bagyong hagupit sa iyang international name. O kumuso daw ni mga between Sabado o Domingo. Pagnganlan kini og kaloy. Mga kabibes, you know, 65 kilometers nga to sa 80 kilometers per hour ang gikusgon wind speed sa lisgutan nga bagyo. Pero basig dili ni direkta makapikto sa ato, mga kabibes, no? Pero ang epekto nini posible mga pagulan, gali mga pagulan karon kay noon madunam sa low pressure area. Mga kabibes, wala giyon kanunay sa doktrina sa disaster, dili pwede nato ning awayon kini mga paghimtang panahon kay di mo daw magtigyud tay daganan ini. Kundi limujagan rakanta, mulikay rakanta, unho nato paglikay na nini. Wala yun, kundi limangandam ra. Mangandam og mulikay, dili ko'y mangandam kay muaway. Kundi limulikay sa mga katalagman. Katawa dayo, nakapamahaw na manggaling ni usa. Mga kabibes, karong adlaw ha, ilubong na ang dalhuna siyang katapusang kapahulayan. Si Engineer Lindoy Sinday, no? Lamong kawanan diri, taon nga may halid sa laing kalibutan. Ang iyang lubong pagay mo dito sa season public cemetery siguro, no? Sa season public cemetery. Season Memorial Park? Okay. Season Memorial Park. Nga din kini si Engineer Lindoy Sinday, taga season ini siya. No, originally, dito ang ilang pamilya sa season. So, ato himuon ang lubong, mga kabibes. So, kita din, hey. Parang kita naghatag og pagsimpatiya sa pagbangutan sa pamilya, no? Nga in taon na naulila. Alas 6:12 na!
9: Good morning!
10: Aray ko!
7: Ato, kayarang pamista kagahapon. Pizza 6 kagahapon. Naroon ang piyesta. Amot ko man, pizza 7. Ay, ng piyesta ko man. Happy, happy, happy. Piyesta ninyong tanang.
10: Aray ko!
7: Okay, kagtong... medyo naglisod ng pamahaw pa dito pa ni hapon. Basta memorize mo ang pista. Pwede na ka mamahaw pikas-pikas, no? Ni hapon, no? Basta di lang tayo masipog. Nang pabagay ragdagway, no? Importante, makakaunta. Alas 6:13 na sa buntag, mga kavines.
9: Good morning!
7: Katong bahin sa ato mga balita, mga headlines, sa ato mga balita, yung marasab sa atong reports pag-asa. Kapulisan karong taon-taon na. Katugabayin sa ato mga balita doon kaninyo sa Siargao Island Institute of Technology.
11: Ang Siargao Island Institute of Technology, SIIT, opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016, tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. ang opisina usab motubag sa mga pangutana kabahin sa requirements og scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpadayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pakampasingod adto na kita sa SIIT kay diha ra to makuha ang bikalidad nga edukasyon.
10: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na! Iban kita! Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargaon.
12: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
13: Asher Stars and Auto Supply.
12: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
13: Asher Stars and Auto Supplies.
12: Ananay Mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontakt sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
13: Asher Stars and Auto Supplies.
12: Drive safe, drive with Ashers.
14: Helmet and Hitchhap Surigao. Mga riders og sneakershead, ready na ba mo mo level up? Kung style og safety ang imong gipangita, ani-ana ang Helmet and Kickshop Surigao.
15: Helmet and Kickshop Surigao.
14: Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. Og anasab sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag, og dagat pang line. Ang Helmet and Kickshop Surigao na himutang sa Proxiate na Volga, San Juan, Surigao City. Doon mismo sa Listaho Inn. Sila makontak sa cellphone number 0977-074-3993. Og kinigi para kaya gidubala ni Mr. BG Boy and Mrs. Wala Jade Boras.
15: Helmet and Kickshop Surigao.
14: Helmet and Kickshop Surigao.
7: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 17 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pag-ikan ako sa bayay mga ka-vibes, medyo mauyano na itong kabuntago, no? Kagabi, medyo makusog ang bundak sa ulan, makusog ang dayugdug. Karabi ang kilat mga ka-vibes, ha? Dayugdug siya ng kilat, makusog karadyo kagabi. Abot uno ka na ko doon, speaker nila Kent, no? Ang araka na ko, ang dahunog, bati man, entero. Surigao del Norte. Oh, so mga ka-vibes. Ang timailahan na, jawa mga pag-uyan. No? Pasalamat sa tanga, doon ay mga pag-uyan. Ito masinati ko man, gumikan kay medyo ang atong at awa sa tubig, mga ka-vibes. Hinay man lagi, gumikan din ng kainit. Yan na medyo ang atong SMWD. Morag tag-kilaw-kilaw naman ko man, tag-tiwas-tiwasa naman. Pero sa ako, mga ka-vibes, para sa ako, liliangay na ito, tiwasa ng SMWD. Magtinabagay, hinuuntaw, ni suggestion na ito. Okay, kaya itong mga birada niya, di yun na makapakusog awas tubig. Morag ako nakita na mga ka-vibes. Usara may problema niya. Kining, sayapi, unho na ito, maka-asod ta para maka-upgrade ta. Alas 6:18 na. Mga ka-vibes, sarita sang ay hanay sa ato mga balita kumanalad laong ato nahipos sa luwak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. Ang Surigao City LGU gidawat ang Japan Consul General. Kagahapong dawa, uy, may 2 hours sa ato, no? Ang nataga Japan. sumala pa mainiton ang nga pagdawat naghimo sa lokal nga pagabanan sa Sarigo City alang na sa Consul General Ono Hirotaka, Consul General of Japan Davao atol sa iyang pagbisita sa siyudad nan Surigao. Lakip sa intero, sumala pa lakip sa mga itinerario sa delegasyon. Maong pagbisita sa Battle of Surigao Strait Memorial Museum sa Punta Bilar. Din nga gipasinugog ang kasaysayan o gireplika ang kahulugan sa maong makasaysayanong gubat. Among bisita, nagpakita kini sa panayon ng pagpalig-on sa paghinigalaay, kultura at kooperasyon tali na sa Surigao City o Japan. Ang sangon ng palugsod ng opisyal sa siyudad nagpasalamat sa presensya sa consul o nagtanaw sa mas lauma na pakiga partner sa umaabot pa ang higayon. So, basin na mga tabang ang atong Japan ang nasod, no? Dinisa ito, ato lang atong paabuto, no? Alas 6:20 na sa buntag sa limbahin sa atong mga baldita, dinisa itong tukaram. Ang sangguniang palungsod o sumalapang dinagat island sa PPO, nagpahigayon kini sa ilang 16th Weekly Staff Conference o Provincial Oversight Committee on Anti-Illegal Drugs o Enhanced Managing Police Operations karong bag-o lamang. Si Police Colonel Jerome A. De La Cruz, Provincial Director, nanguna kini sa 16th Week Staff Conference o Provincial Oversight Committee on Anti-Illegal Drugs o Enhanced Managing Police Operations Meeting nga gipartisipahan kini sa Provincial o mga Chiefs of Police gikan kini sa 7 o 7 ka mga lungsod sa lalawigan sa Dinagat Province. Among kalihukan nagpasabot kini sa padayon na pagpanikamot og organisasyon sa pagpaligon sa internal coordination, pagpaligon sa operational efficiency sa kampanya batok na sa illegal nga druga o kriminalidad sa probinsya. Ang maong sumalap ha, sa laimbahin sa atong usa sa magbahin sa atong mga balita, among kalihukan nagpasabot sa padayon nga pagpaningkamot sa organisasyon sa pagpaligon sa internal cooperation o efficiency nini. Inugdan nga gipaningkamutan gayon nga mapahigayon ang naisgutan nga panagtigom karong nga bag-o lamang. Alas 6:21 na sa buntag Del Carmen Municipal Station, ni paligon usab sa ilang crime prevention pilagi na sa foot patrol. Ang mga personal sa Del Carmen Municipal Station nagpahigayon kini sa foot patrol operation sa Barangay San Jose, Surigao del Norte. Ang mga aktibidad gihimo aron mapaligon ang police visibility og mapugan daw ang mga kriminal nga mga kalihukan og masiguro ang kalinaw kaluwasan sa komunidad. Ang foot patrol nagpasabot kini sa padayon nga pagpaningkamot sa Del Carmen Municipal Station ang paghatag og mas halapad nga presensya sa mga kabarangayan og pakusgun ang relasyon sa mga pulis og residente og paghatag kini og kasiguruhan nga ang tanang lumulupyo makapuyo kini sa ligon og malinaw nga komunidad. Gipasalig sa Del Carmen Municipal Station nga padayon nila ang pagpalig-unon ang mga inisiyatiba sa crime prevention. Lagip na nini ang pagpatrolya, pagmonitor sa mga kritikal nga mga dapit o pagresponde sa mga panginhanglan sa seguridad sa tanang mga lumulupyo sa lungsod na Del Carmen. 22 minutos na nakalabay sa alas 6 sa bundag si Police Brigadier General Marshall P. Maestrano, Regional Director Police Regional Officer Team, itambong kini sa multi-agency sign-off ceremony para na sa 2026 palarong pambansa. Ang pagtampong ni Police Brigadier General Maestrano Report nagpasabot kini sa commitment sa PRO 13 sa pagpaniguro sa kalinaw, public safety ug seguridad alang na sa pagpalig-on sa koordinasyon kauban sa mga lokal nga government units ug partner agency sa pagpanganam sa nasudnong sports o palarong pambansa. Ang aktibidad gipanuhan kini sa Provincial Government of Bagusan del Sur ubos sa pagdumala ni Honorable Santiago B. Cani Jr., Provincial Governor o Honorable Patricia Ann B. Plaza, Vice Governor, isip kabayan kini sa kolektibong pagpaningkamot para mapalampusong pag-host sa Palaro 2026 gaitawag kini og TU Agsur. Kuwan sa seremonya, ni padayon si Police Brigadier General Maestrano Report sa Emergency Operations Center sa Provincia Capital aron personal nga tanawon ang kahimtang sa operasyon og siguridad para sa umabot nga event. Siya usab nga siya usab naghimo o inspection sa mga identified game venues. Sa Patin ay Prosperidad Agusan del Sur aron personal nga masiguro ang development sa mga PNP personal og mapaniguro nga ang tarang gipahimutan nga pulis magpadayon sa mabinantayo ng estratehikong posisyon para sa ligon nga seguridad sa tanang mga participante, delegates og mga tumatanaw o spectators ini at uloy sa pag-adbli sa palarong pambansa 2026. Alos 6.24 na mga kabibs. Oy,
5: ito yung pag-iapon mo?
7: Oy, banat-banat at balita, dire ka mo ito yung pag-iapon. Oy, bangon, bangon, bangon na, gising, gising, gising na.
16: Aray ko.
7: Energy, energy, energy na. Alos 6.24 na, Sorneco Regular District Election Simoon Subay na sa Board Resolution number 44 Series sa tuig 2026.
16: Aray ko.
7: Agoy, sige na nag-aray. Ang mga detalye suban pang mga balita mga kabibes. At ang ninyo sa itong pagbalik, mabalik lang primetime balita kuman.
17: Mga idol, inina sa siyudad ng Surigao ang Surigao Mobile Phone. Ang Surigao Mobile Phone ang bodega supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Ganon, mobile phone, mga idol, kari na!
18: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ang Surigao Island Institute of Technology SIIT opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016 tuig 2017. Ang mga estudyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes, alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan o bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pa kamo pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang dekalidad nga edukasyon.
2: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na, iban kita. Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Surigao.
1: Prime time, balita. Kuman. Alas 6:28 na sa buntag mga ka-vibes. Para dyan na sanay sa ato mga balita din sa atong tukaran. Adlaw ko rin ng Huwebes, ha? Basimula akong Biyernes na dayon. Huwebes patayin taon, mga alo. Sorneco Regular District Election simuon subay na sa Board Resolution Number 44 seri sa tuwing 2026. Uy, mag-election na sila, no? Ang Kapitan Wayapang Sorneco mag-election, ha? Pantay mo. mga ka-vibes, ang Sorneco official na nga may panayag sa schedule sa district elections nga pagayimoon kini sa nakalilaing lugar din sa atong probinsya sa Surigao del Norte. Ang mga eleksyon gihimo aron himuon aron magpadayon ng transparensiya o partisipasyon sa mga MCOs o sa mga katawhan sa pagpili sa mga representante sa matag distrito, no? Distrito din ini. Sa malapa sa District 3, himuon kini ang season in Tagaraan karong Hunyo 6, 2026, adong Sabado, alas 8 buntag ito sa alas 3 sa hapon. Samtang eleksyon sa District 4, tubod mainit o galegre, Hunyo 13, 2026, sa adlaw kini nga Sabado, alas 8 ito alas 3 gyapon sa hapon. Ang District 6, San Francisco, og Malimono, Hunyo 20, adong Sabado. Ang deadline sa pag-file sa inyong mga Certificate of Candidacy, karong Mayo 19, ning tuiga. Ang District 4, Tubod, Mainit, and Alegria, Mayo 26. Samtang ang District 6, San Francisco, Malimbro. Sa malapang, gipahimagnuan ang tanang interesado nga mga gusto mo kandidato nga pagkuha sa mga Certificate of Candidacy makuha kini sa CCPRO Department sa main office at also official nga oras o trabaho diya sa Sorneco. Sa mga impormasyon, may tugon na sa mga kwalifikasyon. Ana ang code o website sa Sorneco. Pwede ninyong bisitahon ang https://www.sorneco.com.ph o ginyo masayran niya ang uban pa mga detalyes. Ang mga eleksyon sumalapan nagpasabot sa pagdayon ng pagpalingkamot sa Sorneco o ang paghatag o sakto pagpaling-unusab sa mga parespasyon o pagpaligoro sa demokratikong proseso sa tanang mga member consumer owners dini sa atong area coverage sa Surigao del Norte Electric Cooperative Incorporated, Sorneco. Alas 6, Friday, ono na sa buntag ang Consul General Ono Hirotaka sa Japan. May bisita sa kini sa probinsya. Aron isigutan ang siguridad sa mga ekonomiya. Ang Consul General Ono Hirotaka sa Japan naghimo kini courtesy visit usab sa probinsya aron isigutan ang kahimtang sa siguridad sa ekonomiya. Ang mapagbisita nagpasabot kini sa parayong kooperasyon talina sa Japan ug sa lokal nga katilingban sa pagpalig-on sa kalina ug pagpakusog sa ekonomikanhong kalambuan niini. Among pagbisita gisgutan ang mga inisyatiba nga makapalig-on sa partnership o paghatag mas halapad nga oportunidad sa atong lalawigan sa Surigao del Norte. Gipasalig sa delegasyon nga padayon nga suportahan ang mga proyekto nga makapasiguro sa kaluwasan sa Kalambuan ug sa mga lumulupyo niini. Karong bago lang ang Consulate General naghatag ining suporta sa hangyo sa probinsya para na sa reconstruction sa evacuation center dito sa lungsod ng Alegria. Ang mga proyekto nagpasabot kini sa paghatag og mas lig-on nga pasilidad nga magamit sa mga lumulupyo atol sa mga kalamidad og emergency. Ang pagbisita sumala pa nagpakita kini sa pagtampo sa Japan sa pagbaligon sa relasyon og paghatag og tabang sa mga inisyatiba nga nagtuyo sa kaluwasan, kalinaw og kalambuan sa lalawigan sa Surigao del Norte, imasab diri sa siyudad ng Surigao. Alas 6:32 na. Mga ka-vibes, kamo naminaw sa FM Baltic Radio, DXDU 89.3. Sa dial sa inyong mga radyo. Maing bagpaminaw diya sa ato mga viewers sa Samno. Adila ni Methodia Manonuga Montes Claros. Pwede pa niya, salamat Lord, na di nito maka-epekto kahit sa dako ng Pilipinas ang bagyo daw. Alas 6:32 na sa buntag, mga ka-vibes. Salagbahin sa atong mga balita. Ang Commission on Human Rights. Oy, miduaw kini sa lungsod ng San Benito. Siargawanan, Surigao del Norte. Yan itong Mayo 5. O nang tagbuhat sa human rights ito, mga ka-vibes. Ano rin pagkasairan, oh. Sa wala pa ang opisina sa Municipal Mayor o mga staff, nagpasalamat kini sa o nagpasinungog sa prasansya sa Commission on Human Rights nga naghatag kini ng Certificate of Recognition alang na sa LGU San Benito tungod sa paghatag o komprehensibong kaalam o bayong impormasyon sa tanang mga presipante atol sa usa ka adlaw nga training o seminar nini. Among training nagtuyo kini sa pagpalapad sa Siargao Island Local Government Unit o LGUs in mainstreaming of human rights through rule of law and access to justice. Gipas sa pertahan kini sa uban ng mga miyembro sa sagwaring bayan, SB Secretary, MLGOO, representante sa DepEd, mga department heads sa LGU San Benito, mga barangay captains o opisyal o mga representante sa lain-laing ahensya o mga kaalyado niini. Ang maong kalihukan nagpasabot kini sa kolektibong pagpaningkamot sa pagpalig-on sa respeto sa katawhan ug pagpaniguro sa pag-angkon sa ustisya o kalinaw sa komunidad. Gipasalamatan usab sa CHR Caraga ang inisyatiba sa paghatag sa mga mahinungdanon o kooperatibong kasinatian nga naghatag og dakong kaalam o kasayuran sa tanang mga partisipante. Ang municipality sa San Benito nagpasalig og dako nga agpagpasalamat sa tanang mga naningkamot og oras nga mihatag silang oras og paghatag sa maong kalihukan aron mahimo kining magmalampuson. Alas 6:34 na, mga kabay. Bangon na mo, oy! Huay bispa! Basig. Ganahan mong tuyo, kayon uyan man. Alas 6:34 na sa buntag, mga kabaybs. Ang atong BC Mayor sa siyudad ng Surigao, Vice Mayor Kasura, gipasundagan kini o nominee kini sa gawad dangal ng bayan. Sumala pa, mga kamayans, dakong garbo, no? Dakong garbo sa Surigao City ang pagka-nominar ni Vice Mayor Alfonso Kasura isip usok sa mga nominee sa prestigyosong 2026 gawad dangal ng bayan. Ang maong pag-ila, nagpasabot kini sa iyong walay pagduda nga pagpaningkamot, integridad o daghang tuig nga tinuod nga pagserbisyo publiko o nga nagtuyo sa kayuhan sa tanang mga Suriganon. Sa iyang liderato, nagpadayon sa paghatag inspirasyon dili lamang sa mga lumulupyo sa Surigao City o dilusab sa umabot pa ng mga henerasyon sa mga public servants. Ang mga recognition, nagpasabot kini sa kinabuhi nga gihandom sa aming panggobyerno sa pag-atiman sa tanang katawhan. Iampi na sumalapa, ginampingan nga ang numerasyon. Mudlambo o mudlabang din lamang sa regional level, kundili hangtod kini sa national level, aron mas labi pa nga mapasidunggan ang iyang kasing-kasing sa tinuod ug matinug-anong pagserbisyo sa iyang panerbisyo. Ang tanang mga miyembro sa sangunin palungsod ug tanang mga pamilya nagpasalig sa paghatag og suporta sa mong numerasyon og nagpakita sa bugos nga pasidungog sa iyang kalambuan og kasing-kasing sa pag-alagad suna sa taas nga panahon. Siya nahimo nga alkalde o mayor sa atong syudad, nahimo sab na konsehal kaniadto og karon siya nahimo nga vice mayor dinhi sa atong syudad ng Surigao. Alas 6:36 na. Mga ka-vibes, katong abahin sa atong mga balita. Atong kaninyo katilimparong pag-alagad sa Bansay Restaurant and Cafe. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abli na alang sa tanan. Kini na ang lugar na muiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.
3: Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panatilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric.

0: cake, elegante nga wedding cakes, bonggang debut cakes, ug magalingaw nga gender reveal cakes. Mag-party ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong celebration. Sila nahimutang sa Fruit Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontakt sa cellphone number 0995-463-2168. Mijas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Nangita ba kamo og gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services maoy adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Alos 6:40 na mga ka-vibes. Come on, minaw sa FM Baltic Radio 89.3 DXDU sa dial sa inyong mga FM band. Sa tagbayo mga kapayos, palinta sana isa itong mga balita dini sa Balita Kumanda. Ang Navy BRP Tausug, opisyal nga nagbisita kini sa lokal nga pamunuan sa Dapa, Surigao, Del Norte o Siargao Island. Ang opisyal sa Philippine Navy BRP Tausug nga gipangunuhan kini ni CDR Jeffrey Reyes o LDDLCDR Juanito Saavedra Jr. Nagpahibo kini, nagpahigyan kini courtesy call sa lokal nga pamunuan sa Dapa sa Office of the Mayor. Ang pagbisita nagtumong kini sa paghisgot sumabot nga Maritime Interagency Exercise 2026-01 nga paghimon kini sa Naval Forces Eastern Mindanao sa palibot sa Dapa, Surigao del Norte, labi na sa Hubang International Seaport. Atol sa briefing, gipasiugda ang koordinasyon sa nakalilaing mga ahensya aron mapalig-on ang readiness, seguridad o kooperasyon sa rehiyon. Among panagtigom, nagpasabot sa pagtayo nga pagpaningkamot sa pagpaniguro nga ang tanang kalihukan mamahimong lig-on, mahimong luwas para sa tanang lumulupyo o participante niini. Ang pagbisita sa BRP Tausug officials, nagpakita kini sa tanang magpaparingkamot sa pagpaligon sa partnership sa lokal ng pamunuan o paghatag mas lapad ng pagpangandam sa siguridad o kaluwasan sumabot pa ng dakong aktibidad sa kadagatan. Saring pahin sa itong mga balitang DOST o Gami Ikaraga, nagpaligon kini sa metal working efficiency alang sa mga MSMS. Ang Department of Science Technology DOST Surigao del Norte kauban ang Metal Engineering Innovation Center kung Mi Ikaraga nagpanapusan sa pagdumala sa duha ka adlaw nga training program nga nagtuyo kini nagtumong kini sa pagpaligon sa smart manufacturing capabilities. Sa mga aktibo gihimo sab aktibidades, gihimo sab ang Small Enterprise Technology Upgrading Program kung CDAP og ang giparisipahan kini sa mga micro, small and medium enterprises, mga beneficiary sa setup og mga faculty members sa Surigao del Norte State University kon SNSU. Atong sa mong training, gihatag ang mga lecture ni Dr. Renee Tan sa Maika Karaga o pagdumala sa mga demonstrasyon ni Engineer Juan O. Agbu o pag-operate sa mga ikipahi sa mga sa hydraulic press, brakes o plasma cutters. Ang maong sesyon, gipaligon sa kahibaw sa layout design, metal cutting o machine operation sa mga partisipante. Obo sa liderato sa ni Dr. Brian J. V. Liala o Laya, Director sa Mi Ikaraga, padayon nga pagpasiugda ang pagpanambo sa technical capacity research

0: og innovation sa metals and engineering sector among inisiyatiba gipuntuhan sa DOC Philippine Council for Industry, Engineer, Energy and Emerging Technology Research and Development kon presid og gipatuman kini sa DOC Metals Industry Research and Development Center. Kauban ang DOST Caraga og ang Surigao Norte State University kong SNSU. Salamat bahin sa ato mga balita dinhi sa primetime balita ang top cup opening gipanguhan kini sa Pulis Regional Office 13. Gipahigayon ang opisyal nga paglansad sa Tourist Oriented Police for Community Order and Protection kon top cup nga gipasugdahan kini sa Pulis Regional Office 13. Ang maong aktibidad din nagtuyo kini sa pagmaligon sa policy nga nakasentro kini sa mga turista aron masiguro ang kaluwasan, siguridad o kaminugdanon sa pagiglambigit sa mga lokal o international nga mga bisita. Atol sa paglansa dini, gipasiug na ang importansya sa disiplina o kahana sa tanang mga partisipanti sa training. Gipay magnuan nga ang mga personnel nga mahimong frontliner sa region dapat magpadayon o paghatag o responsive people-centered public service. Ang mga aktibidadis nagpasabot kini sa padayon yung pagpaningkamot sa pagpaligon sa kapasidad sa mga pulis aron mahatag kini ang ligon nga serbisyo publiko o pagpaniguro sa kaluwasan sa tanang mga turista. Ilabi na sa paghikay sa umabot niya palarong Pambansa 2026 o sa pagtaas sa turismo sa Caraga Region. Alas 6:45 na sa buntag ang SS Minerva nagmarka kini sa Asia Maiden Voyage pinagina sa unang port of call sa Surigao Island. Isla sa Kasulian Barangay Corregidor, Dapa. Katubang bago nga cruise ship nga bisita mga ka-vibes, no? Una na dito gibisitahan din eh. So wala pa sa informasyon nga itong nahipot. Kanitong Mayo 4, no, niyatong tuig 2026, ang SS Minerva nga gipadagan sa Swan Heliene Cruz nga gipasugda kini sa Sharp Travel Service Philippines Incorporated naghimo sa iyang historikong Asia Maiden Voyage na naglakip kini sa unang port of call sa Pilipinas dito sa isla sa Kasulian Barangay Corregidor, Municipality of Dapa, Surigao Island. Una pa sa pag-abot sa Pilipinas, ang barko naglayag kinigikan sa Indonesia isip kabahin sa iyang Asian Voyage. Among inaugural call sa Surigao kabahin kini sa expedition itinerary sa pagsundan kini sa pagbisita sa bang pa mga destinasyon sama sa Bohol, sa Cuatro Islas o sa Romblon. Nagpasabot na kini sa padayon ng pagtaas sa interes sa nasod sa Global Expression Cruise sa market. Ang barko may but kini ng bandalas 9 sa buntag kung nagsugod ang expression activities alang na sa pagkahapon sa launa hangtod sa alas 5 na sa hapon. Kapin sa 86 ka mga international mga pasahero nga nag-experience sa snorkeling at tricking pagtilaw sa mga lokal nga mga delicacies sama na sa kakanino fresh buko. Nalingaw at susab sila sa mga cultural nga pasundayag. Oga sumisuporta sa community-based enterprises pinagin sa pagpalit sa mga souvenirs sa Iskaso Shop sa Barangay Corregidor. Osaka ceremonial plaque exchange usab gihimo sa ship's bridge apon aron formal nga ipasidungog sa mga bisita. Gipresentar ang plaque ngadto sa kapkang captain Isbien Ranstromness o gipasidungog ang isla sa Kasulian isip unang port of call sa Pilipinas. Gihimo sab sa kapitan sa maong plaque exchange o nagpayang kini sa brief formalization tour sa barko para na sa delegasyon. Ang mga pagbisita nagpasabot sa pagtaas sa interes sa mga international nga expedition cruise lines sa Surigao na nagkatikanig oportunidad sa mga sustainable tourism, pagpaligon sa community-based livelihoods o pagkapasidunggan sa global visibility sa Caraga region. Katawa mo, kaya nagpamahaw na mo. Kamiya pa. Alas 6:48 na. Mga ka-vibes, katong bahin sa atong mga balita doon kaninyo sa Stronghold Insurance Company.
1: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung doon na kay hustong insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya doon ay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. espesyal kini sa non-life insurance. Aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod. Motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bonds, civil, criminal, comprehensive general liability, or contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch din sa siyudad ng Surigao, sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office niya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o sa cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated sa Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon. Printing press ba ang inyong gipangita? Aniya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhimo ning musunod: offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o risograph. Muhimo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press, gipanag-iya o ginumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA, registration number 9520-130192-11. Anak kini mahimutang sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing kutay sama sa lechon mano, beef dilaga, tinula na isda ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Borgo Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
0: Ang Surigao Island Institute of Technology, SIIT, opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016, tuig 2017. Ang mga estudyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag o giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes, alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-auhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes, asa pa kang pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang di kalidad nga edukasyon.
3: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na, iban kita. Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Surigao.
0: Prime time, balita, kuman.
4: human na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan na. Prime Time Balita Kuman.
0: Oras mga ka-vibes, yun at ay 54 minutos na nakalabay sa alas 6 sa bundag. Alita sa mga katapusang haray sa ato mga balitang lokal. Ang City Development Council General Assembly ipayagan kini sa Sariga City Cultural Center kagahapon adlaw Mayo 6. Malampuson gigi pagayon ang City Development Council kon CDC First Summit sa General Assembly sa tuig 2026 nga nagatipon kini sa mga stakeholders ug sectoral representatives aron pagpalig-on sa pagalain sa direksyon sa kalambuan sa atong siyudad nan Surigao. Atol sa mga asamblea, gipasiugda ang kooperasyon pagtinabagay sa mga prioridad o mga commitment sa inklusibo o sustainable paglambo sa siyudad nan Surigao. Ang mga kalihukan sa manapag, gipasiugda o gipagluhan kini sa City Planning and Development Office sa Surigao City Bus sa pagdumala ni Maria Teresa Trinidad. Kada pagkita kini sa ligon nga koordinasyon o teamwork kauban ang mga konsyal o mga stakeholders o sectoral representatives niini. Ang mga asamblea nagpasabot kini sa usa ka mahinungdanong lakang palulong sa pagtukod sa usa ka progresibo o resilient nga siyudad ng Surigao. Alas 6:55 na sa buntag mga ka-vibes. Ang kapulisan nag-auhag kini sa tanang mga lumulupyo sa pagpabili nga maigmat o mureport gilayon sa mga kadudahang lihok ngadto sa pinakaduol nga police station. Sumara pa mga ka-vibes, gipayunoan karon sa atong kapulisan ang tanang mga lumulupyo nga magpadayon sa pagpakita sa pagbantay o pag-report gilayon sa tanang mga kadudahan nga makalihukan o mga tao nga makakita sa inyong mga palibot. Among pagpaningkamot, dili lamang pagpugong sakramen kundi dili masiguro usab sa paspas nga pagresponde sa mga kapulisan sa tanang mga emergency situation. Ang pag-report sa hustong oras mamahimog dakong tawag sa paglikay sa mga kriminal nga aktibidad nga maghatag kaluwasan sa tanang mga lumulupyo. Gipahimanon usab ang tanang mga katawhan nga ipa-report o ipasaka sa pinakadul nga police station o pagkontak sa mga hotline sige gipahimutan kini alang sa tanang mga katawhan sa publiko. Ang mga inisiyatiba nagpasabot kini sa padayon nga pagpaningkamot sa kapulisan nga maghatag og serbisyo nga dali, tapat, matinud-anon o mapati sa tanang katawhan ang pagpanalipuda ngadto kanila. Alas 6:56 na sa buntag mga kamay. Midangat o sabay kanuha ka batch nga mga sakusakong bugas dito sa lungsod ng San Francisco anawon aron ihatag sa kini pagapod-apod kini ngadto sa mga kabarangayan nga wala pa mahatagi din kapahing kini sa programa sa national government nga paghatag og 10 kilos nga bugas ngadto sa mga kabusog timawa o sa tanang mga household sa usa ka lungsod. Ginabibiyaan niini o nabiyayaan nagrasyahan niini ang lungsod sa San Francisco nga diin na muhatag na usab og kinini ang 10 kilos nga bugas nga walay color coding. Kinilaom sa pagdumala ni Mayor Val Pinat ang mayor sa lungsod ng San Francisco. Samtang sa dili madugay paigano sab ang West Coast Deep Sea Fishing diya sa lungsod sa San Francisco. Kadig yawagan sab ang mga local anglers, mga international anglers nga maparsipar ni iri aron mapadayon ang mabibo na kalihukan sa dili madugay karong bulan sa Mayo. Nga din kini, usa sa mga giatangan usab nga kalihukan ang West Coast na deep sea fishing nga ipasugdahan kini sa atong provincial government. Kung inyo mahinumduman nga ang international game fishing usab dito sa isla ng Siargao, lungsod ng Pilar, wala hinoon kini mapadayon gumikan lagi sa mga krisis nga nasinati kuman. Mas di palabi matod pa ni Mayor Jesse Gonzalez ang sayapi nga igasto nini mamahimo na lamang unta nga ihatag o ka mamahimong pundo para na sa panginahanglan sa mga katawhan panahon niya sa emerhensya. Alas 6:48 na sa buntag kagapong adlaw, nagpahigayon usab sa paghatag og subsidy sa mga tricycle drivers o gauban pa nga mga drivers nakarawat sab kini sila og pangtubil gasolina. Kung inyo mahinumduman ang atong gasolina mas mitaas-taas karon kadin kaniya to kaganito magi mga adlaw Niaging simana, nakini sa 85-89 karon ni himo na sa 91. Gubikan sa pagsaka sa presyo sa gasolina o krono. Inunan sa magkaroon, medyo nalipay ang mga tricycle drivers sa pandunay nagbagulbul ng obanini. Gumikan kayo wala usab sila makadawat niini. Inunan nga gawagan sila nga kung wala sila makadawat, magpalista nga to sa mga presidente. Sa mga tricycle drivers, aron sa ingon, maka-avail sila sa subsidy allowance para pang gasolina. Dili pang tuma, ha? Dili pang beer, kundi pang gasolina. Pwede gapon pamugas. No, kuha nila ang gajod. Alas 6:59 na sa buntag mga kabayes, dinhi sa Prime Time Balita. Ay mo kalimutan, huwebis na pizza siya tira sa bulan sa Mayo. Good morning! Standby kita mga kabayes para sa ato mga balita nga national standby.
4: Prime Time Balita. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dinhi sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan nasod. Prime Time Balita Kuman. Prime Time Balita National.
0: Bueno mga kabayes, plaster. Tudahi ang inyong mga radyo. Arin na ta sa itong mga kalambuan dito sa kauluhan. Kunay ato masigpatan niini. Tras sa segundos na nakalabay sa alas 7 sa mga kalambuan dito sa kauluhan. Gikompirmar karon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga may nadawat siyang impormasyon nga nagasud matod pa sa sulat kamay o sinuatras kamot sa namatay nga kanhing Department of Public Works and Highways DPW's Undersecretary Maria Catalina Cabral kung diin nahimutang daw ang 500 million nga kandidat nga proyekto nga gitagana kay Senator Rodante Marcoleta. Amo ba? Ingon man, gitataw ni Lacson nga ang paghupotini nga allocables dili daw kini illegal apan matud pa kinahanglan isgutan ang mga proyekto og kini nga maayos nga napahigayon kung may ghost o substandard projects kini. Sumala sa senador iyang suriun daw isgutan sa senado ang mga isumiting proyekto ang mga magbabalaod aron na matumbok kung o may irregularidad ba kini. Madapadiyang dili siya mga ipundo para sa mga proyekto og matod pa sa magbabalaod. Ito mo kusap ni Lacson na mamahimong ang magbabalaod gikan sa parehong kahugpungan nga may yun ini nga mga allocables mao pa niya maisip sab nga modern pork barrel. Alas 7:00 na sa buntag mga kabayes gin sister karon sa mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima sa pagpaminaw sa House Committee on Justice nga Dili Giswork o ebidensya laman kay Vice President Sara Duterte ang may kalabigitan matod pa sa hulga sa Pangulo sa First Lady o kanhing Speaker. Sa malaki Dilima, gitataw niya nga dili out of context ang threat video nga gikuptan sa komitiba nga nakumpirmar sa authentic sa National Bureau of Investigation kon NBI. Dugang pa niya nga gipanghimakak sa Vice Presidente. Ano yung isang video o ginoon dapat daw dili daw hinikini ibaliwala o kay bugat daw kini nga ebidensya matod pa ni Laila Dilima. Alas 7:00 na sa buntag sa limbahin sa itong mga balitang lokal. Mikabat karon sa mukapin kung kunang 1.4 milyon ka mga pamilya ang makagawas o makagraduate na gikan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program gikan sa tuig 2020 sumala sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Gumikan ni gingon sa ahensya nga mag-restore o maibalik lamang ang kapinggo kulang 500,000 ka mga beneficyaryo aron padayon nga matabangan ang mga pamilyang nagpabiling mahirap o kalisod o kabus base na sa pinaka bagong datos dinhi. Sumala kay DSWD Secretary Rex Gatchelian, kini dugang nga programa aron maibalik lamang ang mga kwalipikadong pamilya o dili gyapon muangat ang ilang mga panginabuhi. Mga kabayes mo nitong hisgutan unya sa atong pulso sa kamatuoran kining 4 piece. No? Kay ato ning klaruhon kung nakapadato ba ni o nakapasamot sa kapubrihon sa mga Pilipino. Alas 7:00 na sa buntag.
4: Prime Time Balita International News.
0: Mukad to kita sa gawasan nasod, mga ka-vibes. Bisagwa pa tayo passport, no? Gipangita karon o gitanaw karon sa World Health Organization kon WHO ang mga pasahirong sakay sa usa ka flight gikan sa usa sa mga St. Helena payong kini sa Johannesburg nga gisakyan sa usa ka cruise ship passenger nga namatay gumikan sa hantavirus. Amit man mapareha sa apelido ni Ontivirus. Oh. Hantavirus sa mga kabibes. Sumala sa South African Airline Air Link na nakabase kini sa South Africa ang kinatibukang 82 ka mga pasahero o gunom ka mga crew sakay kini sa naskutang flight niyatong Abril 25. Nakip sa mga pasahero sa usa ka ang usa ka babaeng Dutch o nga mag-asawa nga matud pamipanaw sa gumikan sa naskutang virus. Sumala sa WHO na lalatong kondisyon sa babae samtang nakini sa biyahe paingon sa Johannesburg. Nauna na nga mikanaog ang babaji gikan sa barko sa St. Helena netong Abril 24 matapos makasinati sa sintomas sa gastrointestinal. Pagabot ni sa usa ka ospital sa Johannesburg, namatay kini og nagpositibo kini sa hantavirus. Ang airline patupay mga usa kini ka babay kada biyahe kada linggo gika kada semana gikan sa nasigutang isla og mulungtad kini kapin kong kulang upat ka oras pag una sa John virus mga ka vibes no. Alas 7:05 na sa buntag mga ka-vibes sa limbahin sa ato mga balita sa gawasan nasod. Gidiklara karon na sa Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine.
1: International News.
0: Sumala sa Russian Defense Ministry nga mamahimong epektibo kini tali na sa Mayo 8 hangtod sa 9 nunot sa pagmarka sa World War II Victory Day. Sa usa ka pahayag giingon ni ministry nga kini sumala na sa desisyon sa Supreme Commander in Chief sa Russian Armed Forces nga sa Russian President Vladimir Putin. Ano sab giingon sa Russia nga kini maapara sa humanitarian considerations sa arong mahatagan og dalan ang mga
1: balita
0: sa ulog sa Victory Day. Luyon ini nagpabilin na nagyapon sa defense position ang mga Russian forces na nagpanta sa grabing pagbantay kung ugaling lapason sa Ukraine ang ceasefire niini. Alas 7 sa isna sa buntag mga kabayes. Arita sa atong balita sa paugnat sa kusuga.
1: Prime Time Balita International News. Prime Time Pagkik Sports Balita.
0: Arita sa atong sports balita. Nakasud na usab sa kanuhang round sa Italian Open si Pinay tennis star nga si Alex Iyala. Human matapos siyang gipili si Magdalena Fratch sa Poland sa tulo ka mga sets 6-0, 3-6 o 6-4. Mahimong maayo daw ang sinugdanan sa first set apan nakasood si kaduhang set ng mibawi ang Polish tennis star. Nakasood si katalong set na hinugdan nga nahimong grabe ang dula nila gagipakita sa 20 anyos nga siya na hangtod nga nagmadaugon kini. Alex Iyala mga kamayos pa rin kinigdala sa bandira sa natas sports sa duwang tennis sa nakalain-lain pahin sa kalibutan. Mga kamayos, mga ito naging pitsanay sa itong mga balita. At kaninyo, katilingbarong pag-alagad sa FM Baltic Radio. Standby ta. Sa musunod nato ang primetime balita kuman pulso sa kamaturan. Kaya atong hisgutan kining 4-piece mga kamayos. No, 4-piece. Kay para maaninaw na ito, nakapadato ba ni o nakapapumbre ba ni samot na ito hinoon? So standby, mabalik rin kita karong tatot. Mabalik ang primetime balita uban sa pulso sa kamaturan. Kung malamang pipila ka mga pahinom-dom, standby.
5: Buntag nga imong ma-feel.
6: Maning kamot o maning tiil.
7: O bumahaka.
6: Sa
5: buntag na FMR.
8: FNR sa buntag.
9: Ang
7: Asher Stars and Auto Supplies.
8: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinahanglan? Motor, baja o babaw? Ani ana ang
7: Asher Stars and Auto Supply.
8: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
7: Asher Stars and Auto Supplies.
8: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na da sa
7: Asher Stars and Auto Supplies.
8: Drive safe, drive with Ashers.
2: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuat sab sila mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Hawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
9: Ay, daghanan na si labonon.
10: Uy, tiyo, daghanan na si mong labonon, uy.
9: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
10: Ato na'y pala ba, tiyo?
9: Asya man.
10: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
9: Mao, dahala, ipalaban eh.
10: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani ana ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos. Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigi pa nag-iya ginumala ni Ma'am Luz Liefel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
9: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
10: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
11: Gipahimangduan ang tanan, likay ang pagbuhat o mga delikado nga kalihukan, duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini, gidili sa balaod, subay sa Section 6, Subsection C, sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Pawal sa tanang tao, publiko man o privado, ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan, sunod sa power line corridor. Ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente, mahimong hinungdan sa brownout, kadaot sa poste, o kagabitan, o sa pinakagrabe, iligro sa kinabuhi. Dunay inyong mamatikdan nga kadugahan nga kalihukan, tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum gikan sa Sierra Leone.

Mga idol, ini na sa siyudad ng Surigao ang Surigao Noon Mobile Phone. Ang Surigao Noon Mobile Phone ang butika supplier sa nakaliang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa ng piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Diaz Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigao Noon Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
1: AT Dumlao Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa niadtong 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
2: Mga Surigao noon, nangita ka ba o kasaligan nga musukod sa imong ipanag-iya ngay yuta? Sadyong rakarajaw? O'y katunga ang GE Balbiran Land Survey and Services. Dali rajaon karajaw. Ang GE Balbiran Land Survey and Services mutrabaho sa mana sa original survey, relocation survey, subdivision survey, topographic survey, consolidation survey, titling assistant, sketch plan with vicinity map. Kung interesado ka, duula dajon si Engineer Glaserio E. Balbiran Jr. o mahimo usab siyang tawagan sa mga cellphone numbers 0991-6424-951, 0907-1843-087. Og doon na usab siya email at glaseriobalbiran@gmail.com o Facebook page GE Balbiran Land Surveying and Services. Adyaw na paglangan mga Surigao nun kay ikaw matagbaw gajud sa serbisyong tinudanay sa GE Balbiran Land Surveying and Services. Ang GE Balbiran Land Surveying and Services nahibutan kini sa Insomo Street, Porok 7, Barangay San Juan, Ciudad ng Surigao. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay ng dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapaniuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa daghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong suryaw nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o disenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong spasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at ubangan sa Surigao City Airport. Uduna sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao.

0: Athens lechon manok ang liambo. Lamian, barato nga lechon manok ang liambo ba imong ihanap? Ani ana ang Athens lechon manok ang liambo nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. Ang Athens lechon manok ang liambo ana nay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo ng Prince Hypermart. O ang ilang second branch ang nanimutang sa Nueva Perlas dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya gidubala ni Mr. and Mrs. Divlin Estorco and Junjun Montejo. Athens Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na, at sa lasang, sumok na!
1: Magkampit Printing Plus ba ang inyong gipakita? Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wuhibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o graphic wrap. Wuhibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letter plus o panaflex. Ang Goldland Printing Plus matawagan sa cellphone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Plus. Di panagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
0: Helmet and Hitchhab Surigao. Mga riders og sneakers head, ready na ba mo mo level up? Kung style og safety ang imong gipangita, ani ana ang Helmet and Hitchhab Surigao. Helmet and Hitchhab Surigao. Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. Og naasab sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag, og dagat pang wine. Ang Helmet and Hitchhab Surigao na himutak sa Proxiate Navolca, San Juan, Surigao City. Dool mismo sa Listaho Inn. Sila makontak sa cellphone number 0977-074-3993. Og kinigiparakiya gidubala ni Mr. BG Boy and Mrs. Wala Jade Boras. Helmet and Hitchhab Surigao. Helmet and Hitchhab Surigao.
2: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa inyong mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kaymara laba-laba. Ganahan ba ka o mukhaon ng lamian na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Jaon sa ila ang imong kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na jaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bang Sakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bang sa Gateway Hotel, Navarro Street at Bang sa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
3: Oh, Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o dekalidad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya, ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silkscreen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, o guban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila nimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng Pilot School. O sila may makontak sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga higala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.
4: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kids shirt, full sublimation, DTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-09. Unsa pa tong gihulat? Adto na ta sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
5: Oras mga ka-vibes, yun natin 27 minutos na nakalabahin sa alas 7. Standby mo mga ka-vibes, karong alas 8 ha, ang programa sa Bingko sa Katawhan o ba ni JJ Castranza, ang official host down na programa, no? Mga kalambuan dito sa isla ng Siargao. Mga kalihukan, no? Sa mga karajawan dito, labi na sa Bingo Matugas, ni Congressman Lalo Matugas, o sa uban pa na mga karajawan ninyo madunggan o niya, alas 8 buntag. Masigyator siya Siargao siguro manukad, ha? Kid, no? Yan pa mga kay... Yan pa update, no? Sige lang. Bawa na ito na unya, mga ka-vibes. Alas 7.28 na sa buntag. Dini sa itong prime time. Prime time naman. Dini sa itong pulso sa kamaturan.
6: Pulso sa kamaturan. Pulso sa kamaturan. Huwag mo yag-yag sa mga hiwi na binuhatan sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Pulso sa kamaturan. Walay lipod-lipod na mutuki ar mukawas ang kamaturan. Mabati banda-banda bisanasa. Pulso sa kamaturan.
5: Paino, mga ka-vibes. Atong isigutan, klaro man sa atong intro, no, nga taglaong pa atong walipod-lipod na to nga ibutyag diris kanginan. La, para mabadlong ka itong mga sagbots katilingban. Daghan magyong kayo sagbots katilingban karoon mga ka-vibes, ba? Isa na dyan mga nakabarong na mga kawatan o kwartas gobyerno mga ka-vibes. Purya lang sa maayo. Kana sila isa na sa mga ibtunon na mga sagbots sa katilingban mga ka-vibes. Mot sao na lang pag-ibot, no? Daghan mo sa ilang mga lakas, mapunlagi na sila. Lisod kayong ibtun, no? Kay di man nimo basta-basta maibot kay grabe man sa bug punuan. So, sige lang. Panahon ra ang magsulti jaon mga kabayos. Panahon ra ang magbuotan nito. Kay dili man tanang panahon ila, walang bitaw nila panahon ang pagkakataon mga kabayos. So, mo na gingon. Maabot rang panahon. Maayong buntag sa atong OJ ng Siargao, Attorney Francisco Lalo Matugas. E marasab, siya ay mo'y representante sa distrito ano atong SIIT President Bingo Matugas. Uy, ay mo kalimot ha, enrollment na sa SIIT para mapa-enroll mo, makaangkon ka mo sa dekalidad nga serbisyo, dekalidad nga pagtudlo, no? Puno sa mga kahibalo na kang gi-offer karon sa SIIT. Marisab kay Dr. Sol Matugas, Dr. Ethel Abilia Matugas. Good morning, ma'am. Ma'am Chaska, matanda ito mga mayores niya. Good morning yung tanan. Marisab kaman Cecilia Sembrano, Luz Yorong. Good morning, ma'am. Og Mayet Abkilan, Judy Tampan Montinula, Greg Baikos, Luz Yorong. Og Dudong Polgirinas, Mitodia Manunog Montes Claros. Good morning, Batu Canilla. Og sa tanan ito mga viewers, mga ka-wives. So, labi na diya sa Naminaw sa Radyo Kuman. Mga ka-vibes, sa atong isgutan, kining 4-piece. 4. Oh, number 4. Puro, sa may piece. Puro miyembro sa 4-piece. Mga ka-vibes, sabi ninyo, sa inyong tanaw ba, kining 4-piece ba, nakapaangat ba ni sa panginabuhi sa mga pobre natong mga kaigsunan sa entero Pilipinas? Ako di mo ko dato, pobre man sabta, pero taglang po walang tamaapin ining 4-piece. Pero nga kung pangutana diha ninyo, kung nakapaangat ba, pangutana lang ko. O sa inyo una-huna, nakapaangat ba ni sa panginabuhi sa mga members sa 4-piece? O nakapasamot, hinunis ka pobrehon mga ka-vibes? O si tanaw ninyo ba? Alabe, maghuluhis gota dyan. Nakapaangat or nakapapobre pagsamot? 4-piece. Siguro, ang 4 dyan, di man poor, di man kong pobre. 4 nga number 4 man. Kanang P, pantawid. 4-piece. Pamilyang pantawid Pilipino program. 4-piece. Upat, no? Upat. Upat ka mga punto. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Amo gitawag siya 4-piece. Okay. Karon, nahibaw ba mo mga ka-vibes pila na miyembro sa 4-piece entero Pilipinas? Sumala pa ang as of 2026, ha? Karong tuiga, tuig 2026. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program adunay mukabat 4.4 milyones ka mga active household beneficiaries nationwide. Sayon ka 4.4 million kana kibali mo nay kadaghanon. Waya pa na makuboy ang tanang pobre ha. Kami pobre maso min weekend. Oh, di day dato din sila ni Ken. Oh. Kami di maso mi kwartahan pero may maapil ning 4-piece. Oh, kay taglong pa poorest among the poor. Pobre tanang pobre. Usahay di kumutuo jawon mga ka-vibes. No, okay na may mga miyembro sa 4-piece nga mga dikot si sab. Na yung mga miyembro sa 4-piece nga Dools Caldero, ang miyembro sila sa 4-piece. Na mo, managuban ba? 4.4 million active households. Naunya ka ng boot pa sa boot yan, ka ng household, isa kabubong. Pila may soda is kabubong, kasagaran? Lima, no? Opat lima. Na sa 4.4 times 4, pila dyan. O, oh, di ba? So, grabe kahamok mga kabus nato mga kaigsunan. Wa pa na mamiyembro tanan. Sumala pa ang uban sa Department of Social Welfare and Development Office na daw idugang 493,000 ka mga bagong pamilya karong tuiga. Based kini sa 2026 Community-Based Monitoring System Data Program sa Social Welfare Development. So, kini nga mga pamilya ha, category number of families, active 4-piece households, 4.4 million as reported sumala sa DSWD for 2026. Manila Bulletin, dunay ni graduar mga ka-vibes, dunay wa na mahimong miyembro. Graduated household, 700,000 ka mga pamilya, deemed self-sufficient now and exited the program nga diin di na sila beneficiaryo kay identified sila via sa CBMS Pending Validation Department of Social Welfare. But pasabot sila ni angat na ilang panginabuhi tungod kuno sa 4-piece. Tuo ba ko dyan? Magkapadato ba ang 4-piece? Magkapaangat ba sa kinabuhi ang 4-piece? Ingnon ta lamang mga ka-vibes, no? Sa akong tanaw ra ni, no? Ambot kong muuyon mo ani. Sa akong tanaw mga ka-vibes, correct me if I'm wrong mga ka-vibes, nga dili gyud makapaangat sa panginabuhi ang 4-piece. Gitawag gani siyang pantawid ra. No, pantawid gutom, pantawid pamilyang Pilipino program. But pasabot, sa taliwala sa kalisod nimo na ay gamay nga ikaabag sa imong lamisa, na ay ikaabag sa pagpatungha sa inyong mga anak, na ay ikaabag pagpalit bugas, siguro bayad sa kuryente. Pero subo nga palandungon karon mga ka-vibes, nga dili siguro tanan, miyembro sa 4-piece, pero makadungog mangunta, mga hungihog mga ka-vibes, nga pwede gani i-loan ba dya? Gamiton ang 4-piece nga card, mag-loan sila nga bawal mantana dyan mga ka-vibes. Uno pa'y madawat ni mo kung i-loan ni mo ang imong 4-piece? Gani, ang naghawid sa ilang card kumantyan, dili na ang beneficiary. Ang nagpa-loan na nga, tinini ang lending, mga lending, no? Matingala kao, kung nakawidrohon gamay sa bangko, grabe man kataas ang, namay usa ka tao nga mag-withdraw nga tag 50 kabukad, andaya, withdrawon niya. O ikaw nga magsunod, kipat-kipat ni mong mata, siyam-siyaman ka kay 50. Badya, dyan to na tao, kuan inin collector sa lending, siya nagdaya sa mga card, sa mga 4-piece members, siya ay mag-withdraw dito kay ang ihatag sa 4-piece member, ang sinsilyo ra kan. Gidida ka na sa ilang utang. Ug sa usahay makawabibes, makaingon ta, kining 4-piece, naabusuhan. Naabusuhan. Kay ang uban, gigamit. Ang uban ha, di kumulong tanan na, naiiban, mayingon na, gasto ta kuman, inom. Uban, inom ha, inom sugal, tong its. Napabitaw sunod bulan, 4-piece bitaw ni sunod miyembro. Ito, wanay lamisas, wanay bugas sa lamisa, wanay bugas sulong agunon. Nagkalisod-lisod paghihapon, pagbayad ang tuition sa mga anak sa eskwela kay ang intended parunta na nga 4-piece nga sayapi, ya na, kay nahi-divert na mga kamay nga to sa dili, sakto nga gamitan. Oh, dari reaksyon ni Greg Barcos, any form of government ayuda program is good but also a source of much corruption. Let's be honest now, the ayuda program is being used as political capital of most politicians. Aw, amo man gadyo-dyaon mga kabayes, no? Kay labi na kung gikan sa gobyerno kung sino'y nagbarog, syempre mo credit yun na sa iya, ha? Especially kung ikaw usa ka government official. Karon mo balik ta mga ka-vibes, nakapadato ba ni o nakapapubrik ni 4-piece? Abi ninyo mga ka-vibes, ang Pilipinas di gyud ta mo alibyo mga ka-vibes. Di gyud mo alibyo dito na sa grassroots level ang giilong giingon nato o gi-identify nato nga mga pobre. Hangtod nga ang Pilipinas seryoso nga palambuon ipaangat ang mga panginabuhi sa matag identified nga mga pobre mga ka-vibes. Ha? Kay abi mangud ninyo kining gitawag nato og ayuda system. Gitawag rin ni band-aid solution. Kana bang murag plastiran ra nato? Pananglitan jay liki diri plastiran ta anay ini, no? Na bali ang tubo liki na ato anay bugkutan ini, di ba? Kanang gripo nga nagliking na. Ato na bugkutan ini.

nga identified nimo imatuto na tug maayo tun-an na tug maayo daghan mo ta mga expert ni doon onhon nga mo barog sa ilang kaugalingon nga di na sila magsalig nan ayuda. Ha? Kay kung sige rata naghangad og ayuda mga kabibes, kasagaran mostly sa mga Pilipino, natong mga Pilipino, basta na ay gipaabot nga ayuda, magligid-ligid na silang balay. Ah, mo na mentalidad natong mga Pilipino. Pero ako wa kumukuha na na. Sanunga na nga mentalidad nga magligid-ligid na sa balay kung naapay sa yapi. Oh, number one mentalidad, mayon ang asawa na mayon ang bana na, dai, na ako'y iska, tunga, sakong bugas. Gidaya niya. Mm. Ang bana, ligid-ligid na dyan, balor, hangtod nga mahurot ang bugas. Oh. Pagwa na'y bugas, adisir pa na siya mulihok kung yan na'y bugas. Samantala, unta na, nga, naakay taglaong pa dala nga bugas, pero, dili ka mahimong puluho magpinuluho. Pero nganong napuluho man ang tao? Gumikan kay nagsalig sa purpis. Ang mentalidad nato mga kabibes, na ganito yung madawat sa gobyerno, labi na kong miyembro ka sa purpis, maghulat na ta sa purpis, ha? Kay nabita, kubra na sabta, sunod semana, sunod bulan, kubra na sabta, di ba? So muna ang uban nga giabusuhan. Di sab kumulaw tanan, daoy pipila. Pero, mostly mga kabibes, di gyud mo angat. Kung naaman nag-iingon nila nga migraduar kay ni angat ratuod na gamay siguro kay nakapagraduar na, nakatrabaho ng ilang anak, no angat gamay, dili gyud sufisyente pagihapon nga maingon nato nga komportable na. Kita sa atong panginabuhi mga kabibes, naarata sa comfortable zone. Kanang dili gyud ingon nga angat nga medyo naanak ka sa medyo level nga gusto na kang makahimo sa tanan nimong himuon. Pananglitan, namong gawin mga pamilya kent na mulaong na mga unta sa tavern karon. Kaya ka rajaw, di ba? Nga unta sa gateway. Kaya kay medyo angat na kao. Pero ang gitawag nga comfortable nga zone ra, narta sa comfortable, komportable ta, komportable na ko makainom kong kape, no? Di ba? Makainom kong kape, o niya makapamahaw, makapaniud to, komportable na ko ana. Muna yun, comfortable zone, naara ka di doon. Nga zone, mga kamaybs, komportable ra ka di doon. Pero dili pa na mao, mga kamaybs, ang pag-angat sa isa ka pamilya. Ug sa majority sa Pilipinas, mga kamaybs, bisag unsao na tugtuwad baliskan, pobre ra gyud in taon mga tao, mostly kasagaran pobre. Nganuman gamay ra ang naa sa medyo middle class og diri sa gitawag nilang high class. Ha, kaning mga dato na gyud, naa sila sa taas nga level sa panginabuhi. Kay nganuman ang sistema nato permanente, ayuda, ayuda, ayuda. Inay nga tuduan nato ang tao, unhon pagtanom, unhon nato pagpangisda, para mukita ka sa imong kaugalingon, ayaw pagsalig nan ayuda. Diba? Mo man ay batasan nato din sa Pilipinas. Namang gi panahon nga manginhanglan po kag ayuda, pero dili all the time nga mag-ayuda ka. Or kinahanglan kang ayudahan kay gihimo bayatang mga tao nga kamautang mo, mo diskarte, may huna-huna, may kumplitong mga kamot, may utok, may kasing-kasing, para kamauta mo diskarte. Pero gihimo kitang disable sa gobyerno. Sa akong tanaw niha, correct me, Pembro mga kabibes, nahimo kitang disable gumikan kay nagsalig kita ng ayuda. Okay man dyan, for peace. Why problema dyan mga kabibes? Kay ayuda, gwapo dyan ka na dyan. Kanang itawag AX, why problema? Kanang tupad, paggaganaw sa panang ibang kid. Yakap, may yakap, may akap, o akap ba dyan? Tupad, unupatun, uban, daghan karajaw nga programa sa gobyerno. Pero, kapila kita balik-baliki dyan ng mga programa last year. May payout ng tupad, may payout ng AX, o ba ganit, kabalik-balik na. Nagadato ba ni mga tawhana? Niangat ba nilang kinabuhi? Pobre rin hapon, hangtod kuman. Kaya nga naman, amo raman, Jodge, hapon ang pinag

ang panginabuhi. Unta na biblical bitadong giingon mga ka-vibes nga taglaong pa kumuhatag ka pwede ni mo siyang hatagan kuman pero tudloon ni mo siya yani, kanibang silingan ito manging isda bakit ba? Mangayaw siyang isda sige, managat ko tagaan akong isda ang akong silingan kaya nakakuha ko pero tudloan daw nato siya unsaon pagpangisda kay para siya mismo makapangisda sa iyang kaugalingon. Mubarog sa iyang kaugalingon. Dini sa ato, nagda-da mangkita mga kabayb. Itun ayuda og sa dili. Gajod malikayan nga mahimo jaong tool. Ha? Mahimo jaong kagamitan para sa politika. Ilabi na, dool na ang eleksyon. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Siyempre, di manggip ka dyan ayuda, di ba, sa gobyerno? Kung down sila yung mga kandidato, sayon ra ng pagdiskurso. Mga kaigsunan, kinimang ayuda, gikan sa gobyerno, ako'y naning kamot na nini. Okay ra kung ikaw muangkon kag taglong paggikan sa gobyerno. Pero na ay mga politiko, mga kamay. Bagan ipasabot nila nga ang ayuda, gikan sa ila. No? Pero nasa'y mga politicians nga mulaong gadyod na ini nasayapi, dili ini kun ako. Ako lamay naningkamot ini para mulusot diri. Muni saktong politiko. Pero ang iba mga kasi, oy, ako ni ha, ako naningka, ako ning kuan ha, ayuda ninyo. Ah, dili na pwede. Mulang ako ning project. Muni akong project. Wag ani ka pahimo sa imong hagdanan, imo na hinon ning project. Project ini sa gobyerno. Sayapi ini sa gobyerno ang sakto manggudontana nga politiko. Panahon nga naa siya sa presensya sa mga ayuda. Untana ang sakto nga drive nga diskurso mayong kita na kini nga sayapi nga ijo na dawat kuman ijo ra ini sayapi ato ini sayapi ug sa ini na sayapi kay pidagi sa inyo buhis gibayad sa gobyerno. Og ang pundo nga naa sa gobyerno gibalik sa paggasto para sa inyo. Dili ni akong kwarta. Facilitator ra kami niini. Pero mostly mga kabayes, dili musulti ang politician jaon. Kaya nga naman, gusto nila i-credit sa ila kaugalingon. Di ba? Pero naay politiko sa blagi nga dili parihas nan iton. Last election, mga ka-wives, daghantay na dungog dyan ng mga diskurso. No? Daghanta kayo na dungog. Grabe, usay makalaong tana, bakak na ang iba. Pero may mga politician nga nagdiskurso last election, nga mayong gyud nga dili ni among sayapi, inyo na yung sayapi, tagbalik ra sa ijo. Natural man lamang gayod nga napoy maningkamot para mo gawas ini na sayapi. Para sa gingon, jaon isda sa dagat, dili na mo kari sa tiyanggi kung wayay nangisda nan iton. Oh, sa ato pa, ang namingwit dito, ang nanghingusog dito, inyong leader. Para madaya ang ayuda. Mo man na. Sakto na eksplenasyon. Pero kung ang isa ka politiko mo lang, ako ini, amo joy leader nga sagbot sa katilingban mga ka-vibes. Alas 7:48, labi na kong leader nga nakadawat ng malita. Isaw, sumari Joseph. Unya, mayro magmalita way suod. Puno. Oh, Cecilia Sembrano, iprinda ang ATM which is bawal ila. Ila ni gisupag tungod daw sa kawad. Oh, now, it's only pantawid sa ila mga kalisod nga mga galastuhan sa matag adlaw. Kulang-kulang jud daw. Kulang-kulang jud daw ang korman. Sir Dudong. Ngunit gingon, sa ngalan nga pantawid, waya na bu't pasabot nga ang tibuok ni mong kinabuhi, gastuhan sa purpis. Pantawid dragani. Masa may binisayas pantawid. Para lamang kao makatabok kuman nabuyan sa kakuwangon sa imo pagkaon. Pantwisyon. Pantawid. Pero wala na mo ingon nga mo ni saligan ni mo, sa pagbarog ni mo. Ah, pantawid dragani. Greg Barco. Sir Dong, an ayuda program. Idea dyan ng Amerika, pero ang China todo suporta sa ilang mga citizens to engage in a micro and small business o sa asinsarong China o sa mga tao sa China self-reliant. Sir Albert Ransin, di pantawid pamilyang pili program is a government poverty reduction program that provides cash assistance to the poor household, provide
Di comply with condition related to education. Ah, man to. Implement the bat this long term. Man to. Ay naman to. O taas man din ni kadera. Gwapo ni kan attorney AL, no? Provide to comply the conditions related to education, health, and family development. Advantages of Forpes program. Helps reduce poverty. Provides financial assistance to low-income families for basic needs such as food, education, and healthcare. Encourage children to go for school. Families are required to send children to school regularly, helping reduce school dropouts and improve literacy. Oh, mga ka-wife, reduce lagi niya. Sakto man. Encourage para makakantugod, pero kasagaran, mga ka-wife, sahay. Maka-eskwela man tuod, pero kalisod-lisod gihapon. Libre na gani dyan, tuition ko man. Improve health and nutrition. Pregnant women and children are required to undergo health check-up and vaccinations, promoting better than health outcomes. Promotes responsible parenthood. Parents attend family development sessions where they learn about parenting, livelihood, disasters, preparedness, and community responsibility. Breaks the cycle of poverty by investing the education and health. The program aims to help children have better opportunities in the future. Provide immediate relief during crisis, during emergencies or economic hardships. Beneficiaries have some financial support to rely on. Disadvantages of may disadvantage ko ng mga kabayes. Purpose, deficiency of government aid. Some critics believe certain beneficiaries may become overly dependent. O muna. On cash assistance instead of seeking long-term livelihood opportunity. So, money disadvantages, no? Imbis kayo manarbaho, di na kan manarbaho. Ah, pero, inay nga tagaan na to ng sakto lagi ng livelihood ang isa kapamilya para mo angat siya para di na magsalignan ayuda. O, usad sa mga disadvantages. O niya, ikaduha, limited financial assistance. The amount given by may not be enough to fully meet the needs of large families, especially during inflation. So, pilar mo gitaw na mahihatag sa purpose. Inoon, kuan lagi, makatabok gamay, pero di, yun na makapaangat. For example, possibility of misuse of funds. Oh, tinuod na, no? There pa. Issues in beneficiary selection. There are complaints that some deserving families are excluded, while others who are less qualified are included. No. Mo na ka vibes, no? Sakto gyud kayo ni SM. Na ay mga pamilya nga angay gajud himong miyembro pero wa maapil, hinuon na disqualify sila. Some beneficiaries, they spend the cash aid on non-essential items instead of education or health needs. Temporary solution, the program addresses immediate poverty but may not fully solve unemployed and lack of sustainable income sources. Overall, the Pantawid Pamilyang Pilipino program has helped millions of Filipino families access education and healthcare, but its long-term success still depends on proper implementation, livelihood opportunities, and sustainable economic development. Tinuod na mga ka-vibes, no? Nakatabang gihapon ni sa mga kabus na itong mga kaigsunan nationwide. Pero mga kabayes, dili na lamang permanente sa nga maura ni permanente buhaton sa atong gobyerno nga ayuda, ayuda, ayuda. Di gyud mo angat kita kay waya man tay challenge nga maningkamot pagbarug kay nagsaligta kay na ay ayuda. Example mga kabayes, nag-crisis kuman kita sa gasolina, nag-declare ang atong nasod ng national emergency on energy emergency. Di ba? Kung waya kita mag-crisis sa gasolina, di ta maning kamot pag-scout mga ka-vibes ka ng mga renewable energy. Tanawa sa kuan kuman ken, tanawa sa YouTube. Naabajay, pwede na to nga gamiton nga di ta makinahanglag gasolina, di ta makinahanglag kining adlaw nga makaproduce kita ng kuryente. Naadyon sa YouTube kuman. So, waya namang gawa sa una kung waya kita nuagi ng crisis sa energy. Dapat yung crisis sa itong panginabuhi at yung kinabuhi, basihan dyan na ito para mubarog kita. Pero gumikan sa aid permanente mga kabayos, nag-aid sa kita kanunay. Although, nakatabang, no? Nakatabang temporarily. Pero pang matagalan mga kabayos, magpabilin ragyod nga kabus ang Pilipinas. Daghang kabus, gamay ra ang adunahan, daghang kawatan,
sa kwarta sa gobyerno ug sa ang status sa Pilipinas, pobre ra gyud gihapon. Nanuman, waya kitay sakto na programa sa koran ng tanaw ha. Para iangat diarin ato mga nasa grassroots level. Kani gitawag natog mga miyembro sa purpis. Oh, ambot unsay strategy? Daghan man tanatag expert mga kabayes. Pud anog mayo, uno man gajud ang mga Pilipino kumulang tagaag ang kasagaran gud rason, mga Pilipino kalabi na sa grassroots sa gaana tog pundo, ah, mabankrap dajon, mawaya kay ato na pordoy waya mapadajon. Tagaan natog dispersal, tagaan natog baboy para ipaanak. Unya mulaong na sir namatay man baboy sir, nabadag gilitson. Oh, tagaan og baka, mulaong sir gipaaksayas namatay ang badya, gibaligya. No, mo ni rason nga di na sa busay muhatag ang gobyerno kay amo lagi jaon ang batasan nato, pero pwede man gud jaon si eh. Kung tagaan ng pagtutok, tagaan ng sakto nga pagmonitor para mo barog ang gitawag natog naa sa grassroots level mga kabayes. Kay kumora ni mga kabayes, ayuda ta permanente nagsalig sa gobyerno, di ta kamaong mubarog mga kabayes. Parehas sa ta sa usa ka bata nga nagrely permanente siyang tatay, di makabarog kung dili kuguson na apatanihang dapitan nga level. Wa pata mo abot sa usa ka bata nga kamaunang mubarog mulakaw siyang kaugalingon, kamaunang muhungit sa iyang kaugalingon. Sa pagkakuman, bagan bata pa kita kay ninahanglan kita nan permanenteng ayuda, hungitan kita permanente mga kabay. Pero sa imon sa usa ka tatay, sa usa bata, sa usa ka bata, iyang imatuto nga mahimo kang independente hangtod sa iyang pagdako para makabarug ka sa imong kaugalingon. Pero sa ato mga kabay, dinhi sa ato ha, sa akong nakita ra ha, nga kining four piece although nakatabang siya, pero mga ka-vibes, dili ni pang matagalang solusyon. Pero dugay na mahinunin, four piece din sa ito ha. Pero kumulong ta pang matagalang solusyon, bagandi siguro. Oh? The Philippines currently has 4.4 million active four piece members, with nearly 500,000 more families expected to join in 2026. After validation, this expansion ensures continued support the poor and near poor households, especially in education and health. So mamana no ang tumong education and health mga kabibes, niingon din hinga nearly a million more families expected to join in 2026. Buti pasabot naa na sa ilaing mga pobre na mga tao, wa ba dyan mo angat ang iban sa ato pa daghan pagadutag pobre na mga kaigsunan kaysa nun ka nearly a million. Hapit yapon milyon nga mahimong miyembro sa porpis. Ug sa dyan sa kalugar mo lang, oy, daghang may miyembro sa porpis, ayaw ninyo na ikalipay. Kaya nga naman, daghang gani kang miyembro sa porpis, buot pasabot, pobre ang imong lugar. Wala tayo panahon, bagi uban din sa atong primetime pulso sa kamaturan. Banunin kayang Tangilo Cervantes. Kinusab si Delta Bravo 7. Standby sa bingo sa katawan uban ni Madam Gigi Castro sa may muntang.